0: Nakasungkit o ginatibok ang 46 ka medalya ang Philippine Fencing Team atol sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Championships nga gibagayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Among kadauga naglangkob sa 8 ka bulawang medalya, 12 ka silver o 26 ka bronze nga nagpakita sa maayong pasundayag sa mga atletang Pilipino sa mga international nga kompetisyon. Isip ang ila sa ilang kalampusan, gihimamat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Fencing Team sa Malacanang niadtong October 3 diin. Gipasaligan niya ang padayong suporta sa gobyerno alang sa pagpalambo sa suporta o sports kon pagpalambo sa sports sa nasod ilabi na sa fencing. Gipasigud sa presidente nga importante ang sports sa paghulma sa disiplina, padagiusa o pagkamalahutayon, pagtinabangay sa mga kabatanunan. Ipasaligan usab ni Marcos ang mga atleta nga magpadayon ang suporta sila nga pagbansay o papangandam alang sa umabot nga mga dagkong kompetisyon sama sa Southeast Asian Games o Olympics. Tumong sa mga suporta nga mas daghang batanong Pilipino ang matagan og oportunidad nga makabansay, makapalambo sila nga abilidad o makarepresentar sa nasod sa lokal o internasyonal nga mga torneo.
1: Handos balita, balita, balitang sports. Handos balita, balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga D3
5: Bio. Mga D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay, Sir GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. Og kini nga MCT gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. Og kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
6: Correct.
5: Nya katong mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imong stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
7: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo, Doc Ramil, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos, ughani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic.

0: pagbutika ang benepisyo nga imong makuha sa D3Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
1: Pwede mag D3Bio.
0: Oo.
1: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3Bio. I-appeal jud na usa na sa inyong priority.
0: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3Bio ha. Muna ipikto sa D3Bio sa imong kinabuhi basta na joy na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3Bio, malayo na ka sa Subaw, sa Trangkaso, sa Sipon, sa Ubo, og dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3Bio.
2: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
1: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
0: Ukit sa mana.
1: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga enveloped nga virus. Ug kining mga enveloped nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
0: modisguise diay ha.
1: Oh, pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
0: Mo ni nakanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
3: D3Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News.
6: Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
6: Balitang showbiz.
7: Makandos kini mosunod nga balitang showbiz. Yandos kana to sa Ayu Sabon Beauty Soap. Abang sabon nga pampagwapas can friendly organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap pamagwapa nga dili sa panit, makabaputi, makabahamok og makabahamis sa panit. Aduna ba kini oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen nutrients. Og maoy mo paputi og mapahamis sa mukotes naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa ingon, mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Eper Motors Himalalod. Nagbaligyas sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sino pa, andar dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Eper Motors Himalalod. Ang Eper Motors Himalalod nagbaligyas sa mga barato o pulido kayo gabagasikanhan ng motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. O karon, aduna sab sila'y pinakabagong klase sa motorsiklo sama sa Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyas sab sila o brand new o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Ang Eper Motors Himalalod, temutang diha sa National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dul sa Cruising Balaas. Di pa nag yung ginamala nila ni Eper Garopel o Gina Garopel. Uban silang anak nga si Duydoy sa pares nila nga si Beng. Kauban ang ilang nga mga maayo o banggitan kayo nga mga mekaniko nga mo sila si Janjan, GV, Bergel, Tope, Luel o Genel o ang mga mapahiyumong store assistant nga si Mayang. Busa alang sa barato o pulido nga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
6: Handos, balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
6: Balita.
7: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang Balitang Showbiz.
6: Balitang Showbiz.
7: Handos, balita. Okay, Makandos, good morning. Maayo, butay. Salamat mga bay, abot na sa balitang

0: Tuyo bisay. Ganiya mga bay, muras ginawa na ito o ginutong mga bay nga di yun mo kopil ato ang adila mga bay. So ito nga pagbalita mga bay maghanay. Paano sa inyo ka po nga mga bay nga naadyo panahon mga tendensing mukupil itong dila labi na giyod nga straight na ito nga paglitok mga bay kining walay pahuway mga bay muna hindi yung kalikayan nga pati on yung kaluya pagkapoy ano na mga bay nga ang makina gani mga bay nga bisan kung sa kaligon nga puthaw pa panagi panahon nga mupaliar kung sa kaya itong lawas mga bay nga buwan baka na nga buka o kanon o niya ang makinagay mo kaog gasolina. Gabaga sa kainit silang makina apan nabagi panahon nga mupaliar mga higala. Pasalamat na nga tungod sa pagkanaghan nga mga produkto rin sa Star Radio atong gigamit mga amigo nga bisa pa sa Kapoy Kaluya Bupatig Babag Uday akin ni atong kalagsik sa lawas. Labi na yun kung makastasan, mahalag, usahay kapit yung kapoy yung lawas sa pan mo, patigbaboy yun ang kalagsig niya. Gamit ang astasan mga amigong mga bay. Para magkuntinar ang kalagsig sa kalawasan. Bahala mga bay, kaya anag yun ang kinabuhay mga bay. Nagyo na mga pagsulay, bisag unsa kaligoni mo, amo na ginayong pato mga bay, bisag unsa kaligoni mga bay, lagi panahon nga, bisag tig-akag balatian, lagi panahon nga makahilak. Nagyari ang pato mga bay sa panultion sa mga katigulangan nga hayop ka man muhilak ka usab. So I guess ito nga balitang kuan bay balitang siyubis ano man nga ari ko sa siyubis makasampit naman ko mga bay nga kahan ko sa sino yung mga bay dito naman sa mga lama sa kagahapon kay katunay nga karon lang nakatune in karon lang nakasunod sa itong katulamanon sa Handos Balita. Paminaw ko nini matagabi eh. Sa itong katulamanon mga lama sa kagahapon ikan sa alas 8 nga ito sa alas 10 ang tagdal sa kagabihon kaya ito basahon nino nga sugilanon basi padala. Pili ni pili ni why pili ni pili naman ino nagunamanin pili o nagpulahing why walay pili ni mga bay. Kini mga tulumanon nga mga lama sa kagahapon tanang sugilanon nga ito ipadala atog yung pagabasahon mga bay maghandos. Na kaagi nga kaaga naman ang kaagi kaagi nga katawanan kaagi nga makahilag kaagi sa kapakyasan o kaagi sa kalampusan ato nang hatag pagtagad sa itong tulaban ng mga lama sa kagahapon at agabi. Sige arita sa itong balitang siyupis na mga bay gipahungaw sa aktres nga si Rica Piralejo ang iyang kasagbuyo batok sa bagong requisito sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga nagmando sa mga content creator o guban pang digital earners nga magpakita sa BIR registration cell badge sa ilang nga mga online platform ipakita. Wala mo ana si Rica Piralejo mga bay iyang gipahungaw layo na ba rin magpahungaw kaya kinilabang pahungaw ka na nga pahungaw sa kuan mga bay ka na gipahungaw ba ka na nga unsa na hangin sa itong kalawasan huwag magkapahungaw taana mga bay kuan ka itong lawas ba huwag ka na nga lagsi kaya napahungaw na ito ang hangin sa itong lawas o niya natin nasigutan ng hangin sa lawas sayang gipatik sa social media gi-question ni Rica ang maong pulisya ilabi na kay Matoy Paniya nagbayad na siya og buhis sukad pa sa edad nga 13 anyos og nagpadayon hangtod karon nga 45 anyos na siya. Tiyaw na mga dili ba kayong Rica nga gikan pa sa edad nga 13 anyos nagbayad nagbuhis okay artista man gud mga bay bayad sa kini mga artista nagtuot ang mga bay nga dagkog income dagko po nagbuhis mura na yung naka kwan ba naka-advantage o naka-disadvantage mga bay sa kinabuhi og dagko kag income dagko po kag buhis mabayaran at yung mga igsoon diya nga mga dagko kag sweldo mga sweldo katong mga nagtrabaho gobyerno di na sila kabaliban kay gikuhaan na madaan ng buhis pananglitan magsweldo sila og tag 100 mil kapin ang bulan ang iwan na gikuhaan na po nagtag 12% daan. Matupos aktris daw dili makatarunganon nga kinahanglan pa siya nga mo pa matuod siyang pagsunod sa obligasyon sa buhis. Pinagi sa mga buds, samtang matuod niya ang mga nangawat sa kwarta sa katawhan, dili na kinahala mo pa matuod sila nga gibuhat. Natural. Nangawat, naguna sila kwarta na pamatuod at Manila. Palibad yun na sila. Nabagoy, sa pasiya pa ito sa makatigulangan, nabagoy mangawat nga mga. Ipadayag usab ni Reyka ang iyang kasakit isip usa ka Pilipino tungod sa mga sitwasyon. Ilabi na sa iyang pagtuog nga matinud-anon siya nga nagtuman sa iyang obligasyon isip magbubuhis. Manang nasag mo isa kay kuan ba isa ka nang matinud-anon ba siya nga magbubuhis. Samtang among isyo nagpadayon sa pagdani og reaksyon sa publiko na himong sentro sa diskusyon ang bagong BIR requirement og ang responsibilidad sa mga content creator og digital earners sa pagpakita sila nga registrasyon sa buhis. Manang reklamo lagi siya. Reka na ini mga bay makandos mo na nga may pahungaw siya sa iyang nga gibati. Mo lagi mga bay, sabo palang dungon ba ng adunay mga matinud-anon nga nagbayad og buhis, adun na po yung mga nag-usik-usik lang sa buhis. Muna ito nga mga yanong lungsuranon nga naminaw karon na kutambag, padayon ragyod ta sa pagbayad sa itong buhis kinahanglan, padayon ragyod ta. Bahalang makita nato o madungga nato nga doon na mga naglingkod sa posisyon nga nagkusik-kusik sa buhis total. Pag-abot sa tanan, pag-abot sa tanan nga panahon, kanang panahon na sa maghukom, kitang tanan mga bay maghandos, mga tubang man sa labaw nga makagahom, o dito na, kitang tanan, muhatag og husay unya. Muna nga, bisan pa man, adunay mga tao nga nagpabuyag, kita padayon giyapon ta magbuhat og matarong. Kaya ano man, kay kitang tanan, lumalabay lamang ibabaw ning kalibutan. Huwag atong ipangandoy, nga pag-abot sa panahon, atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Wala na importante mga bay o maghandos. Ato nga hinumduman sa matag karon o unya mga bay maghandos. Amo na nga, gipahungaw lagi. Narika ang ihanga kasagmuyo, kinipahungaw. At wala rin, makautot na pahungaw. Bagi na pa ito mga bay, usak ko in English sa utot. Ang in English sa utot, bagi gitawag o wind of change. Unya, usak ko in English sa utot nga kana nga walay tingog, muna gitawag og sound of silence. Unya unsa man kuno in English sa utot nga dunay dala, muna gitawag og dust in the wind. Okay, makandos, mao ka tutong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
1: Andos balita, andos balita.
0: Okay, makandos, kinamong tulumanon, handos balita, ilabinagyod sa itong balitang showbiz. Yatod ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Shop. Mubulkit sa ligid o mu-align sa yanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Shop. Gaya pa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Kini mga tulumanon, handos balita, dungan kini nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98 Wentre FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Pila naman ito kadabulyo? Tulura kadabulyo mga bayan. Okay, makandos. Good morning sa tanan-tanan makaigsunan nga naminaw karon. Gikan diri sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Barbeto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB o tanan nga mga empleyado sa munisipyo, mga department heads o INSAB, mga empleyado lagi. Pinanguluhan diha nila ni HRM Otto o Peso Manager Res Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Tanan-tanan ha, nga namin akron diha. Good morning o maayo nga pagpaminaw samtang busy at mag-eksyonan karon ang mga empleyado sa tanang munisipyo tungod kay ang uban nagbiyahe padulong na ngadto sa Dakbayan sa Dumaguete para papangandam sa Buglasan Festival sila pagsalmot mga bay makandos ang katagda nga sugdan karong adlawa dayon ugma festival of festivals ng mga bay mga kahandos. Okay, gani ato ang dalit tayasanon ang mga contenders gihatod na kagabi mga baybakandos. Aguban pod maragsayo sayo pa aguban karong adlaw panghatod alay sa lain nga mga lungsod. Aguban mga bay, sayo na sila mga to kay parang makakuan ba mga bay kanang nga makapamilya na ako sana sinigwa ng babaabo ni familiarize nga sa area nga sa lugar nga entablado kailangan sayawan dayong sa kanang asadapita sila nga muage amo na nga magsayo sila gadto kay dili po nang pwede madto kadto nga munay pag-appeal nimo puy pag-adto. Manang sayo ang uban mga ito mga bay. At ito adere sa tayasan gabi sila migikan mga bay maghandos. Sige niya, good morning po nito nga higala. Si Pastor Isaias Elentorio mga bay maghandos nga always guni na minaw sa kanuna. Iwag guni paglubad mga bay. Munay nga pato nga kanayang dial sa yung radio. Dig yun na maliso. Sa pasiyaw pa ito maliso pa'y buko sa kawayan. Apan ka ng dial sa radio ni Pastor Isaias Elentorio, di yun na maliso. Nakapunteng yun na sa radio. Bili ba kong pastor? Bili ba kong pastor kay maliso pa'y buko sa kawayan? Sige, matapatan ni Pastor Isaias Elentorio, mga bay makandos. Murahan po ka, Pastor Bay. Good morning. Salamat, Pastor. Tinuluan na ba ako ni mo, Pastor? Sa ato nga sige nga panag-atubang, Pastor, di ako nakat-on sa imong katakus o kahibalo. Amo na, Pastor, nga salamat. May tagsigit ang atubang, Pastor. Okay, umahimok ba nga o kinatong lawas ba doon na ba'y plus drive ba? Isaksak na ako ning, masaksak ko plus drive, isaksak mo rin ako ba? Arong masuyop na ako na imong kahibalo. Pagkanindot ang dasa, nga na ba nga, ito nga, ugan nga, usa ka lang tawra, dato, makuha na ito tanan nga, ganang katakos, kahibalusos sa katao. Salamat din, Pastor, nga, tungkol sa kanon na ito pagkatubang, nakat-on ko sa imong pagkapastor. Sige, good morning dia, ni Pastor Isaias Elentorio, dia sa Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental. At ang ipo ng programa dire sa Star Radio matag Domingo gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 imedia ang tagna sa Kabuntagon matag Domingo na ha ang oras sa Gracia. Sige, arito sa mga importanteng pahibalo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sige, ito lang tayo rin mga bay magandos rito sa unang pahibalo rito. Balik ka na ito ang mga balitang lokal kay ani akin ng mga pahibalo, mga bay o maghandos. Sila binagyot ang ito nga mga kaigsunan, ang ito nga mubayad sa SSS. Okay? Kay, okay pong sa scholarship mga bay maghandos. Doon na scholarship, gikan sa SWO, PINMA. Kwan lang, bisitaan lang ang IPBEDS nga LGU Tayasan. Kaya ito dito ang kompletong detalye para nga maka-abel ang ito nga mga kaigsunan nga mga kapatanunan. Labing ito nga grade 12 o kato na kaundag eskwela para nga makatik mong exam para sa scholarship karong Oktobre 17 nga diha sa Kolehiyo de Santa Catalina de Alejandria. Kinababa pong Alejandria. Alejandria. Focus ka. Ato dito ang examination mga bay makandos sa kabahin sa scholarship. Kuna lang ha. Bisitaan lang ang FB page nga LGU Tayasan para makuha ninyo ang kompletong detalye. Sige, niya. Para po sa mubayad sa SSS, pahibalo po. Nga karong Oktobre 23, mao ang AWILS activity diha sa Tayasan Covered Court mga bay magsugod na sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Kini mo nga kalihukan ha, naabot ni sa Tayasan pinagi sa pagpaningkamot ni Mayor Ben Roberto aron makaigsunan ng matayasan hindi na mahasol pa matu sa bais para lang mabayad o magpamimbro sa is niya ay magkabala ka ha kay tabangan mo diha o magkalisod mo sa mga pilapanan diha o sa mga kikananglan ay magkabala ka na diha atong kugihan buutan aktibo nga Laido, Janel Inisio. Amo na siya mo tabang diya kaninyo para nga hapsay yun nga pagbayad o sa mga angay nga transaksyon sa SSS. Nga metabo diya sa covered court karong Oktobre 23.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Okay, niya. Karoon po niya yung Oktobre 30, doon ay pagayon nga psychiatric consultation na diya sa Tayasan Primary Care Facility o ba ni Dr. Carl Gerald Yap o sa ka-psychiatrist. Kamudia ha, kung doon ay problema sa inuhang panghuna-una ba nga murag naglain naman lagi kung una-una lagi. Lain naman daghan naman kung mahuna na ang di mao. makalan tapo ka no sumda ko isu magyaw yo ra magbrosa udak sana man ang gipang sigutan nga dili na mao og sa pabaniha nga kanang dunay kabalaka sa panghunauna akong tambag mga bay makandos dad adiha sa Tayasan Primary Care Facility karong October 30 kay ginaingon ba tambag yun mga bay makandos kinirabang balatian og atong pasagdaan mulala pagkalalaan na mabot pa dahon nga di na matambalan imbes ginagmay pa gamay pa unta nga balatian kabayan sa pangutok gipasagdaan nalala awa na yung katambalan. Paingon yung tanak mga bayon niya sa kanang presuhan nga kanabang presuhan gamay nga ipresu nga way sala. Kaya nga naman tangkalon malaman tungkol kay makapanakit na maglentaw mga bay makandos. Manang nga unsa lagi problema sa pangisip hala kuha na mga bay ati man na mga bay makandos.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sige mga bay, harita itong lantaon rin kay doon na po ito yung mga pahibalo mga bay. Labi na yun, huwag ba na yung adlawa ha? Ato pahibalo, huwag mga adlawa, holiday, Tibuok Negros Rental. White Classic, white trabaho, huwag mga adlawa. Tungkol kini sa deklarasyon sa Malacanang mga bay, aron nga makasaksi at makaigsunan sa Festival of Festivals o mga adlawa dito sa Dakbayan sa Dumaguete. Manang traffic kayo mga adlawa, daghan kayo mga tulito para mulantaw sa mga kalihukan. Katunag plano, ang mga tulito mulantaw, hala karong gabi, travel lang mudaan dito kay huwag makapadyod mo ito, hala pagka-traffic kayo dagway, mga bay, kanus kay kumbaya, holiday, o mga adlawa. Katunag po po niya, ay di ganang suri-suroy, bilin lang sa balay, o ba mga labah. Pensa tapang labain eh. Magaban po, nabi mga alat to, importante ka to, namat ko na kay Haliduman kahapon, kahapon ugma. Kahapon ugma adlawa. At ito sabon ha, ugma adlawa, Bernice Holiday, way classic trabaho, Tibok Negros Oriental. Sige, itong lantan rin, doon na po ito yung ipagtimbayan rin. Nalimta natin rin itong amigo rin, itong agaw nga naglantaw. Uy, salamat na naglantaw itong agaw. Naglantaw si agaw. Oscar Gonzalez, ayos gaw. Klaro kayo ang signal. Salamat ka hang. Klaro kayo signal ya gaw. Asa magkaroon gaw? Nanaka sa Palasalan gaw, napaga sa Amerika gaw. Okay, marikin. Murag to ni sa Amerika na itong agaw ron kay talagang sarama ni makauli. Address sa Pilipinas mga bay. Kaya ito man dito sa Amerika na kabasi. Ito yung paninuyanan. Ito ang ito yung trabaho dito sa Amerika mga bay makandos. Si agaw, Oscar Gonzalez. Sige, itong gilantan rin ba? Siguro na pa yung lain ha? Kay Aaron Y. Mahay. Okay, marata itong ipanglantan rin ha? Harapunta sa text line. Siguro na pa yung niabot mga bay makhandos. Parang wag yung mahay. Aga na bang matimbay yung sila to, sa itong katulaman noon sa handos balita. Okay, sa tanantan lang yun. Nga naminaw karon, may lang buntag sa tanang nga naglantaw diha ha? Salamat kayo man diha. Naglantaw, igulag yung naminaw. Mga bay makhandos niya, wag yun mo comment kay naminaw rin lagi sila mga bay makhandos. Okay, nga karong adlaw mga bay. Muato ta dito nga sa Tayasan Municipal Police Station kato susiyon mga bay kato nga itabo lagi nga pagpatay diya sa maglihi mga bay natong klaruhon mga bay tungod kay matud pa to sa pamilya sa tagtungod mga bay labi na gyud sa inahan si Ma'am Laning itabang ning anak mo tong patay uniya nga do na po'y report mga bay nga wala tabanga mo natong klaruhon dito ha sa habig usab alang sa patas nga pagpanibya atong klaruhon dito aron matubag pod sa mga suspitsado o suspitsado kung sa katinood nga gitabangan o wala ba mga bay makadis ito mong interbihon ng polis kay kuwan man para patas ato interbihon na interbihon na ito ang biktima pamilya sa biktima ato interbihon ang suspitsado dayon ang polis unsa joy nabot ng resulta silang investigasyon mga bay o makandos ang tangiha kay ang mga resulta sa ito nga interview kong katlawa inyong madungog ugma sa ito katulamanon ang handos balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos Balita.
0: Mao kato ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinaguluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato oban sa teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Reyes Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag pag-usab kanaton tanan. Tagin ha kay musunod na ang tulaman ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa mga nga panglawas ug mani ana. Musunod si Madam Maria Bongangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyex Labio Grenal ug Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tig balita Handos.

0: 98 show, Byron ni Bailey Brado, magbilin sa Sakabanultiun nga nagkanayo.
1: Apan adunay mugna sa mga taong dautan, nga angayan ninyong masayran. Usa, na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita,
1: handos balita.
2: Uhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matal karon og unya.
1: Handos balita,
2: handos balita,
1: handos balita.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 8:42.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na matutong pagsibya karon. Then of course, may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga naka-tune in karon mga higala sa ilaha mga radyo og mga paborito nga mga sibyaan. Usbon ako sa gyapon yung makauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga sibyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapansyada, mga higala, no? Life begins at coffee. Pagmata na to sa bundag, number one, yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Kostumbre mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkosong palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kayo ni kantong kapi. DTX Premium Coffee. Pangita as butika or either DTX

0: Mix, Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada ka ay yung kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay ganito may mga concern o bangutan na ha. May kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Na binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga Kalitix o Kalitri Bio diri sa Sambuang Galil Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na Kalitix 500 o na Kalitri Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, Dapit Tan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. Mahitungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero mitaliwan na ka. Ako, sa akong experience, sa ako, ani, sa ako ang amahan. No, matanon pa to, 30 kapin. Tantay City, pero mitaliwan na, tungod aning high blood. No. Bata pa pong ko ato, mga pagulukos, mga leedad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood, no? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero, may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Penting luyas mga anak, no? O, mga daddies, mga mommies. So, be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkato mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. Mr. Cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. No. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon, mo'y sagad hinungdan aning

0: hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult na doon na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila, kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba muna delikado ka igod. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon mawa, matolerate muna delikado kayo. Ang guman makurat na lang pa BP, hala kung BP 180 mo BP sir, wala mang ko na lipong ma'am, wala mang ko gibatya ganong 180 man na. So kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases ana mo na delikado kayo. Kay basin matungnan no, si bako palayo pwede nga diha na iatake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose onya na anay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga na anay tambal, na anay medication is 42%. Na muna delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Suanso, si Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Niagi pa ganito din rin. Nag-istoryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma, anak, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ga-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon. Sige raman gyapon inom. Bonang resulta. Okay rin eh. Nabitaw ko'y maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katabagay mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, good yun po. Gato mga seafoods nga, Grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, Yan, naapoy mga litson, Pag human naging kaon, nainom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Kaya wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Na later on, ang high blood ni grabe, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze.
1: Ang sagot ko pare,
0: may lag, mild stroke, kung ma-hemorrhagic stroke, pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i-mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa ito ang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na gin ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%.

0: karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Ng pagkabana, baga. Maning galing atong programa, usap po ni sa Satol, mga higala. Na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos mo ubos mga higala ang tendency nga magkahayblan ta, di ba? O kaning atong programa number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang laganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa tumbalatian. Hinahanglan tag, o di ba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because an diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayo mo inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kadaan lang. So, inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag unsa, bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higala sa mga eksperto is antioxidants mang yun, healthy diet mang yun. So kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kada adlaw na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy, eh mas maayo nga mo inom tag supplementation, inom tag supplements nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag-MITC, mag-D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinagaduol nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, stand by sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon, ning atong mga pipila ka mga consumers, nga natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kisa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit?

0: Ako nagagamit ko kyo sa una pa, kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mawag na akong ginagamit yun, isang sa una pa, karon. Iganaan man ko kay, mugaan man ang akong hubag sa tiyelong, may akong inumon. Ganaan ko ay kanang liuma, lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang man ang pamilya ko, mugaan man ang akong paglakaw.
1: GTX 500! Papalit sa mga butika.
2: Bio. Ako si Milita Gandalaw na ay Eglisto. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia Seeds. The Sugar Cane Extract Powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian akong idauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Gina Sir Smolo, 57. Punta Cross, Toboso.
5: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
4: Kuan, sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayong malipong, niya, dali ko ka, kuan, kanang daghan kayong mga lipliyo ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
5: Yung saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
4: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
5: Kadadlaw, diyo ka ganoon?
4: Oo.
5: Pila nakakabulan nga gainom?
4: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
5: 3 years.
4: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
5: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
4: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
5: So, huwag na mong ginatumaron?
4: No, ditribayo, kapi sa buntag, DTX, copy me.
5: Copy me, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
4: No. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kay na sa lawas.
1: Extended Superman Roman.
6: Ako si Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sa...
8: Tumarbit ako buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa MyTC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay MyTC. Epektibo jud kaayo.
1: MyTC! Ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga MyTC!
9: Pag MyTC para aron mo
10: ang... Mag MyTC kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C ha. By the way, sa manangita, sir, asa taka-avail? Asa magyud takapalitan ng MyTC, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanang DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kada adlaw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis kaayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka... lami siya. Humot siya yun mga higala. Hindi siya lang to. No? Na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas, habuan gina. No, kanto mga ang sige mo pagawas na ang tiyan, hawang, gaan,

Mawala ang pagkahugot sa habugaan ang imong lawas. Mawala imong lipong-lipong. Binigyan ito may mga high blood, may diabetes, mas labing maay. Mag-maintain sa DTX 500. O mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either mag-maintain sa D3 Bio. By the way, D.I. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahandira nga kuan, usahay ga problema sa ilahang mga bata. Number one, growth development sa bata, no? Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kung naamoy mga lulog-lula dira, may edad na yun. Kasi ga problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood. Bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membro sa pamilya nga naay ing ana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan gyud ha, ayaw kalimot. D3 Bio. Ana lang. No. Mura gyud na yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga nay BCO D3 Bio. No. Andos butika. Sa growth sa mga bata, nakuning tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively na ni say good effect sa growth. Tungod kay ang HDL. No, ang good fats noon is siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones sa atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na anay good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acids. So, daghan mga, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins. No? Nga mag-build mga higala, o mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala, kining aton D3 Bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 Bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po gaayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala, ang D3 Bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone, plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong effect sa height. Nakuntabang niya. Sa height, sa tubo, sa bata. Huwag mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism. Including mga higala, ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 Bio kada adlaw. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 Bio. Inga ni kanindot ang D3 Bio. Pwede ganis buntis. Ito, may mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipa D3 Bio kada adlaw, no? Kaduha buntag og hapon sa mga bata, pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 Bio. Parasite, no? Talagsaon kayo, no? Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Taas butik. Pwede ka doon nangita na itong sabon na. May mga butoy-butoy Spanish, skin rashes, skin diseases. Mag-DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal caps.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective nga paagi para sa healthy nga panglawas. Hatod ganato sa ato ang

0: sa maayong panglawas. Yes, Tok Alan.
1: Yes, welcome. Nausap ka mo mga Sokin Tikpim na sa utosap nga programa. Ang pagpakabana sa may panglawabani kami ni Dragon Mail. And of course, may adlaw ka Dragon Mail. May adlaw sa mga Sokin na ito nga nagsunod kanunay sa utosap nga programa sa nagkadaiya nila mga Sokin si Biyahanan. Bisaya so gamit din ang nagsunod kanunay sa pagpakabana sa may panglawas. Ano na sa mga inyong ubo sigalag alagad sa kanginan nga kanunay inyong madungog sa nagadayan inyong mga Sokin si Biyahanan. O ba ni sa pipila ka mga minuto, and of course, alang usab sa pag-discuss or sa pag-promote o sa udi bakahas, alang usab sa ato ang Dragon Massage Oil o ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Hard Max Cream o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Mga na igala, pinakanindot kayo nga mga produkto. Epektibo, garantisado. Og barato nga mapalitin nyo sa nagadayang butika o Pharmacia Bisaya sa Gamidanao. And of course, ay makalimot basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na ana sa nagadayang butika o Pharmacia Bisaya sa Gamidanao. Basta dragon ninyo tumaron mga sokit, tikpam na, nindot og maayo ang resulta sa inyong hampanglawas. Ay makalimot ha, buntag ahapon, pwede mong motek sa Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, matag adlaw. Doon natin daily supplementation. Ang ato usab nga produkto mga Sokin Tikpim Now, manamang kay problema wala, mas nindot kayo higala. Kompleto na sa nutrients, ingredients, at saka nagkaraang classes vitamin C nga naa sa atong produkto mga Sokin Tikpim Now. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, 12-in-1 kinisya mga Sokin Tikpim Now. Dako kay katabang sa nagkaraang sakit og balatian, labi na ganyan nanay tatay. Ay magkakalimot ha sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya ako ni siya katabang para sa inyong hanga panglawas. Di mo dali gutumon ha, di ba? O dali po mo makatulog. Mas lindot kayo inyong katulog mga Sokin Tikpim Now. Alang usap niya itong mga kaisunan na itong gusto magpa-islim. Mo islim po mo pag makainom mo sa Dragon Herbal Coffee Mix. Kaya naa siya sea acids ha. Makapatunaw sa triglycerides sa mga higala. Ang ato usap nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot niya na usa, Dragon Massage Oil ha. Porbaricose Benz Rheumatism and Arthritis. Dakunig katabang mga Sokin Tikpim Now. Mga pamaol ninyo, sakit sa kalawasan, munutsot ang kahalang o kainit, titos ninyo ha panit. Lagbas ninyo kaunuran o kabukugan. No na ang naadhiya sa ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot usab sa dugang performance. And of course, ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Muhatag ni dugang kusog kabaskon paglubing-labing ni Mr. nga to siya hang Paris. Ha? Muna siya pinakanindot kayo mga kaisunan na to. Nga di nagyod managad ang ilahang kinatao. Kini nagyod, mutagad nagyod pagkamo naka Hard Max Stream with all kinds of ginseng. Max ang simula, Max ang sarap pag ikaw. Naka Hard Max. Mga ka na higala mga Sokin Tikpim Now. Alang usab sa dugang kasayuran. Pwede po mong magamit usab sa ato usab nga Dr. Pujisov katong mga kaisunan na problema silang pamanit. Mga katol-katol slawas, ha? Ubang parte slawas mga higala. Adako na ikatabang ang Dr. Punji Soap. Kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mong muhami sa inyong aping, intero kalawasan, mga puti. Gamitin ninyo og Dr. Punji Soap o ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Maging kutis artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ha? Mapalitin nyo mga Sokin Tikpim Now produkto sa nagkanyang butika o pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ha? Pwede mong mutik sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Basta Dragon, ingin mo tumaron, sigurado imong lawas. Paligunon!
0: Mga Sokin Tikpim Now, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas Uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Kasi si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw ka riyan. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria.

0: triste dun ra naman nga pamilya ka. Mugid ria ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami ria nga bulong.
1: TJX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: T3 Pio.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa kutsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500,
2: pamali sa mga
1: buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko gitong atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga isuno na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Emilda Turba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Nisanic Occidental.
10: Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
11: Mm-hmm.
10: Oh. Ang ako dyang namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
11: Yes.
10: Maayo gudi ay ni siya. So, kaya panington mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
11: Mm-hmm.
10: Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
11: Salamat kayo.
10: Tinuod yun na.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
13: Prudencio Gumati, Salvador Gutalak.
14: Unsa dai gyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
13: Kwan, kanang wala ko kusog, gayon di po ko katulog.
14: Unsa dai hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
13: Oh, na-istro ko, pito na katuwi lang ang istro.
14: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, na nagyo alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
13: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
12: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Inc.

0: Poray.
1: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.

0: Tasa 98.3 FM sa Radio Tayas. And today is a Thursday, October 15, 2026. Sana all. Kumusta ba na ang tanay? Longsot sa Tayas sa lakop 28 sa barangay. Lakop na sa mga kasilingan ng mga longsot ug dagbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, ug Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning and see the whole world.
1: Sana all.
0: Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Para sa inyong mga song requests, of course, inyong mga greetings or shout-outs, you can call or text sa itong official call and text line sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website. I-type lang ang www.starradio.tayasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Boy, di sad mong mupadang itong mensahe sa akong personal Facebook account. Gapnod siya ka wandangan. Again, gapnod siya kawanangan. Live ko rin diha. I think mag-set up ako para maka-live ko sa Facebook account na ako, okay? And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. 60K followers. Salamat kayo sa mga followers, mga ka-star. Sige, please do follow, please do share. Share sa mga posted photos, videos, ugban pa mga update diha, mga ka-star. Salamat ng marami. Mani ko ninyo mga ka-star tamang talas dosis sa kaodtuhon mga ka-star. Bear with me and then set back, relax. I'll be right back after sa pipila ko mga pahinomdong. Stand by.

0: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo o ginom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
4: The Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ako din si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Janya. Suway ko palit o Nans liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawasan. Dayon, nabalitan ko Nans ko nakangay bugosan ng scopic kada adlaw magbawas yun siya sa pirmi kada adlaw niya ang ako sa papa ng gamit puro ng scopic niya ang nans capsule o COAID naka suway bugog inom usahay good mag susun
7: tapos dili ko ganahan mukaon usahay magsakit akong ulo sukad nga nakainom ko sa Vectron tablet promise na ako sa inyo ha wala ko kahurot sa isa pastab gana na ako ang tulog gana na akong kaon dili na ako malimtano.
8: Vectron Tablet, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahig na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo.
10: Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa E&C Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Sa panahon karon, ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
14: Ania na ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids.

0: po lasa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig. O kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell
3: me no. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes before 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitut ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pa, ang pagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Ang pagwapa nga dili isog sa panit. Magkapaputi, magkahumukog, magkahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L sa tan collagen. Nga may mapaputi, magpahami sa imong kutis. Naturally.
1: Sana all.
0: Ayon sa Buwan Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahay.
1: Sana all.
0: Dito ka lang by Muera de la Torre. Diha, ragod ka. Ano nga ito pa ka dito? Sige, kinimuang kanta. Gitalit ka na ito sa Ice the Sun. Kung ikaw diha, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili kay hair, arthritis, tasag uric acid, tasag sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala o natanan sa Ice the Sun. Ang pinakabagong mangostina product, ikapakuskan ka o ba ng Ice the Sun Tin Organic Seaweed. Mas taas ang Santon Purity 5 times beta-carotene, tasag vitamin C pure energy. Dili, sayang makagastaw para makaangkon o mayong panlawas. Tungod ang Ice the Sun na barato lang. Ang Ice the Sun mapalit sa inyong mga suking butik o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy, diya sa may Ayungon.

0: Mapalit sa Boutique Gail Oglorena Drugstore diha sa Bago Tayasan. Mapalit sa Panimalay na Sir Boyax Love Yoga Karinala.
1: Sana all.
0: Yan, so good morning, 6488. Ma'am Island, ganaganas. Kumusta man ang ato ang gwapita diha sa Magtuhaw Tayasan? Nagpapili na gyapong mapahiyaw mo ang mga aping sa kasing-kasing. Oh, namuni niya siya ka ng kung on siya ka-cute ang iyang tingog, inana po siya ka-cute mga kastar. Ah, diba? Oh, proven na ako. Di po kumingong tested kaya di ba yan na siya pagkaon taon, tao ba yan? Ingan na kong proven kay kita ba ako niya. Pero at first, itong dito mi sa plaza, wag yun ko niya singgiting. Ikaw ha? Ako serious kayo kung... On siya?
2: Sunod DJ, makita na tika. Kumito na tika.
0: Oh, kuhita lagi ko kay. Pakuhit na ko. Ay, nako.
2: Sige, mahugtawag niyo mo, DJ.
0: Ha?
2: Sige, mahugas, singgit niyo
0: mo. Oo, sige. Itong gamotor mo. Kato ng first time ba nga, kanang chika na kaitas kahanginan, babala sila. Ito, oy. Kuano ako kabalong, ikaw di ito. Nya, ang ending, niingon ka nga, ako ba yato, DJ? Uy! Dito, nakaingon kong, ikaw di ito, ha? Gakson, yung tikaw, pinain.
2: Realin. Og sa among barangay captain, Kapitan Romel Mayagma.
0: Okay.
2: Sa among pagpialis nga si Social Jubilin Alfonsin. Social Justice Cuevas. Social Justice Fernandez. Pauline Gonzaga.
0: Okay.
2: Og hi kay kunay Tita Carla.
0: Hala, to ara. Tita Carla, ni balos na si Ma'am Aileen. Sige na ba itong paningil? Sige, may nalimtan pa?
2: Maura, DJ. Sa tara lang, Ma'am Ilaw, DJ. Aw, ni Lola Iska, di ay.
0: Si Lola Iska, to pa nangihi pa. Ay, by the way, I think murag wa ka ka-receive sa imuang premium load kay na pending di ito, matod pa sa in-charge. Sa irang kabalaka daw, maabot ra to, ha?
2: Okay, ready.
0: Okay, sige. Salamat kay Ma'am Aileen. Basta na ka-star.
2: Sikat, basta na si DJ Maria. Request to DJ.
0: Oo, oh, siya title.
2: Panaginip.
0: Ha?
2: Panaginip.
0: Gidamgo ka? Gidamgo ka niya. Nagdinamguhay food mo. Sige, ay wala ka na ta. Basta naka-star.
2: Sikat, basta na si Bibi Maria. Advance up kay Merry Christmas.
0: Oo, likewise. Salamat kayo, Ma'am Aileen Ganaganag. Advance, happy Merry Christmas. Oo, sige. Salamat, Ma'am Aileen. Ang pink kanunay. Shout out ang Jellyfi Lidama Doria. Ayan, nakita na dyan na ako ni Ron ba? Itong igala siya kahanginan. Nasunod siya, diri kay pagriton di ka ba? Naman din siya gawas. Sige, wanhan ako Ron daw. Salamat kaayo. Just a minute lah. Salamat kayo mga ka-star. I'll be right back for the webinar sa tag-importanteng painom-dom. Gikan siya na.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 10. Impunto.
5: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-

0: maintain sa atong Remind Capsule.
1: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
0: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: 1 plus 1!
3: 2!
2: 2 plus 2!
3: 4!
2: 4 plus 4!
3: 8!
2: 8 plus 8!
3: 16!
2: 5 plus 4!
3: 9!
2: 5 plus 5!
4: 10! My name is Maria Alina Isabel F. Ayon.
5: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
0: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 10, 3.
10: Morning Pasada.
11: Calling now for requests and greetings.
12: Morning Pasada.
10: Dili lang sa Star Radio.
13: Maria Bunganera.

0: sa Sheba Essential Oil sa Sakit ang Kalawasan. Tahana ang tagsatag sa mga butika nga akong nalib. Yeah. Oy, sa ato ang Facebook live, atong i-check diri mga ka sa Palomar Oliver, shout out DJ Heidi Aiko sa akong banang si JR og sa iyang kauban Dudong John nga naa dihas tayasan nga gatrabaho. Hi po di Aiko sa ilang kusinira, kusog daw kaayo ilang radio. Oy, salamat di ay ninyo JR Oliver. Kumusta man, salamat kayo Ais day ay sa proud wife. Proud Banabellos po. Diba nindot kayo ng inanabang shout out to the world. Wow, saludo ko sa inyo ha mga palangging. And of course, shout out po tadi ni Daniel Rigon. Sir Daniel, diya sa may Ilaya Tambo ay yungon mga ka-star. Yup, anyway, sa Philippine Standard Time, it is now 10 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka nato sa Herbs Med of Formang, Tigmosa, Nance Capsule, Nance Coffee UAID, Nance Linivent, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa, Sister Bikem, Miga naman, og Alina Beauty. So, kundiin, madungog dress sa radio, tayasan, ang ilang programa, Mataglurisang Tod Sabado, ang programang Sincerely Ate Arlene, sa may alauna ay media ang takna sa hapon, pagkahuman mo sunod ayon ang Balong Digger.
1: Sana all.
0: Yup, that's it mga ka-star. So, ayan, paminawan ninyo ang programang Sincerely Ate Arlene. Nadia mga liham. Mga liham na may mga matutunan po tayo. O, diba? Sige. Later on, akong i-play ang imong song request, Ma'am Glacy Villar Morado, sa ginahan sa tag-iya sa Nalentious Cake Shop. For na mamina sa tagpipila ka mga pahinom daw. Stay tuned!
2: Bakit ka ba tumingin?
3: Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang Didex Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako gali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Ay, inong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500 mapalisa mga butika
6: D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika
3: D3Bio.
9: Ako ay Rosely Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. Hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio.

0: at saka GTX 500 Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Casey, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C. Ipitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tagaytay, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esquilin o sa kanatural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, ug paglikay sa sakit sa kasing-kasing.
5: O kadunay ability nga
6: akong gawin, di na ako maninindig. Mahal kita, dinapin mo
5: sa inyong mga lugar.
7: Si Elisa Bideron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Orbusan, Del Sur. Nagapalit ko sa mga Nance products, Cervicare, tapos ang coffee sa Nance, ako ka nang ginas.

0: doon para mawala itong gas-gas sa ilalom. So, nagpa-paxmer po balik. So, nag-normal na siya pag humanang paxmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawagos ako masilingan. Hana ako ginabase, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang ng barangay official. Labi na kay ang akong committee ba is committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha na palit.
1: Taking taga-Piapi, amigos of the Bison, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na!
4: Mel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon Dos, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
5: Jonel Brad.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Sira mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Maria Bunganera on air.
8: Don't tell my heart to stop loving you. Request the Desam Lam Glacy Villar Morada.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time, that is now 27 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na sa may National Highway, Bunga Tamaw, Tayas, sa Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa may National Highway, Palaslan, Tayas, and tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, lamination, bookbinding, og daghan pa gyud mga ka-star. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman, alas 5 sa hapon. Ang Jerry Customized Printing Services, gipanagiya og gidumala ni Ma'am Neri Kakastraya. Sag-shoutout po kay Gretchen Cliano Saiko, ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized print. Shoutout ni Madam Diha, ang inahan ni Ma'am Neri sa...
1: Sana all.
0: Yes, hello, good morning!
2: Good morning, Ray.
0: Yup!
2: Request ako, DJ.
0: Oh, ano siya?
2: Star ng Pasko.
0: Star ng Pasko?
2: Yes, DJ.
0: Sige, star ng Pasko. Ito na ang pangitaon, Ma'am Aileen, ha?
2: Sige, thank you.
0: Thank you po. Bye-bye. Sige, mauto si Ma'am Aileen, ganag-ganag. Of magtuhaw tayo sana. Oga, kining mao nga programa. Gidalit asad ka na to sa Pinoy's Inato Food House. Nagbalagya sila og mga lamian nga mga pagkaon, available food, Pinoy's version. Sama sa halang-halang dinuguan pork steak, humba, minodo, nilubihang monggos with kalabasa, okra and malunggay, puso salad, adobong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork pancit bihon, pinakbit, tortang talong, tortang sihag-sihag. Pwede sila mo deliver within Poblacion Tayasan, just PM the owner via Facebook account Felicitas Bayadi Baguio or call ani nga number 0967-184-0297 or the other number 0975-330-1881. Namudawat pod sila og order for simple celebration. Naimutang lamang ang Pinoy Sinato Food House sa Poblacion Taya sa Negros Oriental near Catholic Church. Open sila every Monday to Friday. Alas 6:30 ang takna sa buntag, taman alas 12:30 ang takna sa hapon, excluding holidays. Ang Pinoy Sinato Food House, ipanagiagidumala ni Ma'am Felicitas Bayadi Baguio. Uban siyang assistants diha, Sam Ganaganag and Meredith Duhelio. Ayan, visit Pinoy Sinato Food House.
1: Sana
0: Destiny by Gem Break Mine. Kung kayo ay pinagtagpo at kayo ang tinadhana, maybe that's destiny. Yep. Sige. Kining mao nga kanta gidalit usab kanato sa Nalencio's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Nya wala na sila gatipid og ingredients, mudawat sila og orders sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Available sila every day. Open sila every day alas 7:30 ang takna sa buntag, taman alas 6 sa kahaponon. Naimutang lamang diha sa may Bulongga Ita Street, Poblacion Tayasan, natapad sa Sonjo and Nisi Dry Goods sa Trading og Blow Baker mga ka-star. Pwede sa dinyo i-connect via Facebook account ang atag iya. Search lang ang Ginalyn Villar.

0: Morados Ilam ni. Shout out po kay Lilith Midis in Clunar, ang yung assistant ng tindera diya sa Nalensia's Cake Shop. Available o affordable o sa bilahang bouquet flowers. Visit Nalensia's Cake Shop. Unsa pa inyong gulat? Bisitahan na ang Nalensia's Cake Shop kinadiha ang ipangita ni mga type sa lamian ng mga kay.
1: Sana all.
0: Salamat kay Ma'am Jinalyn Ilam ni. Ayan. Asa naman si Lula Iska? Ito pa sa gawa si Lula Iska. Ngita si Chan Chan. Asa man si Lula Iska? DJ Maria Bungagera. Shout out ang Isid to Titeng. Diyan sa may Palaslan. Hello, Ting. Kumusta naman, Ting? Sumpay ang Ting. Ting ka on. Asa man, Ting? Biyahe. Unsa pa may sumpay sa Teng. Ay, shout out ang Gina Lynn Pasiel Tulumia. Good morning, DJ Maria. Pa shout out to my best friend, DJ Lina. Thank you, DJ, watching and value her mosso. Yep, and of course, ni Jelly Pili Dama Durya nga bago pa na akong nahimamat sa gawas sa station. Hello, good morning, DJ. Pa shout out naman dyan. Yep, pa shout out kanimo, Dam Jelly Pili Dama Durya. Guapita nga pagka. Hi, ma'am. A pretty tip. Sige ra magulmi ani kakit anay mas naka tutok yung kunya klaro ganina. Maanyag nga binuhat nga sa gawas nagulat. O diba? Shout out Idol Island ganag-ganag matod pang Dindo Obran Celia Vlog. Hello Tita Carla aka Sir Dance. O Ma'am Island ganag-ganag na shout at kagit ni Sir Dindo. Ang Tita Carla diha nga magrampa gamit ang bakya. Hi Tita Carla, kumusta man ikaw? Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 32 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katumong oras, gitod ka nato sa Astasan. Ang Astasan na doon ay mga benepisyo nga makuha nato ani mga ka-star. Improves muscular performance. Makatabang siya mga tao nga nagtrabaho. Mga ka-star nga makuha nato sa Astasan. Mapalit kini sa inyo mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon. Of course. Palit po na diya mga ka-star. Pangutan alaga. Astasan diya sa may butika Gil o Glorina Drugstore. Of course, diya sa may bago tayasan. Mapalit siya panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. O siya pa inyong gilat. Pag Astasan na giyod mga ka-star. And shout out to Alpine. Amin ako si Alpine mo ngalan. Alpine. Alpine Rako. Mato bang Sir Dindaw. Shout out ni Idol Renard. Sige, Sir Linard. Shout out si Tita Carla. Unsa man pwede. Ikaw, Sir Linard, diha. Nagrampa na papod ka, diha. Okay, rat. Last four digit, 4174. Yes, hello, good morning. Hello.
2: Hello.
0: Yes, good morning. Kinsa ni og taga-asa?
2: Wala ing
0: Sir General. Ay, imong number lahi manggon. Oh, di ba? Kumusta man ikaw? Kumusta man ikaw? Pinarank prank.
2: Okay ra kaayo, mainito nang kauton.
0: Oh, giprank ko ni mo ha, giprank.
2: Kay.
0: Akala ko ibang color. Yan pala ay call.
2: Bao. Ni Aileen ginaganag o niya diri ko po na hindi na malimutan kay
0: hala
2: pagiyan na lang uguling bad
0: hala katiha to ara sige
2: pagiyan na pantawan
0: Ma'am Jerry. Reach back, Ma'am Jerry, unya ha. Reach back, si Sir John Dela. Sige, patayon, Sir John.
2: Sa kong mama o papa, tanana lang naminaw. Sa kong asawa sa eskwelahan, naminaw po nagwero.
0: Bisag toto sa eskwelahan, maningil ba yan na siya? Sige. Salamat ka, ayaw ha.
2: Na-request na kong song.
0: Ang siya ito, ito.
2: Saan? Iniibig kita.
0: Iniibig kita?
2: Ha?
0: Iniibig kita?
2: Oh, iniibig kita.
0: Sige. Salamat kay Sir General Redoubley. Ito na i-play later on. Larga na ta. Basta na ka-star.
2: Oh, sikat na sika.
0: Alright, sige. Bye-bye. Salamat, Sir General Redoubley of Kagawasan.

0: Yulgancito Negro Oriental. Okay. Mamaya sa tagpipila ka mga pahinomdom. Stay tuned.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Biniserve sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungol, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom.
8: Locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only

0: countries, please visit our Facebook page, Kudos Travelers. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Kudos Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Takog na magdula, ay titing niwanga itong makagamit sa bitron.
2: Pilay na sa imong bata.
1: 4 anos.
2: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
1: Okay na kayo, basog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagpapayin naman manong kaon, kanuhan naman kaon. Hindi ka sa panikto, ngayon sa kaon. Basta nagpasalamat ko sa inyo, nga doon ay limog na sa Ginoo din sa Mindanao, nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
3: Kami nag-inungugnan sa 180 jud ako ang BP. Dayon daghan akong mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nans habana, nag-nans na gid mi kada buntag ug hapon. O karon saluin sa Ginoo, nag-guan na gid siya ma'am, nalagsik na. Nans coffee gid amo ang ginainom. Salamat gid sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nans coffee.
4: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay permente na lang magsinakit.
5: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
6: Saan sa kalibang?
5: Sip on, sakit sa kidney, sakit sa haw.
7: Na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
8: and
7: more.
8: Many more.
7: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampok, Yungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
9: Maria Bunangera. On

Alright mga ka-star, welcome back. Malayo ni Sir Boyax, love you Karina, sa mga silingan pong provinces ha.

Sign true amigos capsule amigos coffee. Sige mga ka-star, atong i-check dari ang Facebook live kung kin siya may nag drop by diri insay ni Sakay. Nakasakay na ba mo diha tanay? Paimutang lang fasten your seat belt. Kaya na natalapit sa likuon nga bahay. Likuon paingon dito nga bahay na 7022 tawag balik. O ako kamalay nga natubag di ka daan. Kalinay, you can call back. Andam tikang dawaton pagbalik. Tawag nagbalik kay sus ni atras na ko ni atras.

0: Mas na ko, da yun, padaplin gamay para pod nga mapasakay tika og balik. Oops, to ara lagi. We know, you know. We know, oy. Peace you. Peace you. Ala! Sige. Ma'am Jinaline, ako na, akong nasalak si Sir Leonard o andam na akong ito. Word yan ni mo. Sige. Ito
1: magkapon na nagsamilat. Mm. Okay. Ano nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga kaso bilang ate dede dede dede ni ate takala dede ate Irene nga naganag ni kada sito ni Tansan o ni Nana Yolinda Alion ate alam ay start ito yung family dayang ni bro ate Jamar Korea ni puto sa dede ni Sir Daniel ni Sir Daniel ni Sir Daniel o ni Tuan kasi pamantun ni Okay, so long, Princess.
0: Ano sa tayo title gani?
1: Nothing can stop us now by Rick Price.
0: Okay. Sige, sige.
1: So, yun dito na nga sa ang Princess. Okay, so may, kung yan ang matunggan, yun ang may bawan kung gusto na ako sa kamakala.
0: Agoy! Yung sa una lang. Sige, mura okay, gino, Tron. Sige, lang kaya natabas talaga, Star.
1: Sikat na sikat!
0: Okay, bye-bye. Kikilig mo rin si Sir Leonard, oy. Kikilig yun. Ano sa mani, Ma'am Jinaline? Aha, sige. Let me check sa Diring Dapita, mga ka-star. Matot pang chan-chan. Unta, sama ni Sir Leonard in Lavabush. Oy, ano mo ni Chan? Ikaw di hede, Chan. Sa mani, imuhang... Imuha diyang... kanang binitik yun sa may napitkan mamitik din yung kasing-kasing huwag di man tingali kung pananglit onladan tingali kung muunlan ko si mundo ganyan kung suga mga tinagubdob sa mong kasing-kasing sigurado yung kung walag po tingali walag po get ko huwag mo banda sorry na good shout out ni Byron ni Bayng baling nga tingsi. I'm sorry. Ay, mga ni-action gayag ditong tapita. Good. Ang siya matong hayaga, oy. Imata-mata rin yung dagway ko. naka-alert to. 24 oras. Ito siya tatang bayro ni Baybita. Ang atong handos na 98. Ang kanunay gini siyang maghandos. Pwede kang pahandos po niya. Pwede po kang magbahan. Pwede mo handos. Tighandos lang ni gini. Every Monday to Friday. Tighandos og mga balita. Di ba, bay? Pangalot ko this ulo, bay. Alamaw po niya nga to ang hagahandol sa programang mga lama sa kagahapon. Okay? Sigong doon na mo din mga lama sa kagahapon. Kay dilita ng lama, mapait nga kagahapon. Doon na po yung mga lama nga nindot ka ayong kagahapon. Pwede po na ninyo ipadangat pong Byron ni Byron. Oo, patok na raba po niya nga programa. Kay every time nga mag-check ata sa ato apong client sometimes mahisigutan ba yapo ito igbawin ba yapo ko ng mga liham na binabasa ni Baron Ibay sabi ko ano ng liham ay sulat pala yun Nanay Linda diba na diya mga liham family salamat kayo sa pagpadayog dog then kay Bryrie din Bryrie every morning fantastic pod with Yami Emi. Sige mga ka-star, balikan rata murong taod-taod ha. Kay mutang ramo sa inyo ang seatbelt. Kay murag musutoy ta diring dapita. Kay straight ang ato ang biyahe on. Humanatas kurbada. Stand by.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate

0: responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas. Karon, inyong mga...
5: Para sa healthy nga panglawas, hatod ka na to sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga ka-Dragon Fruit, ang Bugtong Herbal.
6: Hello, banig kami niyo ni ka-Dragon Mail, and of course, may adlaw ka-Dragon Mail, may adlaw sa mga soke na ito nga nagsunod kanunay sa ato sa mga programa, sa nagkatap sa ato ang Dragon Massage Oil o ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato sa mga... Hard Work Stream o ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Mao na igala ang pinakanindot kay nga mga produkto. Epektibo, garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagandang butika o Pharmacia Visayas sa Mindanao. And of course, ha, ay magkalimot basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na ana sa nagandang butika o Pharmacia Visayas sa Mindanao. Basta Dragon ninyo tumaron mga sokit, tikwa na, nindot o maayo ang resulta sa inyo hampang lawas. Ay magkalimot ha, buntag ahapon, pwede mong motek sa Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, ah, matag adlaw. Doon natin daily supplementation, ang binigin na nanay tatay. Ay magkalimot ha, sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha. Yan ako ni siya katabang para sa inyo hang ha. Extreme with all kinds of ginseng. Max ang simula, max ang sarap pag ikaw. Naka hard max, mao ka na higala mga sokin tikpaminaw. Alang usap sa dugang kasayuran. Pwede po mong magamit usap sa ato usap ng Dr. Pongisop katong mga kaisunan na problema sa ilang pamanit. Mga katol-katol slawas, ubang parte slawas mga igala. Adako na ikatabang ang Dr. Pongisop kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mong muhami sa inyong aping, intero kalawasan, mga puti. Gamitin ninyo og Dr. Pongisop og ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Maging kutis artista ang resulta pag ikaw naka K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ha? Mapalitin nyo mga sokin tiyo ato produkto sa nagandang butika o promosyon.
7: Pagkastar, sikat.
8: While at home, work, or school, doing Facebook, playing online game, or doing nothing, put us on the background. Always. 98.3
9: Iniibig kita by Royal Cortez, requested a song ni Sir General Redoblante.

0: Balagusa.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa o ite 500.
1: So unsa may pilde sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan yung sakit yan, murag ni muminaw ba makatumar kita sa bisitani, ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta nakaisip og tumar ani.
1: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati, ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya mag-ubos.
2: Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karo.
4: Adunay piniling herbal nga tangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayo sa kolasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: May special nga okasyon, napakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
6: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
6: Emps Flower Shop.

0: hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka maayo na imong katulogon. Ang cervical naman nagagamit na gud kuan niya bisan pag wala ko makuan pa atong mayuman ako gagamit na kuan niya kay nagpost naman ko panglimpyo man na siya. Ang remind naman hinay-hinay pong na maka-remind kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay po pagbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpihan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Mintayin kagod gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man siya.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras. Mo ako itong mga wal-kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak kagabi. Halos o anak ko'y tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabuan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, antong karon re. Ingunan na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kami naunda ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Igina kagaanan. North mapa.
6: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
5: Oh, naa ma'am. 4 months.
6: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
5: Mark, siya ma'am, na-admit niya siya at nga lapa siya 1 month. Nang ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, tatuloy kang kalibanga.
6: Then Vitron Drops, imuhanggi pa inom sa iya ha?
5: Oo ma'am. So, meron pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutok.

0: Bigos Coffee. So, Mama, yung hapon, Ma'am Shane?
1: Ngayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako. Food arthritis, nawala na sad. Maong diligid ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jog kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
0: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Maria Bunangera.

0: Alright mga ka-star, welcome back. Ngayon na ito sa tuwang segment sa Drama on the Spot on the Air. Pasensya na mo gahapon na, napikan man ito sa oras. Karon medyo makery man. Sir Leonard, good morning again.
1: Good morning.
0: Sensya na, bigla ang nahulog na tagak man.
1: Wala
0: ang signal. Sige, maraga na usahay ning signal, dili mo ko operate, diba?
1: Marag ka ng marag sa movie.
0: Diba, Jen? Sige, Sir Leonard. Paki-recap sa miaging episode.
1: Okay, mga sana, ang miaging sa sigilanon na nanggawas na gyud ang mga tikbalang. Nakig-away kini ni Tricia o ni Miguel. O karon, di ta maglangan ang ikatulong anib sa atong sugilanon. Sakit.
2: Miguel. Oh. Inalay di ka magpahalata. Nga na ato diring dipita.
1: Sige.
2: Kaya nga niya, mapalayo sila tungod sa sumpa. Miguel, murag natumbanan ang ako ang buko-buko. Ayaw yun paglihok.
1: Okay.
2: Murag wa sila nakamatikod. Tingali mo palayo rin rin sila.
1: Sige.
2: Miguel, nakapasiklap ba ka? Huwag ka pa pati ang kahadlok.
1: Wala. Tumusunod tapos kung nita. Gusto ako sa patiyon.
2: Ayaw sa, dili pa panahon. Wala pa tayong igong katakos. Ayaw yun pagliho para din sila makamatikod. Nagsabot ka pa, Miguel. May palayo sila. Huwag din sila kamatikod.
1: Wala.
2: Tingali tungod sa sumpa. Salamat kong tatay ang akong apuhan.

0: kumus ko nga makita na sila mga dagoy nga ingon anak ka.
1: Dili masabot ang ilang dagoy. Dili masabot. Kung anong na ay mga nilalang sama nila. Pero Miguel, tingali maglagyo sa ta. Miguel, mo palay sa kudiring dapita. Uba, sa kadlaon mo gikan ko.
0: Sige, tadam.
1: Wala na na ako makita si Miguel. Kumusta na kahasiya? Miguel, kung asa magkaroon, hinaot nga di ko nimo kalintan. Ako ang boyfriend. Ato misa sikat nga kananan sa syudad. Pero ang anong si Miguel man ang naasa kong nauna? Nga naamang ko'y... naamang ko'y Christian.
0: Oh, babe.
1: Yes, babe.
0: Let's go.
1: Yeah, let's go.
0: Are you okay?
1: I'm fine.
0: Alright, let's go.
1: Alright, come on. Naunsa ako eh. Siya ang akong kauban pero...
0: layo mong nabod. Doon ba kayo sakit? Doon ba kayo? Gibati?
1: Wala galabad lang akong ulo.
0: Baba. Ah, gusto ka na kumawali na ba?
1: Pwede rin tingali kung mag-una ka. Napakoy happy ton.
0: Sige ba yun? I'll see you tonight.
1: Kuan bang good babe? Pwede mo confess? Naunta ko'y isulti ni mo.
0: Pwede wala ba yun?
1: Pwedeng mag-call off sa...

0: nga wala say siya og ako.
1: Bawang ala ala sa king bagi.
2: Asya daw si Patricia. Pukas lang ko ng kahon. Pwede pa lang. Atake mo akong bata. Ato ka dito. Tala. Sundan ako sila. Sundan ako sila.
0: May namatik din ko. Mura di gawas na. Ang disulti ni tatay din rin ako. Ania ang akong pana. Sana. Naigo siya sa baga. Ihant na ako ni siya. Uban sa sumpa ni ining maong Indian pana. Niya. Tapayo sa kinindi ang Indian pana. Maukini ang alang kaninyo para matapos na mo aning kalibutan na.
3: Okay.
4: So, what's this? Alright. Ito ang iksi na sa itong drama. Una sa
3: patan ng siya.
4: Pero na may bago laging character si Christian. Agoy. Nga naman to. Sige, atangan na lang ninyo ang sumpay sa maunga sa kailangan. Salamat kay Sir Linage. Pagkatagong kinabuhi sa nagkalilang karakter sa itong drama on the spot on air. Check that. Master naka-star.
3: Sikat na sikat.
4: Thank you, Sir Linage the Poner.

Okay, sige. Salamat kayo, no? Ni Sir Lina Rapao, no? Sa paghatag o kinabuhi sa tuang drama. On the spot on air segment, mga ka-star. Sumpay-sumpay yan, rin na dato. Okay. Ingun ana magyad na, di ba? Dapat atong sumpayan ng mga naputol. Ang mga naputol ng mga episode. Matod pa diri ni DJ Leonard, pahabol Princess Papanardo, Pawner, salamat Princess. Thank you sa greetings DJ Leonard, amping siya ka always. Thank you sa tanan og request ko og song, DJ Maria Mes na kita. Matod pa yung Chinelin Pasyal Tulumya. Sige, Chinelin. Salamat ng maraming. And sa itong mga reactor, shout out to Merle Online Shop, Jolly Pilida, Maduria, DJ Linar, Dupal Aga, DJ James, Glissi, Villar Morados, Jinalin Pasil Tulumia, Ronel Banzuela, hello! And to din, mga ka-batchmate sa Tayasa National High School, batch 2008, shout out to ninyo, my dearest classmate, before. Yup, ni Abigail Shane, di aprobetsado, Abigail Shane Vestal, aprobetsado, shout out. Oras, kitad ka nato ni Ma'am Eva, ni Ma'am Eva Kihada Orina of Dubai. At kay Kentra Diyos, kitakan po ng pinipisyo nga makuhaan ni mga ka-star. All you have to do is to connect via Facebook account. Search lang ang Facebook account ni Ma'am Eva. Search lang ang Eva space, you space, Orina. Kaya anam ginasyo mo tunulog mga tips on sound nga magka-extra income ka mga ka-star. Salamat kayo, Ma'am Elves. Yup, regards ka nimo and stay safe always. God bless you most and to the whole of family of yours. Anyways, for now, play sa tag song, hindi kita iiwan based on

0: ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kavyat Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay

0: pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang Male Power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig. O adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag-Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: sa panahon karon na andan na, pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Si Ignalin Balansagong ko, taga Purokotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigalamit na kong product nun is ko ang Cervicare kay kung magigawang sa dysmenorrhea hun. Tapos parang every time na magdalaw ko menstruation, isip ko sa kay estudyante, paka-absence gig ko man tungkol sa kasakit. Masalamat gig ko sa Cervicare kay tugod nga, tumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na ko menstruation. Salamat ka ay.
5: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. Iko ka ba yun sa kuntad? Law, mo nang ganahan kay kuning amigos. No, kay makapabas kong yun, sigurado yun. Then, human paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung amigos.
6: Karon lahi na kung itaki ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig.
7: Kamu masulubon tungod kay ni Taliwan Gross Oriental Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and
8: Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule.
9: Pure energy.
8: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold.

visit ra sa Star Radio Tayasan anytime day. Oo, kay naanay mo hang 5 kilos nga bugas from Amigos. Then si Tikya Balasabas. Atong gipanawagan, i-claim na imuhang 5 kilos bugas. Then ni Lani Diget from Laguna Matuog. I-claim po imuhang 5 kilos sa bugas. There is a Star Radio Tayasan. And to Zita Kaniete. Again, Zita.

0: Cañete kay basig may ngon mong tusita. Zita Cañete from Poblacion Tayasan, Purok, Manga. Sige, visit mo sa Star Radio, i-claim inyuhang 5 kilos sa bugas from Amigos. Surprise, no? Ang uba naka-claim na. Kay pagtawag ni manager, nakatubag man dayon sila. Wala nang nakobra diri. So, katong upat ka buog nga atong gi-mention, kung nakadungog inyong silingan, silingan, ingna si Mamelba Kalumbaha. Pareha diri sa Star Radio, ipaklaim iyahang 5 kilos bugas sa Gamatuog Tayasan. Again, ni Tikia Balasabas, i-claim imong 5 kilos bugas. Visit ra diri sa Star Radio. Again, to Lani Diget sa Laguna Matuog, i-claim imong 5 kilos bugas. And of course, ni Ma'am Zita Cañete from Poblacion Tayasan, Purok, Manga, i-claim imong 5 kilos bugas from Amigos. Sige, salamat kay ni Boss Angel Blaze sa Shason. Upat na lang ang wala ka-claim. Sige, ingnan yung silingan ha. I-claim inyuhang premio. Congratulations. Oh, katuday ning walay gibutang cellphone number, mga ka-star. Katubagan ning pag lakip sa inyo nga papel, address ra og ngalan ang naa dito. Wala din ni mga number. Sige. I-claim ninyo yung bugas ha. Okay, di man mo makontak by contact number. Sige, sige. Okay, ready na inyo nga premyo. Katurang gipanawagan ha. Sige, salamat ka, ayo. And oras sa Pilipinas, 4 minutos sa dili pa mag-alas 12 sa kauduhon. Gakatong maong oras, gatod ka na to sa ayo sa buwan na biriso pa astasan, herbs, meda, formula, Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan.
1: Sana all.
0: Alright mga kastar, ato din itimbayang atong mga late viewers, of course atong mga reactors, atong mga commenters via Facebook Live. Dagan kayong salamat mga kastar. May mga pahabol ka greetings, matod pang chan-chan. Shout out to Ma'am Eva Orina, ni Ma'am Alma Iscarpe. Sige, shout out sa akong mga nadunggan nga manawag. Kikya Balasabas. 5 kilos bugas, i-claim diri sa Star Radio. Lani Diget from Laguna Matuog, i-claim imong bugas 5 kilos. And to Zita Cañete from Poblacion Tayasan, diya sa may Purok, Manga, i-claim imong 5 kilos bugas. Katuning wala. Sigap. Masunod na ang Dragon Fruit.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola.

ang muhatag o gadugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and at tawag nila mga sokin tigpaminaw o mga sokin tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang hornigot mga soki na ko nga tigpaminaw kung ikaw naga

0: usasa sa siya sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kaligon labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kaligon no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagkanayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
0: Yes.
1: Usa kinikahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
0: Okay.
1: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
0: Kung yes.
1: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
0: yes.
1: o kababainhan.
0: Mm-hmm.
1: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
0: yes.
1: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
0: Okay.
1: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka star, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog.
0: Butika. Team 3 Bio.
2: Kita balagos
3: ka. Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DJX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Kuan iya hang sakit iwan murag imong minor ba makatumar gitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat-ang ba? Abtik ba siya ba? Sa makaisip at kumarani.
3: So wala pa na siya nainom anak. So di ang gibati, ma'am?
2: Yung luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan. Yung gitrabahuan, ani.
3: So ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
2: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
4: Hard Max.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
7: Jonel Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
0: Jonel Brand. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
0: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go!
0: Na! Dragon Fruit, go!
9: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
10: Po, kaya yung sa milik tabalibis, pagka puro sumi, sila po sa rich market store. Dapat yung customer, pag panganak niya, mag-okito kayo, ganit tumala na ba, gawas ng bata. Already gamit niya ang Huwanda Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na, so layigin niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil
9: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

soul. Yeah.

0: herbal capsule.
1: Ako si Mona Lisa. Dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan diha diha diha aminin ko na
2: ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
3: Many more.
2: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung giulat? Palit na. Sa E and C Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart. Your all-in-one store.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binig.

0: Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
3: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
2: Unsa man?
3: Kaniyo?
4: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
3: Kaayo kini sa daghang sakit, sama sa ubo, hiyanat, kaasmo, ulcer, arthritis, sakit sa

0: katul-katul, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muha plus nako, uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang

0: ang tigpamina. Kaloy sa Dios, maayo ra. Atong vitamins taas kay og blood pressure. Inaapod dai produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inaapod dai Wonder C Plus. Wonder C Plus. Na siya syrup unya naapod na siya inini ang capsule. Mo na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Wait no, ato ni balakan sabi.
0: May sugilanon nga nahisulat sa lapyahan ng baybayon, di na ipatik ang hulagway tangduha nga mapahiyo.
2: Sa atong pagminahalay, dinisaksi ang mabagang bituon.
0: Misaan ka bisag unsay dangatan, imo akong higugma. Pansaluyo sa akong pagsalig o pagpaningkamot, bago palandunga mikuyog ka sa laing mga kamot.
2: Maluibon ka, wa kay balatian, gilubong mo ako sa kalimot, ang gugma na hanaw daw aso ihila ko na lang og samot.
0: Tinanga, wala kay kaluoy nga nung gihimo mo kinikana.
2: Tungod ba kay wa ako'y bahandi nga ikagas sa kanimo, ang bugtong kong gisaat, ang bulawanon kong gugma, sa akong kasakit, bugtian sa walay katapusan mong mga luha.
0: Sayang, ikaw pang akong igasahan sa akong pagsali.
2: Igunob mo ang akong pagkatao, balatian og kalahi.
0: Ay sama ako sa kahoy, nga dahon, nga tagak, ug bulak ng alaran. May adlaw pa ba kanako nga musubang ang iyang kahayag?
2: Pibalik ako ning tampi sa puting baybayon, diin dito kita naghagwaay sa tumang kamalipayon.
0: Gusto ko lingawon ang kaugalingon og maghandom, pamasin masundong ko ang tunog sa atong kagahan. Kasilagan ko ikaw hangtod ang imong anino. Naghaling og dakong kasilag ang pagluig mo.
2: Talikdan ko na kining lugar puno sa mga kasakit. Sa halayong dapit ni kalimtan ko ikaw sa hingi.
0: Sa akong paginusara ning walog sa mga luha. Ang kaugalingon naghanduraw puno sa kahingawan.
2: Sakyan ko na lang ang paku sa nagpanaw ng handurawan.
0: Aron pangitaon ang maidlas og masanag ko.
2: Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay.
0: Bakit labis kita?

0: Matod ganinyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kagtiyan. Kananay something, something kay imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong
1: Mukas, Lamugan, Tanaw del Norte. Nga po kayo ang Wonder Herbal Oil. Gwapo ipang haplas isa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Wonder. Nanay, nawala ang sakit. Ang inanay.
2: Wonder Herbal Oil rin.
0: Gya mana dapat bugat ang team. Wonder Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, naitestimonian. Gamit ni sa produktong Wonder Animal.
3: Ito. Hmm. Kahina man ko kayo mga ano yun niya. Na-try na ko mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Ay, kay ano na, kaning gusto kayo mga ayaw pagkaon.
2: Hmm, ganahan na sila magkaon.
3: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Hmm, sa ilang bahog ni mo gisagol ang Animal Vita.
3: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabalidya na gani na ako.
2: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, taon-taon lang yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Nana kanindot na no? Produkto Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus. May po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot ba na kay Wonder Banaba Plus. Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Wonder Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney. Kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Wonder Banaba Plus.
2: Yun sa'yo nakagamit anang Wonder Banaba Plus inyo. Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir. Nakasuway dyan ko sir.
2: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwana ko, makatulog man siya kung ayaw. Kana mawala ba ang panakit sa kuwang kanang batang bitaw?
2: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
2: Wa pa'y bulan.
4: Okay, so, tryan mong guna ko. Sige, magkukumina po sa inyo ang programa.
2: Kisa ni itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Nana kanindot, ang produkto nga Wonder Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina.

0: Milei Yani. Tony, kau pang akong gimahal. Sorry, salamat. It's me, Alma Usman. Salamat kayo ni mo, Kuya Carlo. Thank you so much.
1: Mm-hmm. Dayon murag na siya istorya nga di po takasabot.

0: mi, tungod sa ako ang
1: Vitron
0: ladungo, gamong gitestingan sa kong apo, okay na kayo siya karon, sir.
2: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet.
1: O niya, karon? Kumusta naman?
3: Karon, okay na. May na akong katulog. Wala pa na shower. Bili on tas po. Kaya makatulog yapon.
2: Kuya kayo. Salamat kay nimo Kuya Cardo. Shout out Christy Delicana og Liti Rojas nga naminaw karon sa imo. Garay ko akong banda nga si Jason, akong mga anak nga silang Ryan J. Madeline, Jasper Sina og Zeya, nagpagaray si Arlene diri sa highway. Disod Sindangan, Tumbas Family di ini Kuya Cardo. Kato mga high blood naminaw na to karon. Ay lang mo high blood paginom lang mo Wonder Cardio Care. Kay kini Wonder Cardio Care dako ning tabang. Para nga malikayan nga kana bitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kay kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure. Taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, no? Siguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayaw kag-kwan, ayaw kag-kumpiyansa, no? O, dili ka mag-kumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aro malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. O niya, katong mga almoranason, di mag-ipong kaganahan mo, istorya siguro naa ka ana, limod mag-ipong ka kay uwang po ng naka almoranas, pero pag naa ka ana, sikrito lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oh, pwede ra. May problema. Pwede ra mang nag-iswat ni mong papel. O niya, itunol ni mo sa mo ang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang palit kang himuid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kaya kanang Wonder Himuid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, pusuway, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede ra mang di ka magpalit og daghan o sa kastablan sa palito ni mo. Napuok man nakabuok. O niya, purbahan na sa nimo God kung panalitan o makita nimo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, di balik-balikan lang yun po nimo palit. Ana ramay sekreto ana. O niya, ato mga kaigsuunan na to nga mahilig kaig kape, kanap itong ato Wonder Herbal Coffee, try mo gamit na God. Dugay na biya kaya na. Usahay bitaw ang usa sa hinu, usa bitaw sa kwan, kanang makaingon bitaw ta nga usa bitaw sa kanang makaingon ta nga ang produkto bitaw di quality. Kana bang dugay na siya pero ginabalik-balikan pagyapon sa mga tao. Kana. Okay, kanang atong Wonder Herbal Coffee amo pila na katuig ni agi mi nag kaniadto nga wa na bitaw na supply kin hot dog raw materials ng Wonder Herbal Coffee. Giaway mismo customer ay no? Dugay na man kayo God. Daghan pong ganahan nga mo gamit gyud. Daghang ganahan nga mo gamit sa atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kana bitaw dili daling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di ka dalang subawan, di ka dalang hila. Dili ka dalang pagbalatian, God. Ingon na ba? Parehan na nga itong Wonder C nga, Wonder C plus nga syrup. O, oh, naman tayo syrup, anak. Ipainom sa imong anak. Shhh, anak, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas tag edad or maanghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C plus nga capsule. O, kompleto man eh. Kay mao man ning Engineer Angelo, Jaja, Inday, ang nagpa-shoutout si Winda. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you. Garay sa New Leon Alyusa, North Cotabato, sa Bautista family. Anyog family o kabangbang family.

Kuya pa, shout out ko ni Miss Lisa sa Silugan. Ni Charing diya sa Purok Lapu-Lapu, Purok Sok Lapu-Lapu City. Ato ning hatagag pagtagad ning entry sa balak.

Yup, kung tipigan ko sulod ning akong dugan. Sugad ko lamang ikaw inday makita nining mga mata ko nga maibugon. Iko na ang mahuyang yuta. Des sa tudling sa mga garay.

0: Alam to kaninyong tanan mga pinalanggang di Paminaw. Pero madun ako, ano mo kay oras. Salamat kaninyong tanan.
1: 3.
2: Brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalenlaing mga mapaoga o mapapali sa mga nukanuka.

0: Bilin Buhi.
1: Limot ko na.
0: By Ethel, alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka- infection, blood infection o kidney o labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingun anak kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuco mix. Og siyempre, alas sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
2: When a standby, Ethel, alang sa musuhat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

nga mahatagan ninyong pagagad. Di ay taugalang Ethel. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtangan nga ni Muyo. Dinisa niya. Maayo kayo si Dante kung nasa atubangan sa kong pamilya. Nindot pakisama. Kasundo niya tanan. Busa ginadayag siya. Ilabi na sa kumaginikanan. Apan, ako lang ang nasayod. Nga iya lamang kining maskara. Kay kung kami lang duha, lay siya ate. Dili siya motunol siya ang swildo. Matag mag-away mi, sakit siya mga istorya. Sa among kami niyo, nagkaagi kong economic abuse. Kay dili siya muhatag umutulol sa iyang swildo. Siya ang gahawid sa among budget. Kay matod niya, siya man ang katrabaho. Apan, kung mahurot ang iyahang gipalit ng groceries, ako na mangita pa maagi kung unsa man ang kulang. Nakasinati usab ko verbal abuse o emotional abuse. Hinungdan nga usahay na ako'y mga anxiety. Apan wa ko musulti sa kong ginikanan. Ako siyang gipanalipdan. Ako siyang tabunan, ate. Kay dili ko gusto nga maguba ang reputasyon ni Dante sa akong pamilya. Bisan usahay, ako mismo ang naglisod pagbugong sa akong mga luha. Di ko gusto nga makadungog sila o daotan bahin sa ilang umagad. Sa lima katuig namong kami niyo, nakabaton may duha ka mga anak. Apano sa kaadlaw iyaming gitalikdan. Wa na siya may pauli sa balay. Way nakabalo kong asa siya. Naghulat ko, isa, duha kaadlaw, usa kasimana, may abot o bulan. Apano agihapon, magpakita si Dante. Gibiyaan namin niya sa hingpit. Gagmay pang among mga anak, tulo pa katuig ang among kamagwangan, og mag-isa katuig pa ang kamanghuran. Wa ko masayod kung unsa ang akong buhaton. Asa ko manguha og kwarta para buhion ang akong mga anak. Ati Armora kog mamuang, pagkabalo sa kamagidikanan, nasuko sila pag-ayo. Apan ilagi hapon kong gibasol. Giignan ko sila nga gusto kong manarbaho. Apan mas gusto ni mama nga dili na lang. Ako na lang kunong bantayan ang ako mga anak. Sila na lang kuno ang musuporta. Kay pareho ra kuno gihapon way magbantayan.

tailain sa akong mga anak. Kay di naman makasalig si mama. Kay naaraba ko na'y panahon nga malimot siya. Di na siya masaligan. Nagpasalig ang akong maestro nga iksuon nga siya na lang ang muhatag sa among mga panginahanglanon. Busa, misugot ko sa ilahang gusto. Apan dili malikayan nga mabati gid ko kaulaw. Ilabi na nga dili lang ako ang cargo sa ko isuon. Naapang ako maginikanan. Nga idara na. Malingaw kay ko kay apan gay siya. Yang giangko na ako nga bisexual siya.

ATR. Ambot ba? Dunay nahitabo tali ka namo. Yakong giignan nga bayat kin siya, panaglibog ko na siya sa yung kaugan.

og gipang. Gapakaulaw lang kuno ko. Di ba kuno ko mandiri nga mapatol kang nail. No, sa... Dagans lang speculations at... Kita kung unsa siya ka-responsable. Magmahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling ko. Dante. Nakurat ko sa diyang mibalik si Dante. May hangyo sa kumaginikanan. Nga bawion ko. Huwag ang amo mga anak. Gibasulan ko nun niya yung nahimo. Mabawi ko na siya sa mga bata. Ako maginikanan hilabihang lipayang nga niabot si Dante ate. Umukin akong problema. Kay gusto sa kumaginikanan nga mag-uli mi ni Dante kay si Dante ang akong bana. Dili og dili ko na nila madawat si Mel. Kay bayot kini. Haban ate. Kang Mel ko malipayon. Og dili kang Dante. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ethel.

0: labaw sa tanan, bata pa. Terminindo.
1: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
2: This should be funny.
0: Girl, nasayad ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Ethel sa imo pagpadangat imo suwat tampon ng atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Hi, unsa ba niyang problema? Anyways, kau ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, unsa na nato mga suking tig subaybay.
0: And of course, nato URP Professor Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, paswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ingon sila, mas nindot ko na magmahal ang bayot. Kay magkasinampot gid sila sa babae.
1: Yes, agree ko ani. Agree ko ani ma'am. Kay syempre, feminine man siya. So, yes. Kabalo siya unsay kanang paagi nga. Unsaon, unsaon pagdala ang mga babae.
0: Kay lalaki, buka lang kanyang mga babae. Giyon.
2: Makasave gid sila sa ilang pagpuyo. Kay pwede lang sila mag-share of lipstick. Pwede lang sila mag-share of...
1: Share sila. Tama, no? Kanang guan kay siya, kanang dakong tipid. Practical.
2: Muasinsogid mo.
1: Pero actually, daghan ang ingani nga, kuan, ma'am, setup. Daghan kiki mga nisikat nga. Nahimo silang content creator kay kuan siya, bayot o tumboy. Nahimo nga yan na ba niya? Or bayot and babae.
0: Ako na ilhan nga, bayot o tumboy nga. Nagbinyagin sila.
1: Diba? O kuan na nakaroon ka
2: okay naman gito. Kay bayot o tumboy.
1: Dili na siya common karon.
2: Pero kana babae
1: nga. Nakod ka, babae and bayot na ah. Magdayon ang, kung pagani ka ng ang bayot, sa ako nakita ang content creator ba kay, ang bayot kay, hiligog pageants, hiligog mga, ano na ba, contest niya. Ang babae mo, tiguan dito yan.
0: Ano na lang si Ogie Diaz, di ba? Di ba? Si Ogie Diaz.
1: True.
0: Dagan kasi anak sa iyang asawa.
1: Bayot siya, pero kuan siya, padre di pamilya siya. So, di
2: at least isa lang ilang hilig. No? Lalaki.
1: Lucky. Why kung di lucky?
0: Ang tanawon, dili mangod ang kanabang isulti sa ubang tao importante. Ang importante is, kung

0: kalus aka malipayon, kung kalus aka happy sa imuhang kaminion. Remember, kita ang tanan lobalabay ng kalibutan.
1: Yes, muna ginaingon ma'am nga, love knows no gender.
0: Yes.
1: So, regardless of your gender, basta may igaw na kas paghigugma, that's it.
0: Yes. Palan pala, gahi na.
1: Gahi, pulgulo. No, responsable yan sila.
2: Pagbalik niya, one day, pagbalik siya, niya magdalaglaki.
1: E di, doon na mo siya. Pero bitaw, para nakuhol ka ng word, dili man ta angay na mag-question ba sa silim kauban. So, bonus na talbang maayong tao, responsable, miskan tuod bayot ba?
0: To me, pareha kay Dini Jo, De Genova. Utang sumpaan.
1: Sexual ang tawagan.
0: Okay. Kuan man gyud ka nang silahis ba?
1: Yes, yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Pwede babae, pwede lalaki.
1: Pwede ma-attract sa lalaki, pwede ma-attract sa babae.
0: Mm. So,
1: pero more on feminine siya nga side, si Mel. Kalingaw, no? Kung ako

0: lahi man gud og ginikanan na mismo ka mo.
1: Lahi pud palantaw yang ginikanan.
0: Yes, no? Kinaraan pud sa ginikanan niya nang tarong na gid ni si Dante pod.
2: Ah, dis ka sure kay di man sila nag-ipon.
0: Ika tulo.
1: Okay. Di ba na mention ba ni kuan ni Ethel nga lahi si Dante kung naas kadaghanan. Pero sila lang ko kay di siya garimit og kwarta.
2: Yes.
1: O di ba? Dili siya garimit og money.
0: Kaya niya, second chance. Kay diba? Masukot kay sa dili itil, ang amahan sa mga anak, si Dante mong yun.
2: Lisod kayo ng towel cup nga kanang gafay, kanang itong gina financially abuse ka. Economic abuse may tawag naman. Kanang itong digid katagaan og kwarta para wakay ikias ba? Kanang siya in control. Lisod kayo ng ingana, ma'am kay.
0: Why not? Nganong dili man ni Musulayan balik si Dante?
1: Actually,
0: tagad chance ang tao ba?
1: Balik na si Dante. Kaya dapat, doon ako yung mga nailhan ba nga. Dili kayo sila showy kung daghan tao. Pero kung sila randuha, grabe ka sweet.
2: Yes.
1: Grabe ka, kanabang caring ka. Ayaw kung duhara sila. Unya mo mag ipa-feel good niya unsa mo ka love.
2: True.
1: Kung unsa niya ka love kung mag-uban sila. Pero kung nasa kadaghanan,
2: dili ka kayo, nonchalant.
1: Oh.
0: Bakit kay reklamo ang mga bayi, engineer ba?
2: Mas maayo na lang ina na, ma'am. Kaysa bitong mga lalaki nga maayo sa public pero behind closed doors kay lain ang batasan.
0: Kan kay reklamo sa kanang pagtrata,
2: dapat lang ka. Kay dili man may magreklamo, wala may makita nga ika-reklamo.
0: Unsa pa may kulang? Kag Dante nga naa naman ibalik naman. Ya, nganong di
2: okay, bad record manggo chakap. Nibiya siya nga bati iyahang pagbiya ba?
1: Yes.
2: Bati ba dil kanang dako nga kasakit og trauma
0: yan. Na-realize ta gari niya, iya mga sayop mo nga naa na siya.
2: Noon, nga nalipay na siya kang Mel, ay pa mo balik.
0: Dili man na mo yamahan sa imong mga anak.
2: Kasi at least nagpakaamahan, wala ni taka sa responsibilidad.
0: Mangita pa gyud imong mga anak og saktong amahan.
1: Dili ay
2: gyud.
1: Ko ma-feel na nila nga sakto na ni, dili na ko mobalik sa amahan nga wala atiman og nagpasagad lang, di ba?
0: Wala bay ginikanan mo advice para sa ikala out.
2: Dili ang ginikanan usahay, kuha lang yun ang mga selfish reasons, rana ka ng kung sa iingon sa uban,
1: sa mga tao, mga rason. Sa bayad ka na kay uban,
0: yes. Siyempre, para mo na sa kayo, one good ang advice sa ginikanan.
2: Not all the time, sakto ang mga ginikanan.
0: Anong dili man ni mo testingan, o try ang advice mong ginikanan itil. Remember, magkinaunsa ang ginikanan, magpapiling ginikanan.
2: Si Mel nga ni salo sa iya, si Mel nga nagpalangga sa iya, iyang biyaan, parang Dante.
1: More, may imagine ako ang hilak ni Mel.
2: Diba?
0: Diliman
1: may imagine ako ang kasakit kaloy ni Mel kung ilang buhaton.
2: Kaloy ba?
1: Yeah. Kadira ba nga mababay? Kung kinsa tong tao nga miunong sa ila sa panahon nga
2: true.
1: Gisakitan sila, magito ilang unungan.
2: True. Tinood, ma'am. Diba? Agree.
0: Yeah. Kaya chance si Dante.
2: Emotional.
0: Nagkano kayo sila previous nga mga happy moments ni Dante? Yan.
1: Dili man
2: pero ano, na-overpower na sa kuan sa bad memories ka.
0: Basta takay chance lang. Good kay na. Una, kaning...
2: Na-plaster na siya kang
0: Mel. Ang imugilikanan ni Hangyo Magitsimuha. Nga ka nang balikanin mo si Dante. Basta nakita sa imugilikanan.
1: Dili man yung ginikanan, may nakikuban.
2: True.
0: Basta true. Nakita sa imugilikanan nga si Dante, ka nang nagbagong buhay na.
1: Dili, kita mo ko di doon si Dante sa
2: ginikanan.
1: Yung ginikanan. So,

0: kaya mangirikanan nga nya ilabi nang supak pud sila kang Mel. So ilang nakita nga kini ang pinaka best nga panahon nga ilang hanggaton ilang anak o ilang convince ilang anak nga mabalik sa iyang bana.
1: Ana magyun ang mga laki, mama paluloy-luoy magyun. Kay good na good sila interest nga malukmaka nang makaluloy sila sa ilahang kuan ba sa pananaw sa ubang tao.
2: Naluoy na pud siguro si Dante sa kahimtang ni Ethel.
1: Ano man? Mas may luoy dili iluoy si Ethel. Mas luoy si Dante ang luoy. Mo na nangita siya gusto niya bawion si Ethel kay narakidiri. Ay pa siya kariya.
0: Sorry na lang.
1: Sorry na lang. Merisi na lang.
0: Kung sa bagay buhato ni...
3: Old Pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
4: Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom.

0: pagsulat ng butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
2: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee, abti kayo akong...
0: Corporation.

0: Padayo lang, God bless you more. Si Flor Kemnoni, watching from the Polog City.
1: Res, Cap June, salute sa confidence. Bisan usahay, walay klarong point. Makahata gihapon kag 100% confidence sa imong explanation. Maugid na ang importante.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Shout out sa mga taga Bye Bye Leyte. Permi ko makarelate sa mga stories sa inyuhang sender. Kay pareho rata nga ordinaryong mga tao nga naay kaugalingong problema o kalipay. Salamat sa inyong mga tambag from Rosita Arabella.
1: Hi to Aileen Dizon, watching from Saudi.
0: From Jenny Talimoro, Ate Arlene, shout out sa ako mga kauban sa office sa Osamis.

0: community of viewers. At Arlene, shout out sa mga taga Dipolo City na minaw ko samtang nagtrabaho pero usahay makalimot ko sa kung gibuhat kay mas exciting pa inyong programa from Marie Vic Yanong.
1: From Arnold Villarosa, at Arlene, DJ Nova and Kat June, salamat sa inyong time ug effort. Dili lali maghatag og energy every day pero makita gid nga passionate mo sa inyong trabaho.
0: Hi to Josephine Suarez Belmonte from Don Andres, Itel, Zamboanga, Sibugay Province.
1: From Katrina Makinano, good afternoon sa inyong tulo, nindot inyong teamwork kay bisan na ay different opinions, respectful gihapon ang inyong conversation, maong enjoyable o comfortable paminaon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibang final nga advice para kay Ethel.
1: Again, para na ko, Ethel, no, nakita naman nimo ang tao nga naadiha present sa imo, emotionally, physically, o ganun nga aspeto ginasuportahan ka. Kanang ayaw na na-give up, ayaw nagbalik sa tao, di ba, lisod-sad ka, ayaw nga, kanabang, ang sa lugar, sayangan nimo ang tao nga nakita na nimo nga maayoy mong kahimtang para mubalik ka sa usa ka tao nga nibiya nimo just because siya ang amahan sa imong mga anak. Murag, bati siya nga desisyon. So para na ko manggod, diha ta mo settle sa tao nga kaya ta panindigan, kaya magpaka-responsable, kaya magpaka-lalaki. So ang kaning si Mel, no, mo gini siya ehemplo nga kanang importante gid kaayo nga kuano kanabitong ang pagkalalaki dili basihan kung unsa ka kagahi, unsa ka kamaskulado, unsa ka kabrusko, no, ang pagkalalaki makita nimo diha sa kung unsa siya ka responsable sa iyang kanabitang pag-handle sa imo, sa iyang pagdala sa inyong relasyon, o paghatag o pagigugma sa imo. So again, Ethel, nakita naman na nimo kang Mel, ayaw na puminawa na imong mga ginikanan. Kaya again, kanang mga ginikanan, ang ila ra makita, unsa ra taman ra sila ang mga mata, no, wala sila kabaloon sa gakahita sa inyo behind closed door. So yes, ikaw gihapon ang magdesisyon kung unsa imo ang pili on. E nakabalo naman kaasa ka nagmalipayon. Kang Mel Mangina. So yun na pagduha-duha. Ayaw na baliki si Dante kay base niya mausab ragi hapon. No? Mausab ragi hapon ang dagang panahon. So again, no, kanang lisod kay ibaylo ni mo si Mel. Kay sa ako ang nakita lagi again, lingaw kay inyong panag-uban. No? Nanakay bana, nanakay barkada, yes, napakay. Again, tanang aspeto, kaya na niya ikuhan si Mrok. All in one ba? No? Nanakay barkada, nanakay kanang sir makeup artist, stylist, hair. Yes. Kung sabi, tanan, nga nana sa iya ha. So, ang importante manggidihagod, kaning karakter ni Mel ba nga, emotionally kaya kanya suportahan. And yes, para sa ato ang mga babae, mogid na ipinaka-importante nga ang tao, dili lang physically na, kundi emotionally as well, kaya niyang mag-provide. Ayun. Sa kanon ay kinain inyong DJ Nova de Marites, ang Maringnang Bayan.
0: Okay, sa di pa na ako patingogon si Cap, huwag ko na niya siya mga tip. Dapat obserbaran gid ko, no, sa mga babae or sa mga lalaki usab, no, sa para sa ilang mga hinigugma. Dapat dili lang siya sweet kung dunay gikinahanglan. Dapat consistent bisag

0: ordinaryong adlaw, mm. O di ba? O niya actions over words.
1: True.
0: Mas importante ang gihimo kaysa I love you. Sige, I love you pero imong imong lihok.
1: Yeah, di magmatch.
0: Di magmatch. So kana og respeto. Kinahanglan nga imong irespeto ang boundaries oras sa trabaho ug sa pamilya. So ingon ana. Mm. Unya ang loyalty dili kuno nga gihimo ra kang option.
1: True.
0: Mm. Samtang duna pa siya gikabuangan nga lain, dito siya unya pagkahuman, pagbawala to sa imong na po gihimo kang option. Mm.
2: Correct.
0: And paningkamot kinahanglan nga maghimo gid siya ga mga pamaagi nga makita ka kada bang siya mag-effort nga mag-uban mo nga makita ka kanang siya gid ang mangitag pa- hindi puro selos, duda at drama.
1: True.
0: Oh, diba? Yan. Okay, sige, imo na ka. It's your turn, June.

0: Sige man siguro yung ni Ana ang ilang sitwasyon karon.
1: Kay klaro man kayo nga giminsyon man gid nimo nga kaning
0: pero happy man siya.
1: Problema na pod. Here comes kan nanaunta ni si Dante. Kanang gusto na makiguli ni mo kay siya amahan sa inyong anak.
2: Pero at least ang experience, if ever man mo abot time nga makakitag lahi si Mel, no? Pero the experience itself ba nga nagmalipayon si Ethel, dakda na, diha na dapat ang focus. Kanang dili na taangay nga magunaw na pa at least ba, gitrato sa karong.
1: Ako ang
3: Pulips, mas, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. At si Luisado de la Pina.
4: Ang akong pulit akong hipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kap.
3: John Paul de Assis, for healthy, happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
7: Nadukla ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya na-ultrasound mo ko sa medical, na yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsin pa. Kaunom na po katawari ka Peter. Nakuan ako mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, ini 2019. Nagamit ko Kunyo 20, kaya yung itauran ko katitir, kaya dito ko sa doktor, hindi ayawan ko katitir, 18. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ang tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
3: Kini si Doc John Paul de Assis, for healthy, happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June. Thank you Ethel. Sa imo papadangat imo sumatampo ning atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kinala ako masulti nga kanimo Ethel. Mabayot man siya, mag-gay man or mas straight. Ang pinaka importante ngayon matanaon, ang tinuod nga nahigugba nimo, ang tinuod nga ni unong nimo, ang tinuod nga lalaki nga napakalalaki para nimo, mo'y pilia. Tugod kay bisag unsa pa'y imong buhaton, kung makigubang ka sa tao nga gibaliwala na ka, makigubang ka sa tao nga once in your life gipasakitan ka, may ingon lang din nga nagmahay siya, mo'y balik para nako, dili siya angayan.

0: Again, regardless kung gay man siya or straight man siya, kung kinsa ang napakita kanimo og tinuod nga pagmahal, mo ay pili a, Ethel. Thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. When I stand by karon taod-taod, alang sa to Health Education Program with Dr. Jan Paul.
1: 5 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong hibati dito ng usahay, ang akong bipi mo, saka din, hindi gusto nga mag-insin ko kay mga para sa high blood nga kapalitan sa bukita kay nablock lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang dinintin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Villanosa, pagkayo ko din sa Pulok 2, yes, Pulok.
3: Ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang
4: una ka nang nakuan magkusaon na sa akong medical nga naapoy kaning mayuma pero sa gawas sa akong mattress nga mo na akong gitikaloy sa Ginoo pagpotro na ako gadto sa hospital nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez 33.

0: sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Ikaw ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mapautan

0: halos kita yun, more on meat products, mga processed foods, yung kumbaga mga lamig yun na mga pagkaon, mga high in protein, mm-hmm. ang ato ang type sa ato ang diet.
1: Mm.
0: So, dili katingalahan, ma-experience yung constipation, talagsa musabay pod yung high blood, then of course yung insomnia. So, lalo na kung palagi ka nagkakaroon ng constipations, pag constipated mga kanans, acidic manggod yung colon ni mo. So, yung acidity niya ma-absorb sa imong dugo. Yun yung dugo ni mo, may imong acidic. Muna sa gabi, once na makamata-mata ka, alimbawa, matulog ka, din nakamata ka, magliso na dayon kagkatulog. Muna uban, mabuntagan na lang, di pagyapon sila makabalik og tulog. Kay tungod, acidic kaayo ang ilahang lawas. So, kinarekomenda na to, na kinahanglan, limpiuhan gyud yung digestive system lalo na kung naka-experience na ka og mga insomnia mga kanans. Kaya when that time manggod na magkakaroon ka na ng insomnia, mas dali manggawas ang uban pa na mga sakit. Kay tungod dili kita makapahulay insakto og dili maka-repair ang ato ang lawas. Kaya when that time na makatulog bitaw kita mga kanans sa gabi, diya manggod ang panahon yung pag cleansing sa ato ang body system, sa ato ang dugo, sa ato ang colon, or asa party sa ato ang lawas. And then, aside sa cleansing, diapod ang panahon sa pag-repair kung unsa ang mga nadaot sa sulod sa ato ang lawas. So, minito si, kung kulang kita og tulog, dili ma-cleansing ang ato ang lawas, and then, dili pod ma-repair insakto ang sa sulod sa ato ang lawas. Unsa man ang mga na-damage. So, mao na siya mga kanans, importante yun. Sa matag isa ka nato mga kanans, para ma-to yung insakto na tulog, i-consider nato na hinlo ang ato ang digestive system and then hinlo pod ang ato ang dugo na dili siya acidic. Para mahimong limpyo ang ato ang digestive system mga kanans, of course, water therapy, importante siya. Ikaduwa, yung pag-inom para pang pahumok, pang paggawa sa mga hugaw, yung mga cholesterol, yung mga uric acid, kinahanggap.

lang maipagawas na siya sa ato ang kolon, mga kanans. So maayo to ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Isa siya sa makatabang kanato, mga kanans, kung kita naka-experience o constipations. Pwede imnon ang Nans Corn Coffee kung grabe yun ang constipation. Halimbawa, kung sa isa kasiman na kausa lang kita makabawas, pwede na to imnon yung corn coffee up to 3 times a day, mga kanans. Kay para mas dali gid siya mapahumok din, dali siya maipagawas. So, next, para sa high blood, mga kanans, for blood purifier, Nans Herba Capsule and then UAID Herba Capsule ang ato ang isabay. Kay ang Nans Herba Capsule, mutabang siya sa pagkontrol sa ato ang cholesterol, triglycerides or yung bad cholesterol, and then mutabang pod siya sa ato ang sugar, and then mutabang siya sa magiging elastic ang ato ang mga kaugatan. So mahimong ligon ang ato ang mga kaugatan. So importante na ligon ang ato ang mga kaugatan para makalikay kita sa ginatawag na stroke, mga kanans. Kay di amangod may stroke yung pasyente pagluya yung ugat, kay mangbuto manggod ang ato ang mga ugat tungod sa taas sa pressure sa atong dugo, then tungod pod sa luya ang ato ang mga kaugatan. So yung Nans Herba Capsule makatabang sa mga inanin na mga sitwasyon sa pagpaligon sa ato ang body system, particular na ang ato ang mga ugat o sa ato ang blood chem, mga kanans.

0: mo, kaka, yung kung gusto nga mag-hinsin ko ka nga para sa hindi nga gapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-triad ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kiniyang gininsin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa at Kuya Kudri sa Pulok Dos, yes, Poblacion, Kibawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Pamaskong handog ng sensory og para sa mga K-Pod users isend sa 0917-159-5812 ang product code.
4: Caring for the environment, advocate of responsibilism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Las dos. 50.

0: 93.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat ingat sa inyong simon.
3: Igalak, kumusta? Mayong pagpaminaw na sab kaninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab dinis programang Balong Dagol, right? Kumusta? Og manginaot lang ta. Nga karong adlawa na amo sa kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong...

0: Okay, patayo ang tumigil ha. Diri sa ito ang pagpinagubahan. Yan, diri long, akong... Ah, wala pala kita. Oh, atong digmo, sa niya. Okay, kanina lang. Gitunob-tunoban, giyatak-giyatakan. Apan, importante kayo sa atong katawan. Gitunob-tunoban, giyatak-giyatakan. Pero importante sa katawan. Oh, kana-kana. Oh, sugod na ito, 100 na. Aga, ako. Akong tumaglong. Tara.
1: Uy, may dus.
0: Akong tumaglong. Trapo. O kanang ayha mo suod sa balay. Importante na para di magkalapok ang suod sa balay. Ikan daw kang Inday Bugo. Kumusta mga taga Bugo Sibo? Aga, akong tumaglong. Anang tigmo ni mo? Ikan daw kang Iboy Sikihor. Beautiful. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon, akong tumaglong. Anang imuhang tigmo? Ayan. Unsa ni siya? Pahiran. Yotor. Aga, di apag-iodlo akong tubag, anak, kay treadmill o computer. Pyotor.

0: Terus perselingan. Ha, may nga ang address. Pag-iapon. Log, akong tubag anak kay makina sa pantahi. Agatong sikad-sikad ka. O, gikan daw kang diyo. Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Gitunob-tunoban giyata-kiyata ka. Apan importantis katawan. Pagdali, aragaling niba. Murag dali regaling. Di payod. Nong nagdinikling. Oh. Mona. Aga balaw akong tubag sa imo ang tigmo break. You too. Aga ingay lang. Gitulob-tuloban, giyatak-yatakan para sa kaayuhan sa katawahan. Ah, kanal. Ako ni Ikuan Gamaya. Gitulob-tuloban, giyatak-yatakan para sa kaayuhan sa katawahan. Kanga. Mas rhyme. Aga akong tuwag. Long sa imong digmo kay Pidal Yapon. O gikan daw kang wiwing Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Isuy Buhol. Ang magdiayong balo og tikla.
1: Day. Oh. Nga pasalamat ba ko sa imo day ay. Ano man? Sukad pagsugod na to, pagkasal, dunay mga pagsuway. Problema nga ato ang nasa gubang. Naara ka diha. Nagtukot ng negosyo. Napurdoy, naara gihapon ka diha. Wa ko nimo biya eh. Doon na po yung mga atong mga plano nga nangapakyas. Naara gihapon ka diha. Unsa hayday, makaingon ko nga kuan. Unsa? Ikaw ang malas sa akong kinabuhi.
0: Ikaw ang malas sa akong kinabuhi.
1: Lagi ko nimo biyae day.
0: Ikan daw kang isoy may galas Buhol. Hoy mga taga Buhol. Bajong pagpaminaw ninyo. Arang kajong gawan uwan malas Buhol. Nagbalit na bumagbaldi niya. Madyo ang tag di madyadyo na ingon nila nga super El Nino sa. Pero ang mawara mga kanyang El Nino ba kini super El Nino tubig naman. Oh, ang kuan yon. Mas kuyaw to sa ona katong COVID-COVID nila. Oh, waging trabaho ato bay. Oh, sirado mga tindahan. So kung sa may sweldohon ni mga sirado. Kung tinood yun, tubig naman mo.

tiré. Og trapo na lang. Huwag nga address. Piyoto. Tumag lang sa imuang digmo kay. Let's break. Pangyatak-yatakan para sa agayuan sa katawahan. Yan. Og akong tumag. Hagdanan kaya po. Hagdanan. Piyoto. Nang nagtahe, gamit ang makina nga sikad-sikad.

0: gikan kang using si Kihur. Ikaduang ligaw-ligaw, numero 6. Ah, number 6, pabuta o sa may gala para makumpleto. Dritas line pang pasiaw. Oh, gikan daw may gala kang Ping-Ping. Si Kihur.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Akong lulubay ba?
0: Oh.
1: Napulo na katuig higda ba? Di kabakod ba? Di katindog?
0: Unya?
1: Gidaan na mo atong sikat bitaw nga manambalay nga babae nga siksi kayo? Oh, unya, dalaga? Magbrarang magpanti manambal?
0: Oh, nabuti na?
1: Oh, naay!
0: Unya?
1: Ay, ang akong lulubay nga napulo katuig di katindog.
0: Itindog?
1: Itindog ba?
0: Uy, kuya wag, tindog yung mululo?
1: Dili, iyang pungango.
0: Ayaw! Ayaw! Di mo tindog, pungango, kapanambal. Nagpantirag, bra. Buang kabinakog yung mululo mo ni tindog.
1: Ayaw! Iyang pungango.
0: Ayaw! Oh, napunta yung manambal yung ano. Pero ako lagi ba, kanabitaw ni Kalakaw. Mudagan na ginaray. Ako manambal na. Oh, mudag, makadagag ato. Oh, taguan mo na akong kubra. Awiran akong ulo. Yeah, magka-wheelchair na siya. I-itsanak ko din siya sa bakan. Dagan-dagan ay. Biya ang wheelchair. Iyala po itong katong ang wheelchair, iyala po itong i-donate. Na yung manawagan sa radyo ang mga ayong wheelchair. Log akong akong tubag anang imuhang digmo dalan computer. Og tubag long sa imuhang digmo. Agdanan sa bus. No smoking inside the bus. Ag akong tubag. Anang imuhang tigmo. Dalan niya. Oh, 100 patahas. Huwag ko na puntang manggatos. Ani ha? Ag akong tubag balong. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak kay irrigation. Peter. Og long nang labalong. Nabitoy ka nang maglabalong. Giukol nila ilang ilang labuhon doon ba? Sumot ang imanhiman ang nahinlo yang lapalapa. Fortress Gapon. Kaysa lang ilabay ba? Oh, kaysa lang ilabay. Oh, gadi, apag yun tulay man at balaong. Oh, mumoy daw sa buhol. Kumustang buhol mo'y? Akong tubaglong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Long, akong tubag sa imong tigmo. Nag-iokya pong humay.

dong sa imong digmo kay Tinilas nga. Okay, padayon tapos ligan. Long on sa bagong tigmo. Gito ng tuluban, giyatak-giyatakan. Aras ayuhan sa katawan. Oh, muna itong bagong tigmo ha. Long akong tubag anak kay

0: Pagsaka na po nako, ganaog po sila. Ako pong matagbuhan ilang mga bula-bula. Oh, naog ba? Na? Wage po'y kapoy. Kapila ko ni Pahuay niya eh. Kapito man siya ko ni Pahuay. Lang tubag na ko anay mo ang atig mo kay
1: sayang lang
0: dalandalan yan. Okay, dito Miguel sa line pang pasiaw. Gikan daw kang Dungski. Oh, nang Sikihor.
2: Tay.
0: Oh.
2: Tinuod na ilang ingon tay nga ang tawag makita og itong maering malas.
0: Tulay mga hapo. Og akong tubag balaw. Anang tigmo ni mo kay Dalan Piyuto. Wa pagid gihapon. Dirito may gala sa tuang nasa Jod ba kamo? Nasa Jod ba mo mga salingan? Standard piano keypad. Oh. A keyboard. Keypad naman. Standard piano keyboards. Kanang standard ang keyboards si Megala sa piano. Na standard. Matod pa din he. 88 kabuok keyboard.

0: ang akong bitbe mo, kaka, ito gusto nga mag-minsin ko ka nga para sa hablag nga gatalitan sa butika kay maglok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely si Arlene, dagan man tayo o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trial na several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gi-minsin o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, agayo ko din sa Pulok Dol, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns
3: sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa remind capsule.
4: Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Gigaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misi. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tayo sa ligan, dito ito ang pagpatagubahan niya. Nakakuri na ako. Yang akong tubag anang imong tigmo ang tubag ana longkay dalan aga ang tubag long sa imong tigmo kay sapatos. Okay, direta bigala slide pang pasiaw. Gikan daw kang gikan daw kang isyot may galas dumagiti kantos balong abanang tikla nga ginit og tubig isugo siyang tikla o kapabukal og tubig para pangapi o niya uwan-uwan lagi may gala porting basaas kahoy luha-luha alas balong sig tayo bukal na lang
6: wapa day.
5: Grabe yung tayo, may galang balong. Murang musunlot yung kalimutaw. Sige, magpangutan na si Tikla. Bukal na lang.
6: Jack?
5: Bukal na?
6: Bukal na kung dugo na
5: eh. O, kada na, itiplahan ninyo lang. Taka, itiplahin ka pinang dugo eh. O, maumawar na itong... Grabe yung tingog, bugnaw kayo sa dunggan. O, bugnaw kayo sa dunggan, nagtingog, purti, pero init sa ulo. O, nag-iingan na, no? O, mukhang tabi ito, bugnaw sa dunggan, pero init sa ulo. Katapos ang Emilio Maygalas, Curimao, numero 5. Kompleto na, ha? Watang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.

0: Market of Responsible Journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
5: yes.
4: Karong adlawa, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
5: Wow.
4: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
5: yes,
4: produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
5: yes,
4: Coffee Hard for Men. So available ni siya, Doc, finally.
5: Okay.
4: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
5: okay,
4: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa,
5: tama,
4: ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
5: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
4: Yes,
5: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
4: Yes.
5: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tikuminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tikuminaw, matabangan aning atong di fats, no, o sa pag-improve sa ato ang lawas o kusog. Mga nahigala mga sokin tigpaw ang naasa Hard Max Extremes, no, o sanis siya nga matangan pinagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba matod pa sa uban ka Dragon Meal,
4: yes, Doc,
5: no, sa ibang mga pinulungan. Tungtong, kat-kat, sana ay ali.
4: Ayaw,
5: wala din. Mga sokin tikupinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co. mga sokin tikupinaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function, and
4: daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function,
5: yes,
4: ug based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone,
5: yes,
4: ug kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang,
5: yes,
4: tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, ug body fat. So sa mga maglisod na,
5: mm-hmm,
4: ug hatag, Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din ha, Doc,
5: yes,
4: no, especially katong mga idaran na, Doc, oh, no, Doc Alan, no, sa mga dili po tigulang, Doc,
5: yes,
4: naaray edad gamay,
5: okay.

kinabuhi karon mga kaudya, karon makakaon sa tulos isa kata adlaw. Ba? Pag-aingon man. Ah, sa mga kamulo nagdigamo diya sa inyuhang panudan. Ang sa isudan ninyo mga nanay, mga tatay. Ah, balik-balik na lang taan eh. Sa anaandan. Sa mga kapauli, ang uban kapaduty, amping mo kanunay mga kaudyaka, ha? Oh, sa mga nanay o mga tatay diha, nga ang pastime ang paggamit sa mga o pag-inom, pag-panigarilyo. Relax na mo mga kaudyaka, ha? Kaya di gid maayo abusaran lagi atong lawas. Okay. Nga no, mapuning magkaidaran ta, magkagahi man atong o. Magkagahi atong o, pero magkawik atong lawas. Mugi na isakto nga mga pag-istorya, mga kaudyaka. O ba? O, magkagahi ang atong ulo, magkaluya atong lawas, magkaduol tas balatian, magkalayo sa sustansya. Sinuod bitaw na. Muna siya nga, kung unsa manggaling edad ni mo karon, ikaw rin may nakabalo. Yeah, minis-minisin na ng mga naandan nga di maayo. Ano sa'yo makay ka nag-sermon, Antonia? Wala man. Kabalo, magugkong anay, mga naminaw sa akong programa karon nga mga sakto nag-edad. O, napo yung mga naminaw sa ako, mga bata karon. O, muna siya hanga. O, laban lang tas life mga kaudyaka kay tanan mga pagsuway ramas atong life. Di man ta manigoro kung di po ta makuan mga kaudyaka, di po ta mo agig pagsuway. Pero kung kanang imong pagsuway, murag di na gid maayo, murag imunaw na, murag gaba-gaba, naman siguro na, di magoro ni pagsuway. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajukte mong kaudyaka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Shout out sa tanan, mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ingon man, shout out sa mga nakatuod na gyud sa mga parmasya kung asa ma-avail ang maong mga produkto. Ba? Shout out po sa mga karun pa lamang nakapaminaw sa itong programa. Unya, wanay plano maminaw ugma. Hoy, sa mani, ay, di naging ko, mausap paminaw. Tawag kita'y mahimo, kaya di man tamo mugos. Shout out sa tanan nato mga kayugsuonan nga sige lag request aning sunataha. Mobalik ra po si Lady Antonia.

Gani kay natay pudo. Sa simula sinabi mo. Ibertigo. Kalit lang kalipong. Oh, kalit lang kaluya. Kailan man magbago ng isipan. Okay naman ko. Okay na lang yun eh. Tawag ka. Ikaw lamang ang napikat. Tas inyo mga anak. Ani pag avail na siya. Pangutahan na lang mo dyan sa mga parmasya. Tag 160 pesos. Lindot mo mo smart capsule para mo andar atong mga utok na nibagtik na. Para unsa man din atong utok mga kaudyaka. Para raba pang kuan mga kaudyaka, pang pangilad. Ang atong utok na mugna na siya para makapangsyon ang atong mga party sa atong kalawasan. Kaya siya man ay mumando. Hoy, pantog! Sige, puno na ka. Sige, ingna nga. Akong ingnon si Kamot nga. Mulihok na siya siyang paglihok. Aron din to ni maka ihi sa purol ning tag-iya ning oto. Onya, hoy, ikaw kidney. O kung ka-istorya na niyong utok. Ikaw kidney. Murang nagpalabi manig soft drinks ning tag-iya ning lawas. Filtera nag-ayo di aha. Tarunga kidney. Gakalumos na yung taong kidney. Hoy, sabi ne. Hoy, kanagan ba ne? Ikaw atay. Tarong ag-filter ng mga ipang-inom na po niyang mga tambok yung mga pagkaon o mga pagkaon ng mga mantikaon. Pang-inom ng mga spirit of Douglas. Ikaw na'y bahala. Gamando na nga tong utok. Dili lang sa tong una-huna kung dili istibok parte sa atong lawas. Unyag, di na mag-function yung mong utok. Muna na'y problema. Di na kayo na mag-function. Taka ka nalag tabok dias dalang. Taka ka nalag makapag-ihis poron. Muna natay yung Memo Smart Syrup mga kaudyak. Ay, capsule. Muna na ng syrup sa mga bata man na. Labi na ang isip mo ay gulong-gulo. Ikaw ay naguguluhan sa di mahamang malamang dahilan. Kung gusto ka mga kaudyak, kapag Memo Smart Capsule. Para ma-recall ni mo mga impormasyon nga ikaw ay naguguluhan. Pakahatag may performance sa luwad lang ang buluhaton. Kung na isugo sa imo, usay ba yan, inaanak ko mga kaudyaka. Kung kailan na isugo sa ako, then, paningkamutan na ito, di kalimot, di hanong tamalibog. Kani, muna, inaneon, kani pod. Pagumanan eh, dire, ha? Nakasabot ka? Kunya maulo ra patag ingon nga wa ta kasabot. Okay. Inana maghapon gani inyong gabuhaton ko na ni apil mong mga meeting. Dako jud kaayo og hinungdan mga kaudyaka kung tagana tug pagtagad ang ato ang pangutok. Munang pag Memo Smart Capsule kita ha kay

Tightly close. Ayan, sir. Naramdaman ang Bisaya ni mo. Yung sa may gibuhat ni mo. O sa may Bisaya ng keep the bottle tightly close. O diba? Huwag yun ako giabrihan ang butilya. Kay pirmi raman ipasirado. Hoy, kabugo. Sorry, pag inostambal. Ay, binuang magkamurusita, dok. Kalo mong ibutangan o keep the bottle tightly close na imuhang tambal nga. Imaingon na ikag close open. Kasi close open. Nanaunsa na muna yung problema ninyo. Kaya kundi man mo nanaunta instruction de pag yun mo tarog basa. Keep the bottle tightly close. Pasabot ana pag umani mong abre, niinom na ka, itarong og sira para di ma-expose. Ay, mao de pasabot ana, dok. De kay paghatag magunimos butilyas tambal, dok. O mo may akong ingon magka nga, sir, pakibasa sa instruction ha, diya sa label, sir, ha? Tuob yako ni mo. Unya na may gibutang, keep the bottle tightly close. Meaning, kasabot biya po kong English, padayon nga dele na isi abre, tightly close. Saan ako pag-inom, dok? Awa karun, pila na ako kabulan, wagi ko na inom tambal tungod anang tightly close. Walang tanawon yun ninyo mga instruction, mga indikasyon, mga kaudyaka, ha? Kung magamit mo sa mga produkto. O, sama na magamit ka ning Memo Smart Capsule. Kaklaruan ang capsule, matulon na maguna ni mo. O, kanig yung Memo Smart Syrup. O, kay naman ni siya klase-klase nga doses, mga kaudyaka. Tanawa lang ninyo. Basa po, pagbasa po mo, eh. O, kung mga bata nga nag-edad 1 to 12 years old, makita man diya kung pila ang indikasyon. O, sa bata nga nag-edad 1 to 3, pila'y ipainom. Sa 3 to 6, pila'y ipainom. Sa 6 to 10, pila'y ipainom. Mabasa diya, before ta magkuan mga kaudyaka, o, before ta mag-inom o tambal, na may mga indikasyon. O, pareha ng shake before yoyos. O, diba, nisayaw pa kaya ni mo gigamit? Mingon din mo sawa. Hoy, asa ka ba diya ka lang? Sabata ka ba kang sayaw o may sonata? Kita, bitaw ka aning ibutang din ni shake before yoyos. Mabitaw ni shake, o. Ay, kanibitaw may mo smart syrup. Nindot kayo ni mga kaudyaka, labi na gyud sa mga bata. Kung gusto ninyo alert, alert sa ilahang trabaho, matag-adlaw, sa ilang pag-eskwela, puhon, sa mga sugo ni nanay, tatay, ipamemo smart syrup na inyong mga chikiting. Shoutout ni kanimo Rosemary Carriora, di Asambaga del Norte, April, John Andino, ingon man Ronaldo Nilos, Matalam, North Cotabato, Algin Bukatka, shoutout ni kanimo, ingon man ni Erwin Rervas, Earl John, Des Tumato, Tacluban Family, Judith Dalaris, yung Masilingan, Nelma Inoy, Arnalyn Katubay, Jenny, sa iyang anak Jenny. Shoutout diya kaninyo, Antonia. Shoutout diha kanimo, Antonia. Naapabay ba na nga hukara ng asawa inigting kaon? Ala, wadyo kong masayod yun, kaya ako? Ako, di na lang. Labi na gyog, kanabitong matingala ka mga tunay

diyaoy humunta giun sa mo diha. Asa mapalit ang Nerflex capsule Antonia? Gusto ko mo try. Oh, naami diri sa Don Carlos Bukidnon. Dok, kabalo mo mga kadyaka lami kay mga pisa imong ganon naon unsa nga imo tibok ad. Sa silig

0: Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badyasayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500! Mabalis sa mga butika. Detribayo! Mabibilis sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo, about sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?

0: Butik Gale.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying
3: ang pag-ibig
2: Astasan Herbal
3: na aking nadarama sa
4: Diva Essential Oil.
3: Pag-ibot ng puso kahit na wala sa
5: visiting family or exploring the beautiful north of Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4877. 6-1. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
7: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
7: Naan na kinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go!
7: Na! Dragon Fruit, go!
9: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
10: Ang pangalan, Maria Ferdicinda. Dito na Anastasio. Kagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Magilal ko dito katulong.
9: Mm-hmm.
10: Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po, maunogya po magkaihihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
9: Hmm, ginagmay
10: ka? Na. Sige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
9: Okay.
10: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man ang akong iihihi. Nabalik na ang normal.
9: Wonder Banaba Plus. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Arthritis, makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max, Extreme Coffee Mix with all kind.
11: Para to ang presyo, unsa pa inyong gihulan?
12: Palit na.
11: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungot Oriental. E&C Mart. You're all in one store.
13: Mga penata!
14: Ako si Cristita Elma Babor.
15: Have I told you? Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance Nga Hot Plus.
16: What you do?
7: Sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: amigos dere.
1: Okay.
0: Tawag gisu. Kabandang edad idara na pud ta.
1: Ay, by the way, so ayan, sila edad na to.
0: 49, sir, 49.
1: Bata pa, uy, 49.
0: Pero na na dyan, mga ginagmahing kuhan ba?
1: Okay.
0: Ang ginagmahing hindi pa mati sa kalawasan. Moto, akong isulayan ng amigos, dayon, na may, kanabang inigkaugma ni mo, mabuntag ka, inom, pagkahagabi, pod, mainom, pod. Kasi para, magkuhan yun, makita yun doon sa epekto.
1: So sa usa ka adlaw sa ana dinhi sir yan sa usa ka adlaw ka duha ka mong inom.
0: Pamahaw dayong inig dayong katulog.
1: Dayong katulog wa. O kwan ka pandir ka so ayan sa ato pa usa ka tawo nga kanang gitawag nila nga coffee lover.
0: Kay ugma ari ta gud tas kato mga usual nga mga kape to mga 3 in 1. Mga tukar man atong hyper.
1: Okay.
0: Kung siguro na screener.
1: Hyperon ka sa ayan, hyperon.
0: Basta ay, mga kwan ka itong mga tainuan nga ni boss.
1: Pero sa Amigos Coffee, siya ay lang to silang mention ni sila kay maikong data.
0: Ato na ka na ubang mga kape.
1: Ubang brand lang.
0: Lahi man, ubang mga laing mga brand. Lahi man siya kay mga inig kahapon, mura mag-amod to pa, mura magkwan na ni mo, mapil na ni mo mga mura-gawang ba.
1: Okay.
0: Yang mga Amigos, wala man, okay raman ya. Mabtik pa juga.
1: Mabtik pa juga.
0: Hindi ka maloy sa tibok ni mong trabaho. Matag-adlaw.
1: Pero sa kuhan sa ayan, ka na nahitungod sa imuhang panglawas. So, unsay kuhan, unsay ma-say ni mo pa itungod sa imuhang panglawas?
0: Ang ako rin yung masulti nga, dako kayo ang kausakan kung magamit ka Amigos Coffee.
1: Okay.
0: And sa dili nga imuhang mga gipang buhat-buhat man dito Friday, ana. So, dili ka mudtan og energy.
1: Okay, so energetic?
0: Oo, energetic kay ka. Dayon, ang imuhang mga katong mga anamay usahay po nga kanang makabati na kag kanang mura gani gilumilo sa imong mga lapalapa.
1: Unsa na siya nga sign si Ryan may ngana
0: mao na yung mga kadag mo taas na sigut na yuri kay sa ulan ng laboratory man ko. Yeah, maka sige pag take ra amigos mga kwan man kanang mo mapil man imo wala man doon hindi man ko.

0: kasi marami nagmanugso sa imulap na pa.
1: Okay.
0: Nga, kung makamigos ka, say, makala, ma, malinta mo, say, kay BC, o say, hindi na takainom. Nga, kung hindi na takainom, kung amigos, pan man, naamay mo rin, napay mo rin, gilok-gilok man.

kayo. Not done man na may

0: Hindi ako na mo.
1: Di na mo pa.
0: Okay na, di na.
2: Precious grace, with you are always happy.
0: Okay, so ayan. So, asa ka na inyong lugar din? Jill, manang nga po, akong giyawag ng tanan. Sa tanang mga atong mga listeners diyan sa Star Radio nga. So, layilang ganyan nyo ang Amigos Coffee o Amigos Capsule.
1: Okay, so nagang kayo. Salamat, ayan. Thank you. You made me feel
3: brand new. Nawan ka diyot, kalangga.
0: Ano nga, 5,000 pesos imong madawat, nadawat. Ling.
4: San Isidro, Tukat, Ubay, Bohol.
0: San Isidro, Tukat, Ubay, Bohol. Asa wala nakita?
4: At bang ramagod din sa pantalan sa Ubay. Kanang isla ni nga gamay nga at pangra sa pantalan sa Ubay.
0: Ah, okay. Kanang padong tawag hilungos, no? Kanang magian. Ah, sige. Nanay, ah, tutog kayong radyo natin diya sa inyo, ha?
4: Ha?
0: Kusog ang radyo dahil sa inyo, ha? Ayaw paminaw sa radyo, ha? Paminaw sa kong, paminaw si mong cellphone. Yan ako yung mga pangutana.
4: Oo, oh, may bagyo nga rin.
0: Away, radyo akong ipangutana. Hindi bagyo.
4: Bago lagi kayo, hinay mga signal din. Murag din kayo na ko, maklaro ba? Kusog-kusog lang kayo.
0: Ah, sige, sige, nanay.
4: Kusog ang signal din rin.
0: Ah, kaya nanay, Ningning, ah, pila sa edad mo, sa 83 anyos, no?
4: Oh, naglakaw sa 83 sa anyo.
0: 83. Pila na katuig na nagamit o Amigos Coffee?
4: Dugay na, sir.
0: Dugay na, pagsugod yun na to. Yeah, so,
4: pagsugod na kong, pagsugod na kong inom, 2023. Naglakaw pa kong, naglakaw pa kong 79, akong edad. Yeah. Nay, kaan mo grabe maning akong sakit nga gibate.
0: O, sabi gibate, hindi mo kong say-say na mo, say-say.
4: Akong sakit nga gibati, sukad pa sa dipako, senior, aning akong kasing-kasing o ulcer, complicated, unya, nagkakayog tayo ipaminaw sa akong kalawasan.
0: Lonesome na nai mo kasing-kasing, Jay?
4: Ako lang ipasagdan, sir, kay nakasugat ko sa ako ang kaminyoon o problema sa akong bata.
0: Agoy! Tawarro!
4: O lagi, unya, naman sa bahala na lang ko kay lisod kaayo kay na ay mga anak buhi o niya akong bana kay Mobiya, Maingon Raman. Pili ko magpadagwarta kay nanganak kawa ko diya, di na ako.
0: Agoy!
4: Oo, problema, problema niyo ko sir niya.
0: Guwapo siguro, guwapo tayo. Guwapo siguro tayo mo bana. Guwapo yung bana, warag si Sherwin.
4: Ano, guwapo hon po, gay. Nangita naman siya glae na, mampoy na ibog.
0: Daan lagi ko, kani si Sherwin, kaning sa radyo natin, guwapo mo ganun, nadaghan kay, nadaghan kani pong 6 pun. Yung ako, naguhan, gay ka, naguol, gay ka, naguol.

0: nag-call, unya, sige lang, trabaho bugat, kanang di na makaya, kaya hon yun, niya, wala na ikaon, kay problema gani, niya, akong sigkaguol, mga bata, basig ako nang mabiyaan, kay na namang ko'y gibate.
1: Boto na kuhan ka, na-ulcer ka, na-ulcer.
0: Oo, niya, sige na ko ka-admit sa hospital, ingno nagod ko sa doktor nga, naunsa man ka na eh, nagsige lamang kagbalik-balik, dire. Maugya po ng imong sakit, ingong ko, nangumindya na lang ko kadugayan kay lisod man kayo.
2: Puso at gabi magsinlami. Baba.
0: Unsa pa sa ako ang mga balatian kay
3: Lala.
0: Ba na kay, gibadlong naman ko sa akong mga anak na ayos yung palabig panghago niya kay kanang di pa may gusto mawa ka na mo ingon ang mga anak ka.
3: Kailan ka kaya mapapa sa akin?
0: Sigala o mga silingan o katong asawa sa akong magwang po nga biyuda mo ambit naman sila di rin ako kay mura magna nasina sila sa akong sinong abtik pa ko di rin kong kuyo ko
1: nakitaan
0: kanang malipayo na ko mao nga mo-uli lang po sila, dinigod ingog baligya, ulian na lang akong bayan ko sa akong palit.
1: Ari ko nire sa umay buhon, kay Islaman ka.
0: Asa man ko, ana sa radyo natin?
1: Yes, may ana sa radyo natin, umay buhon.
0: Oh. Ng mga bagong tubo ron. Bata noon pa gani, nanay tag-iya.
1: Oh, pero ay kopensya ng sirwin kay kusugi ang mangilog.
3: Bago tayo
0: Binti.
3: Yakap sa dinil o kay sarap ng mga
0: na. Ayan, masuk ko ka. Kagin, yaga-yagaon man nagkikain ko. Tungod na sa aming poskopi dahi. Kaya ang aming poskopi, maoy nakahatag na kong kahati-hati.
1: Ah, okay niya. Daghang salamat na naya, pila tayo natin mo, 53 anyos.
0: Naglakaw, o 53.
1: Ah, kano sa may mong birthday?
0: Ni atong Agosto 30, nag-birthday may dahil sa radyo natin.
1: Ay, ka ba yung 53 at 52 to ni mo?
0: Oo, o 52.
1: 52, so sunod tuwing mag-53. So inaas pa na naya, no? Kanayon nang yun, panay ginom sa mikroskopi niya. Daghang kay salamat ni Munay Hanya.
0: Oo, daghang salamat po ninyo nga. Mawagihin mong instrumento sa Ginoo nga. Nakakaplag po po niya ng kape. Wala, nagyod ko mainom o laing kape. Di sa gatas, dili, nagyod ko kape o amigoskopi. O sahay mo akong isudan.
1: Amigoskopi, isudan, ano mo, isudan?
0: Oo, may akong mo ang
1: kapaw. Okay, so na, congratulations o nanay Ningning. Miss you
0: na. Salamat tayo, sir. Salamat.
1: Okay, Kwan, second prize. Kwan, 5,000 pesos. So, dagang salamat, tay.
0: Oh, dagang kayong salamat, sir. Salamat sa aming gusto, nga maoy kaayuhan sa ako ang balatian.
1: Okay.
4: Yes, dagang salamat, Nanay Ningning, no? Nagpasalamat sa kaayuhan sa Amigos Coffee. And return, no? Nang healthy si nanay, plus nakadawat pa jodog 5,000 pesos nga pahalipay. No, gikan sa padaghanay og empty boxes sa Amigos Coffee. Wow. Ay mga palangga, ha? May kwarta sa tabon sa Amigos Coffee, mga palangga. Nanay mga nagpasa diri og mga tabon nga nakadawat na pudog pahalipay. Wala sa tanan nga namalit diha nung lian ninyong tabon kay nagsugod sa ng pahalipay sa tabon sa Amigos Coffee. Congrats sa itong mga winner, ha? Negros Oriental og taga Ubay Bohol. Ang third prize, wala pa na ako natawagan. Ako pa ning kontakon kay Morgo man ni signal si Madam Podias Picas, no?
3: Amigos Capsule.
4: Pero sige lang mga palangga, no? Gikan sa Amigos Coffee, nalaras na diri sa itong usa ka products ang ato ang Amigos Capsule. Tara.
5: Amay mo agad.
1: Taga-asa ka, Ma'am Kit?
6: Taga-Astorias, sir.
1: Astorias, no? So, Ma'am Kit, si Listy. So, tigamitan ka, Amigos Capsule, Ma'am Kit, no?
6: Yes, sir.
1: Mm. And yeah, can

0: Oh, nagsige sa kong pangutot, sir, nga nga kong tiyan, sir, murag nag-rumble din siya, sir, ba? Then, pagka-morning, sir, gidiscuss din ako siya, tanan, murag yung siya ka ng ugay na bitaw nga kanang naa sa imuhang tiyan, sir, nga wala ni gawas. Grabe okay. Siya sa pan nga.
1: Ah,

0: among kaibahan naman. Kamusta ang atong performance sa Amigos Capsule? Okay ra sad, ma'am?
1: Kayo, sir, kay sa okay. Yeah. Sir, lahi ra gid sa una, sir, nga. Nga sa not.

0: Douglas Capsule.
1: Yes, sir.
0: So, mo? Tagasa ka na pita.
1: Tagaluok na.
0: Tagaluok norte na day karon so mo. Pirmaminti ng nagayday tungkol sa pag-inom sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir.
0: Ah, sige din.
2: Usara sa dako ikasulti ko in jam. Pungit, aw, oh, antos-antos alam na. Yes, na po si Idol Abay Rios. Ya, samtang nag-hook up ko ni mo, Kuya Angel, nag-monitor ko kay gihungitan ko ni Yummy Ami. Oh. Abangotanan ako, Idol Abay Rios. Unsay gihungi. Eh, sa ang iyang matagim team nga... Ahem! Para all, ahem. Parisan po na to. Yes, manalay kong oras ang alanggahan. Basta mo na to. Kamunay duol sa mga butika o pharmacy diha nga dapit sa inyong lugar. Kutawin ang masarap na kape ang atong Amigos Coffee niya padalundon og Amigos Capsule. Dagan salamat og mayong gabi sa tine. Amigos Coffee Lami Kini.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio. Las 6:31.

0: talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika, The Alternativo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
0: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika, The Alternativo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butik.
3: Mapalit si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500. Natiyan muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa
7: ano po ang katulog?
8: Karoon?
7: Itong wapakatilaw sila. Kanang
1: oog. Tangap na ta! Ang Coffee Mix, mapalitan ng mga butika o sa inyong mga lugar.

Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol.

akong lawas ba? Sus na, feel good din ako, wala ang jid ko. Kana pirabuyag ko, ang jid kay ko, energetic. Salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, susin, gilak-gilak din ko nga nakagamit din ko anin yung product.

0: Radio. Star Radio. Star Radio. Basta na ka star, sikat. Oras sa Star Radio. La size. 56.
1: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya.

0: TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar.
1: Ug digestive function usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud ning suwayan Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Mga pena ta. Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako dyan namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: William Anfone.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negosyo Rental Philippines.
6: Yes. Mm-hmm.
5: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko na kanong istura. Mayo gyud.
6: Yes.
5: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag...
7: Tabitaw. Pasalamat sa kubda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo ang
8: service. Own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at Daang Taytayan, Kalindagan, Earfoodnet. Bye-bye.

effect. Batungon sa pag-inom nako sa Amigos Kinig 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang yun ang akong nahurot that time o kaloyan sa Ginoo na okay na akong anxiety o nakatugon sa dugtarong. Salamat kayo, Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako o sa ako.

0: ako.
1: Bawas programa nga puno.
0: O ikaw lang ang
2: mga ga-DTX sa mga ga-D3Bayo. Hello, hello, hello! O sa gamahim sugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ni nga itong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga nga mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500 kanunay yun nakakape kanunay naka DTX Coffee Mix naka DTX Premium Coffee and of course ay kalimtan mga higala din na to. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lima, nalo niyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya ganon. Visayas ug Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan ka mga probinsya. Ayaw galimot, kanunay, naanata mga higala sa programang hatod ka ninyo, mga higala, hatod ka nato sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500, controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para sa himsog nga immune system, D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Sa may mga concern og bangutana, may kalabutan sa tong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuag mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-65.

ayaw kani sigihon og kaon. BCO. Oh, kala. Inom kada adlaw.

Ingon kay ang uban gasalig na lang sa mga allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio og mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod. Mamanggod ay rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintoma sa allergy. Unsa pag yung mga pagkaon mga higala? So D3 bio pwede kada adlaw. Sigihon kada adlaw ang D3 bio. Ang pagkaon sa sibuyas maayon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. Ang ahos, maayo po na mga higala. Nga makapakalma sa gitawag na to nga immune system. Ang yogurt, naapon na si benepisyo Ang mga live bacteria nga makuha nato sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa atong immune system. Ang kamote kani, kamote, mga dahon nga gulay. Mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kuntabang na. Oregano, lemon, kana o mga kuana, mga nindot na siya sa tuang. May mga allergy. Nutritional support at anita karon sa mga supplements na pwede natong imnon. Ko na atay allergy. Haos mo na ko. Bisag unsa nga allergy. Oo. Number one is omega 3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega 3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Kada adlaw, kaduha, muinom. Ha? Kasi nasulan na mo ba? Wala gidok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong, hasol kaayo. Hasol kay lagi dok, sige pangato lang ako ang mga panit, no, skin na mga rashes. Pagkakaon ko basin hasulan mo. May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega 3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3 bio. Medium chain fatty acid kada adlaw na ay D3 bio. Kalain base nga

0: ng kasayuran sa maayong panglawas. Tas pang ibu ko buong pag-ibig na sa'yo'y aalay.
1: Kaya nga na itisting huwag nagpadayo. Ito nagit daw ka to akong ibat-ibati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini.

0: Ini kadi alternative.
1: Nagkaroon mo kong i-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong palito na inyong imintin kay Tulisan sa ako lay basihan kay pag ikan sa kolumpira DTX na kong imintin o ilain.
2: Extend Hood Superman.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala na buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako di ay si Gani, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng isura sa akong pamatik. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadungga na po sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako di tumartul ka beses matagadlaw. Kanunay na pong inom. Nawala ng cute ang perming ang pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Pag Mighty C para aron.
7: Mag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay baskog ang panglawas. Usbo na ko ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na mag-correct, mag-overreact na, sige. Nya, sigihon mo, anak, mga higala o disturbo. O kanunay, gina, mag-atake ang inyuhang allergy. Then, D3 bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ano sa tas mga pangutana, Biki? Imingaw po ko ano mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Iyog kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumang igalas Pulangko, ha? Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 bio na. Actually, mga higala, may pipila ka mga sintomas no sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood. Mag-nosebleed. Sintoma. Mas prone ta aning hypertension. Genetics. Obesity. Kanila yung sobra na itakadako, no? Ang sobra kadako, mga higala, mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity.

sa taasan na. DTX 596. Oh. Then by the way, atong siha. Oh. DTX Beauty Soap na anisay whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. Oh. May pangatol spanit. May mga skin problem. Gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas, bugas. At ima na mga higala kaya ang imong bugas, bugas. Basin tubuan nagnaong. Oh. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo. No? Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Oh. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ah? Sige ha, gamitin ng DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule ha? Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang panaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pay anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana ha? Inahang

0: ka. Sige, sa kanto mga wala pa ka pangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, salamat ka ayo ha. Ang atong products na as mga butika. Tara! Mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste of wellness.

0: Mel Galios.
1: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa lima kaminuto.
2: Ako ngayon maligayang maligaya.
3: And the happy... Mga bakterya mo pasok sa atong panglawas. Manigay lang, balik-uno na atong immune system. Ay magkalimot ha. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Supplement Trading, Dragon Fruit and Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Kasama, ay magkalimot usab sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang mga kaisin, hala ino mo o kape, alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Dilitanan, nga maayo ang... Pagpilian ninyo, lavender, ilang-ilang usang pagita. Naadiha mga sokin, tigpaminaw. Ay magkalimot niya na basta Dragon Massage Oil, naaras butika, barato, og abot kaya ang halaga. Ha? Ang ato usab nga Dr. Punji Soap o ang Case Kinglo, ay magkalimot sa paggamit niya na mga sokin, tigpaminaw. Ay magkaulo sa pagpungutan na kung doon naman mo yung mga katol-katol, skin problem, gamit din ninyo og Dr. Punji Soap. Habag usab ang ato usab nga Case Kinglo, basta Hamis Kutis ang artista. Hamis Kutis ang resulta mga sokin tigpaminaw. Mas nindot kayo ang ato nga sabon nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya Bisaya, so gamin na now, ha? Barato, abot kaya ang halaga sa ato mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga kasama, ang ato usab nga isgutan karon mahitungod sa ikaayo na to sa panglawas. Kinahanglan ta og tubig mga higala, ha? Nga di kita ma-dehydration. We lost both water and salt, sodium, as well as potassium. Ana igala mo ina mo kita sa mga natural nga mga ilimnon like juices, natural nga mga juices, gikan sa mga utanon og sa gikan sa prutas mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa papalikon sa atong dugang papalikon sa atong lawas. Doon natay daily supplementation, Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Alang usab sa papalikon sa ato ang panglawas. Basta Dragon ang imong tumaron, imong balatian sa panglawas, sigurado. Wag tangon!
1: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw palit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, uga Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noon ko na mga siguro mga 15 days. Mudatan sa 20 days. After nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na.

0: Hard sa gana, hard sa sarap.
1: Makapam.
2: Alos tanan, gikan sa sabon, kape, paple.
3: Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam moduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Mga lama sa kagahapon.
7: By Ronnie Bay.
8: Atong oras mga bay, 23 minutos na milabay sa lasutso. Mga bay, kini mga takna. Gihatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhdo kasukasuan, dele kaehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product na gipakusgan, kauban ang astasan.
6: Kagahapon.
8: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya si Bradney Lon Pirulino. John Redoble diha sa gihulngan kauban sa iyang asawa nga mahal sa kinabuhi. Then request ko song Brad ituloy mulang by Shakol. Kanara Brad, salamat. God bless Brad. Basta na ka-star sikat na tan. Maayong gabi, ibay. Atong itagsa si Day Bebet Lagine. Maayong gabi, idong. Okay.

dito ya Santag 5 kilos sa amigos ni mga winners ni ha. Sa kya, wae mo bugas dere. Ugma Gilda Kiliano, Palaslasan, Conchita Curati.

tanan aduna usaka butang nga nakapag-uulkan ako. Nakahinumdum ko nga sukad nagbinyo mi, wala na kayo siya makikita sa iyang mga higala.

0: sana.
1: A skin friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap.
0: Maunawa ang mong tunay ang pag-ibig.
2: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa Arx Tayasan Pharmacy. Sa Ayus.
0: Si Kapi.
1: Pagkagising, malusog. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte.
0: Okay, Sara.
4: Also have rooms for monthly rents. Post Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 5223.

0: Bethwel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Testimonya sa Wonder Hydro Care.
3: This is Adisila Bautista, taga Upper Puting Bato, Talumpang, General San Jose. 9 years na niya akong stroke. Niya kayo talumpan na cardio care para sa na-stroke. Wala na ni kamot ko palit, pangayos sa mga anak para makapalit.
4: So, sa may ikasulti mo sa uban na nai?
3: Maning kamot lang dyan, makapalita sila mga prada kay ko ako, kadi lang prada pa. So, super talaga.
2: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Annalyn Bulado, taga Gilman City, Negros Oriental, 40 years old. O daghanggang salamat at si Annalyn na nakadungog ko siya imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat dyan ko nga nag-inong sa Nance Copy kay naayo dyan ang ako ang gimulo nga dili ko katangong o tulog magabi eh kay sige na kong panghihi. Ya, yeah. So, nakainom ko sa Nance Copy, normal na dyan ako ang pag-pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, so, wala pa ko katumar. Lago dyan ko at si Alain kay kanang dati kong malimot o pag-ulbo na lang dyan ko bisag ako ra usap. O daghan dyan kayong salamat at si Alain sa imo ang Nance product.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga...

0: mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

At oras mga bay, 56 minutos na yung milabay sa lasot show. Mga bay, kini mga takna. Yatod ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay anyana sa itong mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mo nga makatumar. O ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay, panalipda gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan, salkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C, nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyo nga coffee? Ani ana, gipaila-ila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O gali makatulog tilawid sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit.

Kumba, matuog tayasan. Marcelino Acuhedo, kabulutan tayasan. Wenigante, dayuyo, las 12, ang takna sa kautuhon. Kini pahibalo, gikan sa tuwag nga station manager, ayan lahat. Sige mga bay, laing musika alang karinyo, niningatak.

0: Altida, Uke Dragon, Mel Galios.
1: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit, Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
2: yes.
1: Karong adlaw, Doc Nol. Mm-hmm. Tongkat Ali, Doc. Unsa ning tongkat Ali, Doc Alan? Okay.
2: No? Ma-improve ka lang ato usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato nga produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikwabi, no? Enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw usana nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mauna higala mga sokin tikoin and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisya usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini may mo tabang usab sa ato ang gibuk atun, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, og sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tikboy ang naa sa Heart Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
1: Yes, Doc.
2: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sa naay ali,
1: di ba? Ayaw
2: lagi. Kana mga sokin tikupinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tikupinaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
1: Yes.
2: Kininagyod para kaninyo ang kape nga muhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
2: Yes.
1: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok, mm-hmm. Indonesian, uga yes. Vietnamese. So, kaning tongkat

0: Capsule. Exchange Pharmacy, Sarunda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga sa Alcantara Butika Marga. Once again, mga bay, laing musika alang kaninyo, agikanta kini ni Ruel Cortez. Awit nga naguluhan, iba ka sa lahat.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: sakit ng aking ulo. Si Aying Sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga ragdili. Wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat gid ko aning astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang gun ako ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha. Ayaw pangit.
2: Sa inyong lugar.
3: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit ug Sorbicare.
2: Sa daghang sakit sama sa ubo, yanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba, be, mainom ko gamay biskopi, be.
2: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
6: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong kangapoy niya, kanan. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway mo kay mausab ra nyo.

0: lawas, ma-dilimot ka po yun.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Harmex Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Harmex. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmex. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-hard mama. Extreme na.

0: mga lamang sa gagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 29 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinimong takna. Gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausik ka natural nga tabiral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio datos sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Life Chia Seeds and DC

0: Sugar, sugar can extra powder, DTX, Kapamex, may kape ka na, naka-detox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong hatag pagtagad, kini nga pagtimbaya o request ni Brad Nilon Pirulino. Hi Brad, una sa tanan, dihan mo Brad, maayong gabi eh. And always yug ko, nga naminaw si mga lama sa kagahapon. Then pasyout out ko sa Pamili Baguio, Pamili Pirulino, Pamili Tiksyon, Pamili Sento, Pamili Cuevas, Pamili Lindayaw, then sa tanan, nalang nga naminaw. Now, Brad, pasiat out de po ko sa Tagatamaw, Elden Tulbo Redoble, Jan Redoble. Diha sa Gilngan, kauban siyang asawa, nga mahal sa kinabuhi. Request de kusong, Brad, ituloy mo lang by siya call. Kanara, Brad, salamat. God bless. Basta na kastar, sikat na sikat. Sige mga bay, nga dito maglangay, anak kinagipa yung kanta, ni bay ni Lon Perulino. Diha sa nasunggan ng Albert, kantang ipangayo, ituloy mo lang. By Shakul.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Hai. Kagopo.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon. Boutique Gale.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya.

0: 阿倩霞。
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya sa Astasan.
3: Nagkakamali ka kung makala mo na ang buhay.
4: Reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Widow's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Widow's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Ako rin si Almira, si Barangay. Nagpuyo sa Lagsang, Kalitay, si Cebu. Kaya kung sa kit kay Hyper Tire Distance at si Cooper, ibugay ng isiya mga buka sa tuig. Please, sabi ko kay Rabi ang pagkita Micro Tire Distance. Sa programa ni Ate Arlene, siya nang nag-susgot o blan, pag-UAID, mo ako ni Palit, ako mama niya. Kasi singan, naniayo ang akong sakit in town. Mana, nag-uyo sa ang buro. Salamat sa ayo.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, Lolanda, Nagtatay, Dodong, Oginday.
2: Bangon.
1: Mangon ata kay buntag na oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka. Atong adagko nga mga mata. Walang na kong matang, importante lang gyud makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Og kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tandaan? Kay kung ako inyong balusan, kloy sa Diyos, okay na yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kanginad. Nga kanunayang magpaubos kay ang labi na sa ubos. Adlaw karon nga Biyernes, pizza disisa, yes, bulan sa Oktubre to Egg Dusmel 26. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Og sa mag-birthday og bang adlaw, advance, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to Cam and always good day. Origin na pinaka-best sa itong birthday. Abtikus ka ng itong lawas. Kumagliok-liok sa matag-adlaw o libre rin kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gin kina nga gasagikan sa itong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon yun ta.
3: Lami, manggid na siya.
1: Oh, lami, gina siya. Labi na makakaon ka, sigurado yung makapanog abot sa lubot. Okay, ito rin, 51 minuto, sumun makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kapit na yun. Next time number sa itong Smart 0969-484-5454. Og sa itong Globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam gina nga matag og maayong pagtagad. Kon may mo timplan po ni gatas para mo bright manambok ninyong otok nga manabi sa silingan. Anong pagpanabi, usay makaayo? Usay po makadaot? Manabi mong gani, kanan naging makaayo? Para hapsag mo rinaw ng atong kinabuhi. Kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsod na binagini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Tayasay Malalod, La Libertad, Gyolngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Diya sa Ayungon, Binday, Manoyod, o sa upan pang kalungsuran nga maabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Ibda na ang mga ilibtunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy. Pang-ibda na kay buntag na.

0: Ipataop og magabi eh. Ibton og mabundang. Ana regid ka simple. Region taop ibot. Ibot taop. Kanang plug sin siling pad ba ipataop maginaw gamiton. Ibton pur hindi na gamiton. Ano yung itawag plug o unplug? Yes, because is lang itawag sugbo. Good morning, good morning. Yes, tumanog, grunda, ligra, badyan, inatilan, malabuyok, samban, o samban, pangkalungsuran, nga mabot sa itong signal. Nina Dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay puntag na. Bangon para mukaon. Bangon para mulaag. O karon na ba na yung schedule sa buglasan? Nadaggan kayo mang laag. In short, daggan ng tao sa Dumaguete. Basta buglasan na gani, maghuot din ang mga tao. Huot mang gani, bisag dilit. Dilit buglasan. Samot, nagmabuglasan. Nagyon good luck sa tanang mga ni apel silang buglasan festival. Insanagway mahimo na pong champion. Next year, murag pa naman to. Atong last year na eh. Last year. Dili, next year, last year. Ang idaog, bro, nakuha man to sa diya sa dakbayan sa Baiz. Karon unsa ra kay kinsa ra pud kay muda og ron. Okay, tara, 55 minutos. Sumun mo kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby siya ta. Minaw nakita ko sa kawin title, Piling Guapa by Dongs Sasparde. Kada

0: Piling gua apa? Lagi nonton reba. Nah, emang gua piling-piling gua apa? Dapat nggak gua apa gion 90%. Oke, Toras. Alas 5 yung punto lagi sa Kebon Tagon. Balik-balik sa itong program ang pakurat sa Kebon Tagon. Kauban Giyapo na yung gala sa kagidad. Huwag na ba'y utang? Huwag mo palit. Ano rin kasimple ang atong kinaboy? Huwag na tayo kwarta mong palit. Huwag ay kwarta mong utang. Ayaw lang gid kalibot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isi abot sa Ali. Alingag-ngag. Basta lingag-gag na ganis gotan, kanis manang ustay mong katawa, gidayon. Pagkalaparag bakbakon. Anang ustay, sabing wide mouth ginis siya. So ato lang ginis siyang sabdo. You need to understand manang ustay. Because manang ustay is having a wide, wide, wide mouth. Okay, ito lang sa lasing koro na gyan sa Kabuntagon sa tumalulog lola na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gyan para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang ato madagko nga mga bata. Sa mga nangatulog pa niya, gatikongkong, kay gibatig katugnaw, tikang-tang na, batian ninyo ang kainit. Kainit sinyong tapad. Kinsa man yung tapad doon niya. I-feel ninyo ang kainit. Okay, aritas itong kapalaran ng Buntaga, mga sikat. Ay, kanina itong kapalaran, importante man eh. Ato gineng i-reveal ginato ni siya. Ato ning i-expose kada Buntag. Okay, importante man eh. Para mag-like tingong niya to ang microphone ron. Para mag-dili.

kadang mga kapalaran gatod grato sa astasan herbal capsule matambal sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kasoan. Dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-bag, wala o natanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product kagipakusgan. Kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon, 35 times, beta-carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan apalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa matong astasan herbal capsule. Yes, Panimalay ni Sir Boyak, Slabiog Garindal. Sa ganaan nga magwapa, maputi mami sang panit gamit ang kayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi. Makahumok kung makahami sa panit, adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o mapami sa imong cutis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, ito ras, alas 5. Size na good sa kabuntagon. Pagka dalira good sa oras, dalira king adlaw, dalira mula, dalira tuig. Dalira good tang manambo kada tuig. Ang uban po, gikan sa pagkatambok, dali na pong naniwang kada tuig. Ano yung yun kada tuig na yung manambok? Apo yung maniwang? O, ada man ginasya kay katong tambok, kinalan mo nga magpaniwang. Binag na lagi, pamatis lawas. Dino naman doktor, dong, ayaw nagkaon ng mga lamik nga pagkaon. So in short, maniwang, yun kay bawal naman itong mga lamik nga pagkaon. Like kumba, lechon, o guban pa. So, maniwang yung kang uban po, gigas pagkaniwang. Mingon man doktor nga dong, kaog lechon humba, kanadlaw, para manambok ka. Ah, di, karon tuiga, daghan pong nanambok. Sige man kaog baboy, kay barato man ang baboy ron. Medyo barato-barato ba? Sige na yung as in barato kay... Ato kas canggih yung palit, mahal-mahal mga yapot. Gingon nga. Baboy is pork. Baka is beef. Okay, ito na yung panawagan yung paibalo masikat. Or panawagan yung usa ka national ID nga nahulog. Kanang gipost sa Star Radio. Usa ka national ID nga nahulog. Gagahapon.

0: Madlawa ni siya, alas 11 sa buntag, diya sa may bunga tamaw tayasan. Ang pangalan sa tag-iya sa National ID, Neljan Aliyo, alang sa makakita, palihog lagatod. Diri sa Star Radio tayasan, nagpaybalo, handos 38, buyak sa labiog karindal. Bayaw sa tag-iya sa National ID. Okay, sa ito na ako, kakitag National ID kagapong Adlawa. Palihog lag uli sa tag-iya or iato diri sa Star Radio. Ana ra, kay kanang National ID, importante na, so palihog lang masikat. Please return to the owner. Labi nag-sexy. Gawa, gyoy.
1: Pamante.
0: Anagyan, sexy. Adik ka balong mo. So, to underwear, ana. Magbanganga. Ang ito ras, sa 5 na ibinigid sa kabuntagon. Madali ang sa oras. Nagingon nga. It's time to drink coffee. Sa mga nangapi ron, may pagpangapi. Madi sa barangay magtotoyasan, may buntag na ron nung diboy noong nga nangapi na. Anong diboy noong, may pagpangapi niya noong. Kung sa may gigamit yung mga kape noong, katong pure coffee o katong kape nga na ay katong bang gisanlag ani, katong bugas mga gisunog. Imas mo ang pagkunotonong di boy. Pero katong may mayong gamitin nga yun kay para imasmuhan ta ba. Anang iwas pas mo. Usahay ra ba sa atong mga gipang buhat-buhat ya pagkahuman maligo or manghimasa dayon. Mapas mo man taan na. So imna na siya katong bugas nga sinunog. Huwag ta nang pas mo. Ay, muntan ni Boy Dia nga sa'yo kinangapi, kauban sa pinanggagbutan ng asawa. Ay, lines ng Mernay Noo. Huwag sa ilang mga anak, lang by Francis, Maymay, Imad, Myra. Nagganagalan gini si Maymay. Naglibog ta kung sa'yo itong itawagan ng Maymay. Maymay! Or aribatas Myra. Or aributo sa, antopon mo sa Imad. Huwag ni Tap-Tap Dia. Tap-tap, huwag sa mga apoy ng D-Boy, si Sabi huwag Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon, bangon!
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Sus, pagka-brighta ganyang partner. Kaya kong partner rin, laming labtikag tukog ng simod. Kaya imong pasulti on, 1+1.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon lagi. Ay, giyon, bisag pitkan pa niyo ng simod, ani. Ang itubag, bangon-bangon, ragyon. O, ano tayo may mo, anak? Ito alam ni Sabto ni Bataan, eh. Og, diya sa Sitio Laguna, may buntag po ninyo na Binson ron nga sa iyong nagmata. Ilang ito ti Binson diya, by Lexter, by Dan, by Joey Binson. O, kanis by Joey, kung mo niya, kitawag ko ni Dimak. Anong Dimak mo na si Joey ba? Ang buti nung itawag nilang Dimak kung is by Joey. Ano siya na ng Dimak ba? Dimak, Dimak kina. Atay, Dimak kina, dahil ka ba we? Atay. Ano, bagay pong Joey ng Dimak kina kay Kuya Boyag, dagko, biyag bukton po is by Joey. Anong itawag nilang Dimak? Dimak kina. Ilang sayra dia Akila Harvey. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Agas barangay Lutay Tayasan, may buntag punong sisar kabunada. At ang ingalan ni nga kanon ay mga laba. Bisag mag-ulad. Mga laba na ginisya. Bisagun sana lay buhaton. Og ni Bay Kukoy Guardario dia, may buntag Bay Koy. Kumusta tong kabuntagon dia Bay? Okay ko di pwede ka. Mas himas na kore kong manok nga ogis kay ako na itari rong Domingo. Okay, mas himas na si Bay Kukoy siyang manok nga ogis. atong puti nga manok nga nakadaog na to walay tuyo nya iya na pukurong gibalik kong kondisyon kaya ako nung itari nung Domingo. Bay ko hinaot nga mudaog na yung manok nung Domingo bay pusta na yung muang sa may pusta niyo bay pusta yung muang kabaw or asawa. Ay ay kumpusta ni bay limit ra ko 500 ra 500,000. Pagkada ko apog pusta niyo bay ko itong as million mabod yun sa kamilyon na lang na. Ako sa best friend ni bay koko si bay president Garganira nga mo na ikatimon-timon sa malo kabok bidbirod taon magodis bay koko nga nalato naman siya mo na iya sanggi dispatsar iyang walo kabok bidbirod na iyang giyatag ni bay president. Mas bay president ka interesado po matik dawat dayon. Kaya ko siya kanay pa ipalitong sindahan nga na nahihiyatag. Makasim na ko ande. Ay, buntang ni Bay President Ganera na sa sityo, prinsa. Siyang masilingan dia. Silang Bay Junil dia. Bay Felix. Piris. Akin si Bay Felix, sipa po di. Sige yun nga. Basta na ipula nga. Samaan nga pula, bay. Pula ba ka ng kolor galing nga pula nga marag tubig? May butang sa baso. Basta magunita ng Bay Felix, di na ginakabuhi. Lang bay dun-dun da, bay dun-dun ludadilya. Smiling face po niyong pagkatawo. Liwat ni siyang mama. Mga smiling face family. Okay, taras, alas 5.15 na gid sa kabuntagon, pagkadali naman sa oras. On sa mad. Sa may yung ganahan ng buntaga. You like milk? You like coffee? Or anything? You like bud-bud? Or you like bingka? Okay, standby sa ito. Sa di patang prensa, muatag na tag lingaw-lingaw na buntaga. Pampaswerte ba? Pampabuinas. Pinagis pagtingog sa atong toko. Paminawag yun atong toko. Wow, ang kanang tingog sa toko ba? Paminawag yun. Okay, maura ba na yung maghatag na itong dibuinas sa bulsa? Okay, sa atong unang lingaw-lingaw na buntaga, pinagis pagtingog sa atong toko. Og sa atong ikadua ay katulot, tangan-tangan ninyo kay ato nang ihatag unyang taon-taon. Sa dita malimot. Okay, sa dipata prensa na naminaw na kita gusto kaawit. Arita sa mayong kantaan ni Ron. Kung ikaw ang pasultihon. Dara, ayaw mo kumpiyansa. Request ni Bay Kukoy Guardario ni Bay Persinet Garganira. Kay kanis lang doha, best friend magini. Digilis na magbuwag. O nagigiyon nga magbuwag pa ilang asawa, nung kagini sila.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagwapo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagao. Diyan Santo City, makapalit ko Lance Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, hindi na napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor niya nga, hindi ako mag-inom kopi. Wala, nakadungo ko sa radio, sa programa, akong gitistingan. Maayo man na yung Lance Kopi, kaya hindi na ako magpalpitit. Makatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Lance Kopi, magmawalang kakapoy kay kumakapit ko managsit sa akong lawas. Pasalamat po ko sa Lanskopi kay katanganap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa EMS
7: Flower Shop.
11: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. M's Flower Shop.
11: M's Flower Shop.

0: Sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
2: Ako na ay si Ultima Sakaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayaw ni Ma'am Kay. Ang iya kong anak karoon. May naman siya kaon, may siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong damay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, Ma'am karoon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
3: Ma'am, nagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
2: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya tutoy. Ug ang last karon, problem tambok na.
1: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: by Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa Kangidad. Dili lang siyang paborito yung istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun. Ganahan mong famous kadadlaw. Tune-in na mo sa Star Radio. Ada ra. Doon ay train nga nagkadagan, diri na ako patubang. Nadlo ko nga maligsan. Ni amba ko sling kuranan. Dagan patubang sa gawas. Si Armay na sudlan noon. Okay, to ras 35 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para ibuka nga itong madagko nga mga mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Balag na kong mata, importante lang yun, makabuka.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Huwag makita ninyo ang kaputi, kasinaw sa paa, sa dalaga nga gwapa. Okay, padayon tas itong kapalaran ka ng Buntaga. Amina, pamati kay ato ng yatag, ura, ura na. Lagi panganak sa bulan sa September 23, Sangto October 23, Libra, maayong balita, bahin sa usa ka hangyo, swerte numero color 146 o kilo. October 24, to November 22, Scorpio, maghatag o positibong resulta ang imong sugyot. Swerte numero color. Ito, 5 o silver. November 23, Sangto, December 21, Sagittarius, daghang grupo ang makig-uban kanimo. Swerte numero color. 397 o blue. December 22, Sangto, Enero 19, Capricorn. Natagi o bili ang tabang nga imong nadawat. Swerte numero color. 614 o maroon. Enero 20, Sangto, Pebrero 18, Aquarius, dili magpadala sa ginagmay nga babag. Swerte numero color. 258 o brown. Pebrero 19, Sangto, Marso 20, Pisces, ang imong maayong intensyon kay masabtan ra. Swerte numero color 739 og purple. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og samot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

0: Kadtong mong kapalaran gatod grato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga sakit sama sa high blood, kasog sugar. Adunay bukol-bukol o guban pang masakit nga giambing sa iyong kalawasan. Wala akong natalan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Og diya sa South Cebu, available ato Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Mualmual, Mualmual Pharmacy, SGN Pharmacy. Dasbadyan, Botica, Santo Niño. Alegria, Janjan Pharmacy, Novit Pharmacy, Natilan, Vicor Pharmacy, MPJ Drugstore, Eb Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Dias de la Gatrid Pharmacy, It's and Dates Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy. Ronda, Bilgora Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Marga. Dias de Manog Pharmacy, Sipura, Pidrag, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Dias de Manog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Pidrag, Risher Pharmacy, Dias de Barili. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika duol sa inyong lugar. Og din sa Longsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy, o Ginjal Pharmacy. Og sa itong mga nakadaog masikat sa itong papremyo gikan sa Amigos Coffee, nakadaog og 5 kilos bugas. Congratulations kaninyong tanad. Ang uban, nakaklaim na kagapong adlaw. Ang uban, wala pa. So sa mga wala pa ka-claim, ato na ipabalo kay Basig, wala pa din kay di man makontak ko no, out of coverage pad. So ato na ipabalo sa radyo ning wala pa ka-claim. Ato ipabalo rong Bortaga sa mga na-entry sa Amigos Coffee, sa mga nakadaw kung 5 kilos nga bugas. Lani, kani si Lani digit, taga Laguna matuog. Nakadaog dig 5 kilong bugas. Johnny Camirong, taga Ilaya, Tayasan. Sita Kanyete, Purok, Bangga, Poblasyon, Tayasan. Melra Kalumba matuog, Tayasan. Marcelino Acuido, Kabulutan, Tayasan. Winnie Ganti, Dayoyo, Himalalod. Tikya Balasabas, Tayasan. Dilda Kiliano, Palaslan, Tayasan. Og Conchita Corativo, Santa Cruz, Tayasan. Palihog, i-claim na inyong 5 kakilong bugas dirte. Kay Shurbol na nga malungag. Maggad ang mga ngalan masikat nga nakadaog sa premyo gikan sa Amigos. Sa mga wala pa to ka-claim. Mga grasya na gikan sa Amigos. Mga ginumala. Og ipanag-iya ni Idol Angel Vicious. Okay, ito ras 41 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Kaya itong labay ng adlaw din masikat, adunay usa ka krimen nga naitabo da sa barangay Maglihi. Usa ka krimen nga, sus mo na gayong makaingon ka nga. Marag ngilingig nga pangitabo ba, usa ka pagpanikbas. Diya sa barangay Maglihi, Tayasan. Nagpangidad sa 38 anyos, lalaki. Nagingon nga on sa nagway rason ani on sa hinungdan nung nabuhat to on sa igi panaglalisan naman to gibalita naman tong Byron ni Bay nga to lang og na may mga panaglalis kani or panagbangi nga wala magkasinabtan ay manginaot repunta nga dili mo sangpot sa ingon ana nga krimen or nginana nga mga mabotag pag ang mukot to ng kinabuhi ba kay warag yapon kita na magyapon magsakripisyo kay mapriso magyuta matuwa lang nga naamay kapitan naamantay unagyo naamantay balaon o sayon regod magsinabtan lay raba kay kinatong kinabuhi bililhon kay ni ayon tag naapay lang kinabuhi nga baligya as merkado kay makapalit rata kaya naging usara na binito kinabuhi pag sinabtanay ra gyud. Dira magpadalas kainit sa kainit sa ulo. Ngayon mo ka ng ulo, butang ag ice para bugno ra perme ba. Ay gyud na may mga siyaw-siyaw. Wala'y ka ng siyaw-siyaw po sa ay ato ra po ibutang sa lugar kay anang masubran ra po nga siyaw. Pinagsiyaw nga medyo personal na kayo. Di ba tanan malipay na abay uban nga masuko or masakitan. So muna'y gyud nga ang siyaw naray gyud sa naray kon ba? Naray limitasyon. Ay ra pa subray kay basig mo. Musilaob. Okay, standby sa ta. Amin na una kita. Ang kabuhayan showcase.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ba isa oi te 500.
1: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit yan murag ni minor ba og makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdit ba siya basta nakaisip og tumar ani.
1: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number 1 yun ni ang kwan, may PC. Itribayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi ng TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapagpansalawas ang tao.
3: TJX 500 mabalik sa mga butika. Itribayo.
6: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
7: Itribayo.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Itribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalik sa mga butika. Itribayo.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy baroro, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa'y pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga lipyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Payong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
12: Payong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
11: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
13: Mga pena ta!
14: Ako si Cristita Elma Babor.
15: Mm-hmm. Oh,
14: kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Daghan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
15: Mm-hmm.
14: Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago do. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo gud kaayo dok.
13: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Si Ima Mohana Arisdado Sanglon Paligok. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gitang yung epic sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si April Arisdado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans capsule o Uid capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.

0: O, sarahin yung dan lagi, letter B. Unsa man ang letter B? Kanang letter B ba? Ikaw na siya, baboy, baboy. Ilugan mo ng baboy kay... Kung maluto na siya, mahimaw mo ng kumba. Alright, balik-balik sa itong programa. Pakurat sa kabuntagon, kauban, giyapon, ingala sa kangidad. Huwag na may utang, bayre! Huwag mapalit, bayre! Ano rin ko simple ang atong kinabayog na tayo kwarta, mapalit o kay kwarta mong utang. Ay, nang gigkalibot sa babayad sindira, aron ang isiabot sa ali. Alingag-ngag. Ay, lagi mo pag-away ang letter B. Hidagan mang B. Nay B, bingka. Bingkang pinalike. Okay, sa mga mailing kundag swertris, paminaw pamati kay ato nang yatag ora-orada. Sa mga nakataya, tanawa tutukin na yung ticket kay basin ang gusto mo sa mga mandadao. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 104. Og sa alas 5 sa hapon, 8-7-9. Og sa alas 9 kagabi, 1-9-1. Magkad na itong swertris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Kadong mga swerte, sigatad ka nato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, Gerbal. Nga barato, gipiktibo na. Ano yan sa itong masuking butika? Ang nabantog, ugmas, gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka mayrapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar, ayaw lata. Nga, ang imong lawas, mabigay, panirip di kanunay, pag Dragon Fruit Plus, susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit sa masuking butika, all sin yung lugar. Alkasi Studio Mascorbate sa mga idarana, alas kasayuran na kasagarang inungdad sa pagsakit sa tumabukong tuhod, malutanog ang pagbato ng arthritis. Rayo maguban patungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas po sa mga nanay tatay pagtumar. Karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi di alkaline vitamin C. Mupatid aw sa nahanap di yung mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka, mapalit siyang masuking butika, all sin yung lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka naman sa lami. Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagi pa ilailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, delikatulog, tila medisin nyo kini nga maayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi. Ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian. Mapalit siyang masuking butika, all sin yung lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika, all sin yung lugar. Mayang buntag din ma Mel Galios, masasaniligan sa Dragon Fruit. Og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta masikat kay buntag ta. Ang pagbangon, importante gina para kita makakaon. Makalaag og mabuhat ang tanan, mao nang mubangon kita kada buntag. Dili magpaluyaluya ha. You need to strong ragyod every day. Dapat lig-on ra kita kada adlaw para mabuhat nato ang tanan nga mga buluhaton. Ako na siya magpadala. Nagperte pa ko nung gwapaha. Hindi ni siya magpadala sa letter B. Natay ng letter B lagi. Ano, wala man nagi letter C. Okay, ito sa itong malitang sports ko ng buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa otok, pagdat po sa pus-on. Aka ng pus-on, huwag na ton, ginasya kay. Importante man po na. Okay. Ongoing kiat. Bardo naluluktok sa lain dungog sa iyang karira. Ang bitoon sa San Miguel Ber nga si Junmar Pardo misikit nga dito sa lain record sa masidlakon niyang karira. Buman, mipabutog 25 puntos, suban ng 12 ka rebounds. Sa score nga 135-105 nilang demolisyon sa Tirapirma sa PBA Season 50 Governor's Cup ni Adtong Merkulis sa gabi. Ang 9-time MVP may paduol nga doon na lang sa 5 puntos. Aron mamahimong labing bagong membro sa 10,000 point club sa liga. Si Pardo nga mag 37 anyos na karong November 17, doon na on time. Higayon nga kaboton ang mong dungog kung miduwa pa siya sa katapusang quarter apan wala na kininabuhata kay dako na kay sila og labaw. Hindi ko naman chinitsisyon matod pa ni Pardo human sa duwa. Pero thankful ako sa makasama doon sa 10,000 point club. Isang karangalan na mapabilang ako doon pero hindi ko inhabol. Darating at darating yun. Kod opisyal na kining niyang makuha si Pardo Mamaymong ikaduwa pa lamang nga aktibong player human ni Jason Castro, ikalima sa Kasaysayan sa San Miguel o ika labing siyam sa kinatibuk-an nga maapil sa Langdon nga listahan. Gusto ginunta ni SMB coach Leo Austria nga makabot ni Pardo ang maong dungog yadtong Merkulis apan mibalibad ang garbo sa pinamungahan. Sa pinamungahan si Bo kay mas gipili nini nga matagan og tsansa nga makaduwa ang iyang mga teammates nga dili kayo gamiton. Magganda nga itong balitang sports karong buntaga. Humble rin yung kayo yung mga pagkatao si Pardo. Nahimo ni siyang 9-time MVP pero wag gini siya mapakita og mapakita hambog baka nang wala na yun. Duwa na. Unsa mo na mga record nga nakuha niya. Wala na niya gipang hambog. May atong Merkulis, aduna po sila yung record ta nga makuha. Og ni duwa pa sa sport quarter, bolo wala na niya buhata kay wala man kuno siya magapasa ng nanang record kay maabot ra man jugo na og ganahan. Ana pa man kuno next game. So, basi next game 5 points man naman kuno ko lang para makuha na yung 10,000. So, next game sure ball na nga makuha ng Pardo nga award. 10,000 points matay. Sa imong duwa 10,000 di bagay na lalim yun. Na basta-basta nga puntos nga kwaon. Okay, Gismail. Huwag mo nang trabawa ng Gismail. Medyo dugay-dugay magay na yung makuha. Makuha magay na mo pero magastura po na yun. Samot na lang score nga kanang mupasyot ka sa ring. Nang bulay may pasulod sa bangag sa ring. Gismail samot yun pati niya napay magwardya ni mo hindi yun basta bisag barata pa kong letter B hindi ko na siya mapalit hindi yun nga antura ko siya sa letter C kaya mas barato pag yun ko no. Ay, ito ang malitang sports. Gatod gratis sa Vertecure Capsule. Sa mga dunay vertigo, pag Vertecure Capsule na. Ang Vertecure Capsule gituyo aron makatabang sa mga taong nag-antos o vertigo. Kanang kalit nga pagkalipong, paminaw nga nagtuyok ang palibot o pagkawala sa balanse. Ang purpose sa Vertecure, makatabang sa pagkunod sa kahilo o lipong, makatabang sa pagpayo sa balanse, makatabang sa pagpakunod sa sintomas sa vertigo. Kadang murag nagtuyok imong pananaw sa palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balansi, batok sa vertigo. A Vertecure Capsule.

0: Akong asawa ba, gika po yung magbangon, imbis yaman tayo magtimpla na ako. Ako na lang ang nagtimpla, so kagalingon. okay na na, bay Ruben, sabter ni masawa, bay. Iba, sige ka po yung punagabi, bay. Please understand your wife, bay. Ay, buntag ni Bay Ruben, gagulis dias barangay Bangatayasan. Sa tanan natong makigalaan, dias barangay Bangatayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mag-liter bin at ang tanan. Bay Ben, kanan ka glitter bin, bay? Okay, kaya na bay, mura ganaan ko na bay. Ganaan ko na si Bay Ruben, anang liter bin, iya iparis ko na sa kape. Ang saan ang liter bin ay? Bingka. Lindot mo na iparis ko kape. Okay, tara, alas 6:05 na gyud sa kabuntagon sa tanan-tanan natong makigala. Aron nga naminaw sa studio, may buntag kanitong tanad. Atong usbuning mga kan masikat kini na kadaog sa pa-premium gikan sa Amigos Coffee. Sa mga wala pagka-claim, sila ni Diget, Laguna Matuog, Johnny Camerong, Ilaya Tayasan, Zita Kanyiti, Purok Bangga, Poblasyon Tayasan, Melra Kalumba, Matuog Tayasan. Marcelino Aquino, Kabulutan Tayasan, Winnie Ganti, Dayuyo Himalalod, Tikya Balasabas Tayasan, Gilda Kilyado, Palaslan Tayasan, Og Conchita Curativo, Santa Cruz Tayasan. Og katong mga wala pagka-claim sa pa-premium gikan sa Amigos Coffee. Nga gipanag-iya og gidumala ni Idol Angel Blessison. I-claim na yung premium diri nga bugas. Nagpaabot na ninyo ni kay og di niyo na-claim. Pasig tanggo ni gilaga, na sayang kayo. Okay, tara, salasay-sayas na gud sa kabuntagon. Napupos na gina itong tulumunan pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan itong makigala aron. Anamin na sa studio, may buntag ka na itong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga iliptonon. Pangiposa na ang mga iliposon. Ipanglabay na ang angayan ng ipanglabay. Asa may ipanglabay, bay? Aka ng basura na sa inyong basura. Ilabay na na siya kay baho-baho. Dapat ka ng basura, ilabay yun. Sa insaktong labayanan, di ka ilabay na bisag asa. Dapat naagin mo'y labayanan nga ka ng dili ba makadaot sa atong katilingban, dili makadisturbo sa atong silingad. Ilabay si insaktong labayanan. Ang may mo, daobe para wak na. Wak na'y basura ka makita. Nahimo ng abu. Kana mga tuhigdanan, di kay mura po mag-uma nga diturag huswa ba? Dapat nyo pong ipuso lang unyo ang banig, unlan, habol, lukuta ang banig, pick ang habol, ang unlan, ibutang skilid. Anak na mag-una para hapsig, malinaw na tuhigdanan. Kaya inyong gabi, inyo na po nang ibalik ko buklad. Anang habol, inyo nang ilukob, kitugnaw. Anang unlan, inyong ibutang sa inyong ulo, kay kain po nang maghigda tag walay unlan. Murag magmatay matulog bita tagulay unlan murag lahi gyud murag makayon kang matay sa mali ay murag man tagahangad bigo sa langit. So murag lita komportable matulog og gulay unlan. So, dapat ang unlan gamiton ginatanag magabi eh. Unay gyud pillow is very useful every night especially if you sleep. Gamit yung kayo unlan. Ano ang pinggin na yung unlan kay gamit yung kayo na. Sa pangilain gamit eh, sa unlan ba? Gamit po na siya. Ang ibutang sa kwan ba? Eh, bangil-bangil. letter B lagi. Undagin ang letter B. Okay, sa itong mag-greeting sa Romontaga. Huwag man natapon kay medyo ang itong oras. Wa naman, alas 6:00 naman niya. Mag-greetings pa tadiri. Napaila yung program kasunod. Nainans 5 minutes. Napay Astasan Herbal Capsule. Tangtay niyo ang Astasan Herbal Capsule. Uban ni Sir Boyax Labiog Karinal. Mga tagdig sa kayuhan.

0: kayuhan sa panglawas. Mina kita kanang mga kayuhan sa panglawas para naabot tayo ginagmay nga makuha ba? Makuha nga pagtulon-an unsay sikreto nga nung mutaas ang atong kinabuhi. Anong taas atong kinabuhi nga maginawa dinis Pilipinas. Mga minaw tag mga health tips. Mga secret. Secret health tips. Ni Sir Boyax na biyog karinda. Ang katangatangin po ng handos balita ni Byron de Bay Librado kay mahatag din siyang mga labas. Mga labas ba? Murapong isda labas. Mga labas ng mga balita matagkaroon o gunya. Kauba ni Handos Dubintay Utsu. Byron de Bay Librado. Okay, na kita yung oras. Wah, naman na lang. Tingog makan ding. Tingog bigal. Tingog kabayo. Tingog manok. Tingog mga gwapahon.
1: Gwapa ka, gwapa ka. In your dreams.
0: In your dreams na yung kagwapa. Adeg yun, balag dili gwapa. Importante nga maayo og kinaiha. Or maayo og batasan. Magunsa man ang gwapa. Nga di makaon ang kinaiha. Eh grabe ka maldita. Ana ra gina siya. Okay, nagkita yung oras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Henelatog, sa itong kabanan sa buhat, Tandos 28, sa Barri Bay, Librado, nga Mandos, og Madlaw. Mandos po, og magabi.
2: Lamia, oy. Ihandos pa. Sige no.
0: Ay, andos pa kuno bay. Og sa itong kabanan ng reporter, Tandos 38, Sir Boyax, Labiog, Karinal. Ako nalamin ko na itong alagaran ng labawang makagahom sa mas mag-alagad kaniya dinne kanato. Huwag manapod po magduog-duog lang gapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, your favorite registration star radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, Lasais, 11.
6: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
9: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
8: What do you want to be when you grow up?
9: When I grow up, I want to be a doctor.
8: Wow.
9: Because doctors are really nice and cool.
8: Mm-hmm.
9: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
8: Really, really?
9: In my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
8: Wait.
9: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
8: Uh-huh.
9: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
8: Uh-huh.
9: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
8: Wow.
9: Thank you.
8: Wow. Grabe. Okay, what is your favorite?

sama kausap pa, mayong adlaw na sa kanatong tanoy. Sulapin na sa netong dila. Netong dila, mga ikson, pagka makasasala. Hoy, mayong adlaw na sabi ka natong tanan. Welcome sa Tuntulumano ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Kiyapon si Buyax Labyog. Umanik ko ninyo mga egzon sulod sa usaka or 30 minutos. Mag-isgot sa mga mayong panglawas, mga egzon. Of course, kinimong Tulumano. Iatod ka nato sa Astasign, ang pinakabago, pinaka-epektibo. Pinakakusgan ng herbal karon sa Pilipinas, mga egzon. Ang produkto nga Astasign. Ang produkto mga kaigsoonan gi-manufactured ni sa Patch Herbal Company. Ituyo pagmugna aron nga makatabang sa ato ang maayong panglawas. Kansa mo ray puhunan mga igsoon aron nga makita kita og tinusbawan sa kinabuhi. Ikaw na tong lawas mga igsoon. Ubag daw na og nagmadauton. Unsaon pa man ato pagpanikay-sikay mga kaigsoonan? Unang mura ni atong puhunan, dapat ato ning paligunon. Iwanay laing lawas nga gihatag ang Ginoo. Kay kun may islan pa itong lawas, basta yung islan taglawas sa Kanding, lawas sa Carabao. Uguban pa mga malalang mananap. Lain po kay paminahon mga igsoon. Muna itong ampingan ni mga igsoon, kay muna itong puhunan ang kanindot sa ito ang mayong panglawas. Muna nga palikuna ka na mga igsoon, pinaagi sa pag-mintinar. Pinagi sa pag-makanunayon sa pagtumar. Sa gitawag kong Astasign, ang pinakakusgan, pinakabago nga herbal karon sa Pilipinas. Ang Astasign, mga igsoon. Apan sa dili pata maghisgot, mga igsoon, may tungkol nining exercise. Atos ang balaka na ito, mga suking tigpaminaw. Okay. Unging kiyan. Pangapot. Aliya na kinitong balak na naguluhan kagahapong alandumon labason. Aliya, larga! Katamis labason yatong kagahapong alandumon. Daw sa gibutang kita ni Bathala dito sa paraisong malaumon. Walay lain nga giatiman kundili ang matag-usa aron kanunay nga malipayon. Gidigo ang matag-usa sa mga gakus ug mga halup. Huwag pakialam bisan nalimaho ng mga

mga mananoy ng mga awit sa kalanggaman. Mao'y nagsilbing pabilo sa mabusilakon ng mga panag-ubad. Mahalag sa talad kananan kuhol ray gisud-an. Apan malipayon kay ikaw man ang pirmi na kung ikauban. Yeah. Char.

0: kano? Mamapoy ampay nila kuno ang mga mangiom.
1: Ano man? Oh, ninyo.
0: Okay, atong isgutan karon mga igsoon, unsa man ka importante ang pag-exercise. Standby.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang natanan sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy.
3: Pure energy!
2: Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay, unggoy kaya't mga igsoon, balik na sa papanakuban. Hindi mong tulo manon na gihatod ka na to, mga igsoon sa Astasan. Ang pinakabagong pinakakusgan karong herbal sa Pilipinas. So sa painyo ang ipaabot, palit na kamo gamit sa mga produkto. Aron nga mangko ninyo ang maayong ha, panglawas. Karon ito isgutan mga kaigsoonan, kining exercise. Unsa man ning exercise mga kaigsoonan? Okay, ning exercise mo ni ang pina or importante. Both physical and mental. Physical ug mental mga kaigsoon. Mo importante kini siya kay makaayo ni sa tuang physical ug kining mental nato mga kaigsoonan ang kanunay nga pag-exercise. Ngano man ang pag-exercise mga kaigsoonan, importante man yun. Una, kining gitawag na to, physical health benefits. O, kana mag-exercise na mga kaigsoonan, of course, makakuha og maayo nga benepisyo diha sa ato ang physical nga bahin mga kaigsoonan. Kanang regular exercise na to, maka-improve na sa ato ang cardiovascular health, strengthen muscles, makapaligon sa ito ang mga unod-unuran o mga kaunuran. O kini atong bukog mga kaigsoonan o maka-enhance ni siya sa gitawag o flexibility. O niya maka-reduce siya o ganang risgo diha sa chronic condition sama sa heart disease, diabetes, obesity o ganang mga certain cancers mga kaigsoonan. Unang importante gini kayo ang gitawag nato o kining pag-exercise. Ikaduha nga importansya sa pag-exercise mga kaigsoonan, kining itawag na itong mental health and mood. Exercise releases. Ang pag-exercise kuno mga kaigsoonan, makarelease kuno siya endorphins, which are natural mood lifters. Makareduce siya og stress, anxiety, o kini mga sintoma sa depression, makapa-improve sa atong pagkatulog, o maka-increase sa ato ang pagsalig sa ato ang kaugalingon or self-esteem. O niya ang pag-exercise, mga kaigsoonan, munigiha ikatulo, energy and endurance. Ang makanunayon ng pag-exercise, mga kaigsoon, maka-boost ni siyang energy levels. Pinaagi sa pag-improve sa ato ang blood flow. O oxygen nga musupply padulong sa muscles o sa atong tissues, mga kaigsoonan. O niya ikaupat, cognitive function. Ang pag-exercise, makahatag sa gitawag na to, cognitive function, mga kaigsoonan. Ang physical activity is known to improve. Maka-improve siya sa tuwang focus, memory, and overall brain functions. O nang kanabit ang mga tao na kusog mag-exercise mga kaigsoonan, mga hait kay mga utok mga kaigsoonan. No, kanabang mga kuan kayo ba? Kanang well-function ang iyahang brain mga kaigsoonan. So mo tayo pipila ka mga rason nga nganong importante ang pag-exercise mga kaigsoonan. Kanag yung pinaka-importante, kanag yung makahataw physical o mental health benefits mga kaigsoonan. O muna siya ang kaimportansya sa gitawag nato o exercise mga kaigsoonan. Now, unsa man ang mga best exercises na dapat natong buhaton mga kaigsoonan. Una, kining gitawag na to cardiovascular or aerobic exercises. Unsa man yung mga cardiovascular o mga aerobic exercises? Sama na yung running, jogging, cycling, mga kaigsoonan, kining swimming, jump rope o kining rowing, mga kaigsoonan, mao ni ang mga

0: Isa man itong mga mahiligo niya mag-running o mag-jogging. Napoy uban niya mga kaigsunan, mag-jogging-jogging ra, kaya na yung mga manyag mong ga-jogging. Sayop imong katuyuan mga kaigsunan. Dili mong lawas mo na, or dili mong hang lawas mo na improve. Ang imong mga mata mo na improve. Anong jogging, jogging, running, running. Dili kay mag-jogging ta, kaya na yung mga manyag, di hang nag-jogging po. Ikaduhang nindot nga exercise nga dapat atong buhaton mga kaigsoonan. Kining strength training exercise. O sa manin siya, kining squats. Mga squat mga kaigsoonan. Mga deadlifts. Push-ups. Pull-ups. Wala yung mga strength training exercise. Kining squat mga kaigsoonan. Kining push-up. Pull-ups mga kaigsoonan. Kani nindot kini siyang makapakusgan mga kaigsoonan. Ikatulo, flexibility and mobility exercise. Sa mga exercise ang makakam up tani ng flexibility and mobility. Kani mga yoga, no? Yoga, dynamic stretching, kani static stretching mga kaigsoonan. Muna siya mga nindot ng mga flexibility and mobility exercises. Isa mo na mga mahiligo niya yoga mga kaigsoonan. Nindot na. Dynamic stretching, static stretching. Kana mo na itawag na itong mga flexibility and mobility exercise. Lain pa is kining balance and stability exercise. Sama na siya, mga single leg stance or deadlifts, balance ball exercises, o kining tai chi. Mo na yung mga balance and stability exercises. So mo ito yung mga pipila, mga kaigsoonan, nga kategorya sa pag-exercise, mga kaigsoonan. Pero apila kanindot yung exercise. Kining mga gitawag na ito, mga running, jogging, walking, dula-dula, tadi ang basketball, mga kaigsoonan, volleyball, tanan ng mga sports na palington tadi ang mga kaigsoonan. Muna yung pinakanindot kanang mga kanang ato ang mga tani magzumba tadi haskang nindutag yung kay mga kaigsoonan, no? Kanya kanunayo na to na dili kay mag-exercise na tako sa kaadlaw, pahuay po tako sa katoig. Mura gihapon mga kaigsoonan ang istorya, ha? Kanang lang kung mag-exercise na dili kay gara-gara lang ba? Gidala tang exercise ng amigo, exercise na kumapart, mag-jogging ta. Kanya pagkasunod adlaw, pagkasunod si mana, wa na. Dili, mayo na. Kanang lang, minti na ro na to. Minti na ro na to mga kaigsoonan. Labi na ning mag-jogging ta mga kaigsoonan, o niya, lain imong katuyuan. Nag-jogging ta dito mga kaigsoonan, kaya na yung mga maanya gayo. Yeah. Ay, ay, ay. Ate. Mata, ramalim mong na-exercise. Sa mga ito, mga kaigsoonan, ang pinaka-importante sa una bitang panahon, mga kaigsoonan, ang mga tao, wala kayo yung mga balatian. Kaya ano? Ang mga tao sa una, mga kaigsoonan, maglakaw, Raman. Ang mga tao sa una, maglakaw. Magsani. Ang bisiklita. Ang karon kay bisag, muatura sa CR, magmotor man. O bisang muatura sa unahan, magpalitra ginamusos, magmotor dyan. Di naman lakaon mga kaigsoonan. Muna yung nakaparat mo ng daghan kay nahunuro nagbalatian. Ano yung mga heart disease? Ano yung mga gipang diabetes? Gipang high blood? Tungod kay ang ato ang lawas, kulang o pasingot mga kaigsoonan. Muna importante ginang pasingot yun mga kaigsoonan, no? Ito nang giingon, 150 minutes. Bisag sa kasimana mga kaigsoonan, 150 minutes, okay na na. No? Okay na na siya. Makatabang na nang maayo sa tuwang lawas mga kaigsoonan, kanang inana nga gidugayon sa pag-exercise. Dili kay magsigi lang yung kaghigda, si katulog, si giglingkod. Resulta rin mo mga kaigsoonan, nawa na, na nagsakit, na hinuan ka. So karong taon-taon na ito ang isgutan mga kaigsoonan, no? Dugang pa nga mga kasayuran may tungod ining pag-exercise mga kaigsoonan, humanlaman ining pipila ka mga pahinomdom. Stand by!
1: Basta sakit sa ulo, basta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar, lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, highest xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna dyan! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti animo, oy! Nadamguhan na ka!
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May Sanson ka na, may Astaxan Sin Extra ka pa.
0: Oscar Leoliana, mga Ikson, ang utahan na si Buroy ni Buyax. Sariyan na silang Buroy Buyax, muna yung naitabo. Broy, sultihan, tigas tinood, Broy. So, sa dato pa may Broy, magkinamot yung may magkaon, Broy. Pero karong pobre na may, na, magkutsara na may noomi kung magkaon. Uy, madahan, nabali na inoon. Katong dato pa mo, magkinamot, yung karong na pobre, magkutsara na, magamit na kutsara kung magkaon. Bali, dagway. Dili, Broy, mao kita tinood, Broy, kay alangan. Dili may magkutsara nga. Nga, magkutsara nga na pobre na may boy kay, na pobre na may boy nga. Kaya unsa man yung ikaw na pobre na mo. Ang among ikaon, Broy, magkutsara kin may boy kay, kuan man. Unsa man. Linugaw, biya, Broy, madala, mani mo kinamot ng linugaw, Broy. Ay, ay, ay. Ate. Hala, sige. Nabalay na inoono. Sa dato pa, magkinamot. Napubre na. Napubre na. Sos, magkinusara na minuha. Alangan kay linugaw na may kaon. Dala, bre. Kinamot ng linugaw. Okay, balik. Tapos pa ng uban, mga kaigsunan. Unsa may mga sakit nga mabugna, mga kaigsunan, kung ang tao kulang og exercise. O, muna ang mga sakit, mga kaigsuunan, nga motongha kung ang usaka tao kulang exercise. Una, kining cardiovascular diseases. Kung sa manin siya, mga heart disease, o kining itawag na itong hypertension. Ang heart disease, mga kaigsuunan, kanang kulang o exercise, makalid na siya nga doon sa high blood pressure, high cholesterol, o atherosclerosis or artery hardening. Manggahi ng mga artery ni mo diha, o niya. Mauna siya hinungdan nga doon ay increasing the risk of heart attack and stroke. So, kuyaw din yung dilikay tayo, kanang mahilig kong exercise mga igsoon. Ikaduha, kining hypertension. Physical inactivity is a major contributor to high blood pressure. Mo lagi problema lagi. Ano mo nang mag-exercise? Kikisa mo nang mga high blood on the ice and tail. Mag-exercise kita ha. Ikaduha nga sakit nga mamugna mga kaigsoonan aning kulang tag-exercise kining type 2 diabetes. Physical activity helps regulate blood sugar and improve insulin sensitivity. O makatabang yung exercise mga kaigsoonan o nga ma-improve nga ito ang insulin sensitivity. E kung dili ta mahilig exercise, posible ang gitawag na ito og type 2 diabetes. Lain pa is kining obesity. Siyempre, kung waka exercise mga kaigsoonan, mabukat kini mong timbang. So, which is, mapunay mga makabugna po o mga balatian mga kaigsoonan kung ang usa ka tao obese. Lain pa is kining osteoporosis and bone weakness. So, ang dili kanunay mag-exercise mga kaigsoonan, posible nang itawag na itong osteoporosis and bone weakness. Muna diha mga kaigsuunan nga dapat mag-exercise kita. Lain pa is mental health issues. Ang pag-exercise mga kaigsuunan maka-boost niya sa mood by releasing endorphins and regular activity is associated with reduced rates of depression and anxiety. Muna diha kay abtik mga imang utok mga kaigsuunan sumalikay yun yung depression o anxiety. Lain pa is kining cancer risk. Kanang mga tao nga dili mahilig og exercise mga kaigsuonan, makapa-increase na siya risgo diha sa cancer sama sa breast, colon, and endometrial cancers mga kaigsuonan. Pagka makahadlok sa ninginani, no? Chronic back pain. Kanang dili kay mahilig exercise mga kaigsuonan, kanunay magsakit ng likod, ngano kahala? Exercise ra na, no? dahil yung respiratory issues. A sedentary lifestyle can lead to poor lung function. A cardiovascular endurance declines. And this can increase breathlessness and reduce lung capacity over time. So dapat dali kay kang hangakan mga kaigsoonan tungod kay dunay problema ang respiratory nato mga kaigsoonan. Munang nindot gunang kanunay ta mag-exercise. Lain pa is kining sleep disorders. Oh, kinsa man ang mga nag-insomnia diha nga di katulog. Oh, kulang rata ang exercise. Kaya ang pag regular exercise mga kaigsoonan makapapromote ni siya og better sleep quality and helps regulate circadian rhythms. So without physical activity, ang mga tao ma-prone kayo sa gitawag na itong insomnia o kining sleep apnea. Oh, muna nga, isa man ang gipang insomnia niya, basi kulang na kag-exercise. Oh, mag-exercise ka, ha? Napoy ka-insomnia niya, mga kaigsoonan, kay naibilsa, naigibating bilsa. Tungkol sa daghang bills sa kurente, bills topic, bills internet. Walang nagka-sleep disorder. Ala, sa mga tayo mga balatian, mga kaigsoonan, kung dili ta mag-exercise. Muna nga kanunayon nga nato ang pag-exercise, mga kaigsoonan. Walking, jogging, zumba matadiha, pasingot baka, taman baka gambaw lito si mong uma, sa imong baol, mga kaigsoonan, aron panington, nagyo ka. Kunya ayaw ninyo og kalimti samtang mag-exercise mo mga kaigsoonan pagkahuman tumar na yung taog astasan. Okay, ang astasan mga kaigsoonan rich in antioxidant, maka boost og immune system,

0: kining anti-cancer potential mga kaigsoonan. O muna matabang sa produkto nga ang astasan mga kaigsoonan. O kining makapa-improve sa brain function sa usa ka tawo. Ingon ni ana, ka-epektibo ang astasan. So samtang mag-exercise ta, ato pong sabayan og tumarog astasan mga kaigsoonan. Aron nga mo sa mood yung kapag-un ang atong lawas mga kaigsoonan. Kaya hunaon na to. Ang atong lawas, muro kinitong puhunan, mga kaigsoonan. Mabagdaw na itong lawas, wala na, magutma na sa tatong pamilya. Labi na mga amahan na ito, mga kaigsoonan, mga inahan, kay muro ginigisaligan, liyas itong panimalay. Kung muna ay magdaot, mga kaigsoonan, problema na yung dako, no? Muna nga, karon, exercise na, sabayan na ito, mga kaigsoonan, og astasan. Kay kanang astasan, mga kaigsoonan, gumikan sa mga sangkap niya nga mangustin o antioxidant. Makatabang yung kaig maayo na sa to ang panglawas, mga kaigsoonan. Ang kanunayng pag-ud, kanunayng ligod. Okay, muna magunay pinaka-importante. Muna sa unang panahon, mga kaigsoonan, ang mga tao sa unang mga tag-as kay kinabuhi, gumikan kay di man to sila mahilig magsakay. Mahilig to sila, mga kaigsoonan, o kanunayng mag-walking, kanunayng mag-jogging. O niya, hingan-on kay mga utan, karon unsa naman. Di pa kayo mo exercise? Di pa kayo kahingaon ng mga utan, mga kaigsoonan, ang resulta, nagkabalatian, mga kaigsoonan. Which is, mauro na ibutang, dili angay na itong maabot at punto nga yun ana, mga kaigsoonan. So kung exercise ta, sabayan na itong astasan, pag-ud ka itong lawas, mga kaigsoonan. So yun ana, no? So sabay yung ipaabot niya. Adto na mo nito sa mga estasyonan nga sakop sa Mapula Broadcasting System o di ba sa mga butika, mga kaigsoonan, o pangita mo o produkto nga astasan. Barato lang nino. Barato lang. Affordable kayo, mga kaigsoonan. Wala ko tayong panahon, mga kaigsoonan. Kailang sibuyak, slabyog. Mingon na lang kaninyo. Lawas ta ang pingan kay maurag yun ni ang atong puhunan. Dagang salamat sa pagpaminaw.
1: Sa maayong panglawas, labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement. Og Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya.
8: Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
9: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds, dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kavyet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
10: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
11: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
12: Okay.
11: O deyon... Lame pro katulog.
12: Karong?
11: Katungo pa ka tilaw.
12: Wa pa ka tilaw.
11: Sila kanang katulog.
10: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
13: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
14: Pangalan o address.
15: Arlene Yuson, Maglinaw, Batay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak, galup o gaman git na yun. Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay abutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong bata ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
13: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
16: Papaminog sa kamot, tiilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga support sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas, Nerve Flex Capsule atong gamit. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
18: Donnell Brand. Hello, this is Erica Lente Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit Lignan's Coffee, Nan's Capsule, og serving airport, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamatiyon inyo yung product niya ginatugong pampalit na ako kay na-feel yun niya na nasi epekto ano niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am. Unta, dagan pa mong matabangan. Thank you,
10: kayo.
18: Bye-bye.
10: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
20: Oh la la.

0: makapag kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapag-update o lagsig. O adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Plus.
3: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
0: Kamusam, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo ng mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw, mo nang ganahan kay kuning amigos. Nung kayo makapabaskog yun, nung sigurado yun. Then human paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanihapon. Kuyo, dyan yung amigos. Mo nang palit mo mga kaisuunan o amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
8: Ako ay Roselyn Mbulanda, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga-Balensya. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Ug tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong idauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batis sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Gingin na sa Detribayo o DTX 500.
12: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
14: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Oras sa Star Radio, las 6:58.
17: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
18: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
17: Lina Isabel, favorito ang Remind Choco Mix.
19: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
17: What do you want to be when you grow up?
19: When I grow up, I want to be a doctor.
17: Wow.
19: Because doctors are really nice and cool.
17: Mm-hmm.
19: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
17: Really, really?
19: In my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
17: Okay.
19: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
17: Uh-huh.
19: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
17: Uh-huh.
19: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
17: Wow.
19: Thank you.
17: Wow, grabe. Okay, what is your favorite drink?
19: Remind Choco.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
3: Radio. Matag-hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
4: Handos balita.
5: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
3: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
4: Ronnie Librado.
3: Handos balita.
4: Handos balita.
2: Mga kahandos, bisan kabuskaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
3: Ronnie Librado.
4: Handos balita.
2: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio, og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.webly.com.
4: Handos balita.
2: Ikan salawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga mao tinubdan sa mga labasog tinuod nga mga balita matag karon og unya.
4: Handos balita.
2: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
4: Handos balita. Headlines. Balita. Headlines.
2: Mga grade 6 sa Negros Oriental gidasig nga mapel sa entrance exam sa Philippine Science High School.
4: Headlines.
2: Tayasan, ipanawagan ang tanang mga tayasan noon sa pagbisita o pagsuporta sa Tayasan Booth sa Buglasan Festival.

0: ang mga apel sa pag-abli sa Buglasan Festival 2026.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Suopin ma, nagpahayag sa mga oportunidad sa scholarship sa mga estudyante sa Tayasan samtang libreng hawak kamay exam ipahigayon sa Dumaguete karong Oktobre 17.
1: Bandos Balita Headlines.
0: SSS Wells mabahigayon og serbisyo sa Tayasan karong Oktobre 23 samtang mga residente sa Ayungon og Himalalod yawhag usab sa pag-apel.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Psychiatric consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Oktobre 30.
1: Bandos Balita Headlines.
0: PELSIS National ID Registration pag-update sa records og e-filed printing ipatuman sa 25 kabarangay sa Tayasan karong Oktobre 19 hangtod 24.
1: Bandos Balita Headlines.
0: 400 Jews ka mga magpa-dialysis nakalista na sa wala pa giablihan ang bagong dialysis center sa INOPH.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Long weekend sa Negros Rental gideklara alang sa Buglasan Festival samtang Janine Gutierrez mupasundayag sa kapamilya caravan.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Gobyerno, ipanawagan sa PSA alang sa sayong pagpangandam batok sa posibleng epekto sa El Nino.
1: Bandos Balita Headlines.
0: 715 ka personnel ipakatap alang sa seguridad sa Buglasan Festival 2026.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Tulo ka persona nasikop sa magkalanlaing baybas operasyon sa Negros Rental samtang gituhang siyabo nasaknit.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Sa Bayawan City, panday gisikop sa PNP tungod sa kasong attempted murder.
1: Bandos Balita Headlines.
0: DOST 7 gipalig-on ang mga lakang sa pagtipid sa tubig.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Mga fire truck nga nagtrending, huwag ninyong maliitin matud pasamahan sa BFA Region 7.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Delivery rider patay human mabangga sa dump truck sa Dumanhog, Cebu.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Marcos nagmando og hugot nga lakang sa seguridad sa pagkaon, tubig og enerhiya tali sa El Nino.
1: Bandos Balita Headlines.
0: DepEd og DILG magtambayayong sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga eskwelahan.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Koleksyon sa BIR bisaka og 10.9% samtang Marcos mitambong sa pag-ablis sa bagong UPS International Air Hub sa Clark.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Kapunan, gitawag si BP Sara nga tinuod nga bole samtang plastic nga sudlanan sa gigamit sa pagdala sa kwarta sa flood control scandal.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Sa Pakistan, dili mo menos 28 ka mga tao, lakip na ang kapin sa 20 kagagmang estudyante gusa ka magtutudlo ang nakalas human nahugno ang atop sa ka puy-anan o pribadong tunghaan sa usa ka siyudad sa maong nasod.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Israel mihangyo nga mapel sa giyera sa Saudi Arabia batok haute.
1: Bandos Balita Headlines.
0: US Embassy medili sa pagbiyahe sa ilang mga government employee paingon sa Saudi.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Inoue busaka sa Federate samtang away ni Canelo og Embele Sariad padayunon bisag na ay kagubot sa Middle East.
1: Bandos Balita Headlines.
0: Bene nagsumite og tulo ka entry alang sa 2027 Grammy Awards.
1: Bandos Balita Headlines. Bandos Balita Headlines.
0: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
2: Mga higala, atong paminaw.

0: buntag pod sa tuang tigpaminaw kining atong latest weather forecast para karong adlaw, October 16, 2026. Ang low pressure area kanhing tropical depression o bagyo nga atong ginamonitor kay nalusaw na kaganiang kadlawon, wala na kita karoy ginamonitor na low pressure area o bagyo sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakapekto sa Palawan, Visayas ug Mindanao. While north is silly wind flow ang nakapekto sa extreme northern Luzon, ug ang easterlies ang init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakapekto sa eastern section sa northern ug central Luzon. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posible kita makasinati ug madagumon na kalangitan nga naay chances sa mga katagatang mapagulan o pagpanudukilat tungod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Para sa kaintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin nga magagikan sa Amihanan Silangan, ngadto sa Silangan, mamoresulta sa hinay ngadto sa kasarangan na pagbalud sa atong kadagatan, manasa 0.6 to 2.1 meters ang gitas-on. Karong adlaw, nagpabiling walay nakaalsa nga gale warning sa bisan asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mohunas karong buntag, alas 8.27, na dunay gimove on nga 0.3 meter, samtang mutaob karong hapon, alas 2.27, na dunay gitas-on nga 0.8 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, anasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mo'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw, masalo po niyang alas 5.32 sa hapon, o musilang o sa buntag, alas 5.39. Mukini ang latest weather update, ikan diri sa DUSD Pag-asa Dumaguete, kinisi letter please po ng adlaw sa tanan.
1: Handos Balita Weather Update.
2: Daghang salamat Sir Letter Crispo sa mga weather update.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 7:14.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
2: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato nila ni Teacher Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Calum ug Malding Gador. Maghandos nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw na kabalaka kay aniana sa ito nga mga suki butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung di nila kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman uwala pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mabigay panalip na gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o manpang mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tuwang lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata sa Alka-C protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa pinong agilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal pagyod ng coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duha high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog tilawid senyo kini nga moayo sa sakit og balatian adunay dose ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining, table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench, divider, mulring motor na makarving. Mare para sab sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisa pakiawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, adun na sila baligyang kawayan o goon. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, ipanag-iya o gidumala. Yila ni Chairperson T. Booking Kito, Geoffrey Booking Kito. SA Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bolongata Street o ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street o Blasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si Jarvin Coy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic Rodzico Kayakap o mga assistants nga sila si John Lyle o Benz Marsuno Tribunalo.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Andos balita.
2: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita.
2: Mga grade 6 sa Negros Oriental, ginasig nga mapel sa entrance exam sa Philippine Science High School. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Andos 38 Boyax Labiog Karinal, gikan sa Bago Farm School Star Radio. Andos Boyax, salisig Andos og Labiog Simhang Balitang Lokal.
1: Andos Balita. Report.
3: Live. Report. Salamat pimpundag po sa mga sukitig pa minaw. Gidapit sa Philippine Science High School Central Visayas Campus ang mga kwalipikadong estudyante sa Grade 6 sa Dumaguete City o Negros Oriental na moapil sa National Competitive Examination na lang sa School Year 2027-2028. Matod pa ni Dr. Riza Rina Calma sa mauntungan at sa kapihan sa PIA Forum ng mga makapasar sa examination o madawat sa Philippine Science High School System ang makatagamtam kini og libreng matrikula o paggamit sa mga libro. Makadawat usab sila og binulan nga pinansyal nga ayuda og allowance sa panginabuhi depende sa kahimtang sa ilang pamilya lakip ang kahigayunan nga makapuyo sa dormitoryo. Giawag ang mga estudyante sa Grade 6 karong school year 2026-2027 nga interesado sa sensya og matematika nga moapil sa eksaminasyon aron makabaton og kahigayunan nga mahimong iskolar sa maong tunghan. Kini nga balita, giatud ka na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayu Savon Beauty Soap og Shiva Essential Oil. Nanukadigan sa Bago Farm School Star Radio. Alam sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o pinood ng mga balita. Matagkarunong kunya. Tinis Hamdos, 38. Buyax, love you, girl. Reporting.
1: Hamdos, balita. Live report.
2: Daghang salamat Andos 38 Boyax Labio Cardinal simuhang balitang lokal.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 7:20.
1: Andos balita.
2: Sarok pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita.
2: Giyawhag ang tanang tayasan ang uban pang mga bisita nga modto mobisita og muhatag og hingpit nga suporta sa bot sa munisipyo sa Tayasan alang sa opisyal nga pag-abli kagabi sa Buglasan Festival 2026 sa Dumaguete City, Negros Oriental. Pinaginene gidasig ang tanan nga magiusa sa pagsaulog sa kultura, pagpakita sa garbo og identidad sa lungsod o papasigarbo sa mga lokal nga mga produkto, tradisyon o mga kalampusan sa Tayasan. Tumong usab nini nga mapakita ang panagiusa og suporta sa mga Tayasanon aron mas mudanag og mailhan ang atong lungsod kaliwala sa nagkadayang lungsod og dakbayan sa Negros Oriental. Busa mga Tayasanon, ayo palabya ang higayon nga bisitaon og suportahan ang atong vote sa Buglasan Festival 2026.
1: Balitang lokal.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Usa sa mga suspitsada nga si Raquel nga gikaingong nalambigit sa insidente sa pagpatay sa 38 anyos nga si Michael Bulantoy Adyo sa sitio Malyawa, Barangay Maglihitaya sa Negros Oriental. May panghimakak nga aduna siya kalambigitan sa maong krimen. Sa nga paghilabi ninyo nga alagad handos ng 38 Bayro de Bailibrado, itumbok ni Raquel ang iyang anak nga si Kim isip mao'y responsable sa pagpatay kang Bulantoy. Gipatin-aw sab niya nga wala kuno mapel ang usapan niyang anak nga si Imar. Matud pa ni Raquel, si Kim lamang ang mitikbas kang bulantoy o kang genre nga usa-usab sa mga nasamdan atol sa mga insidente. Kahit naman nga namatay si bulantoy human giingong gitabangan sa tulog ka individual pasado last Jesus sa buntag itong Miyerkules, October 14 sa mga lugar. Base sa gipamahayag sa habig sa biktima o sa mga suspitsado, nga adunay da ang panagbagi sila si Bulantoy o Kim sa wala pa mahitabo ang pagpatay. Sa pagkaroon, wala pang pagawas o pamahayag ang kapulisan sa Tayasan Municipal Police Station kay nagpadayon pa ang ilang gipahigayong investigasyon kabahin sa nasangpit nga krimen. Nakandos, ania, paminawa ang mga panaghinabi. Aroin nga madungusab ang pamahayag ni Raquel kalabot sa mga insidente.
1: Andos Balita
4: Interview.
5: Okay, ma'am. Good morning. Sa katino na mga kinitabog hapon ang kitabangan ninyo pa, ma'am? Pwede niya mag-hapon, ma'am?
6: Wala akin kung magtabang, sir. Di ako ang pangitabo. Ako nang dibala daw ako, anak. Doon, napatay naman ang mga tulang. Ayaw na. Kaya naman, lakad ang mahapon. Kaya nasamda naman diri. Nasamda naman. Kaya mo tikbas mo sa anak ni Jolan. Pag tikbas naman si Jolan, naatras siya o giwit ka niya ang si Jolan. Pagwitik niya, nadalakan man, iyan gilatas o at akong pato. Pagkatapos ba ito? Ngayon, kaya si Jolan, ulat mo rin ha? Kapuputin ito, pamatin pa mo nga eh, sorry ha? Ako gingin at mong anak, pangunay sa iyong balay, o lakas sa police station, parang masiptik ha? May mga istorya. Ngayon rin, ngayon ko nga, na may nakatambag na kong kuan, tanod nga, siya, may pa mo. Ato ka sa police station, una sa dito o gato mo kwanta o to abagi yung anak ko abang bulaya dinari ko di rin yun nga ni awa na abos ako anak kisa man si kisa man yun na ako anak mo na yung nakapatay ako okay sir
5: ikatusan yung anak ma'am i-appel mo to sa gipan i-aligar nila mga i-appel po patay
6: wala wala gina-appel di ha ang tuwag buyag ang magulang mga ayaw na wala ginang wala ginang di lagas ni agpas ang magulang kay nadalagan di kung ba na nibugto ba na si Jolan
5: sa tuwa mo ikaw kamo mudispantara mo ito
6: mudispantara mo ayaw gihirap ka na kaya patay maning magulang ayaw na ako report naman ako sa ang police station ba lang si Tika Moray ko ha pero yung nagbunan ko nagbunan lang ako siya huwag niya pa kong batuwa diyo kung nga pa kong batu ako rin anak na si Kim ay nagkuan
5: ato po mamang nakakuan dito ma'am si Kuan nakatura si
6: Kim
5: hindi na si Kim mo yan ka
6: mo yan naka
5: tikbas ni ito ni Bulantoy
6: Bulantoy o na ni Jolan
5: mo Jolan sa tupak kamo doon ha katungusan mo anak wala rin yung pagkakuan niya
6: wala rin
5: ikaw ang mag-dispanta
6: dili na dili na mag-una mo mawin kaya hadlok ang kundi kami mawit ka sa Pinote kaya na naman sa Lagot. Ano?
5: Sige ma'am niya, basi ko sa kasgolte ni mo ma'am sa pamilya sa nagtungod ma'am tungkol sa namatay ma'am at pagkakapasay na po sa ipanin mo.
6: Jolan, ay kay
5: buhay
6: naman ka, unsay mo ikaw ko, mga iragi ko po sa ilong ako, pag ko'y sala, ang anak sa sala, aragi sa mga ito, ang akong anak ragi sa kin, maari kayo yung salaan, huwag ko'y labot. O isi, maruwag ko'y labot di haman, pero hindi na ikin mahawiran. Kaya na naman kinihinigiban. Hadlok naman o gawitkan po na kung ako ang usang anak. Hindi na ikin mahugman. Pero niya na, adong, sala naman ka. Ato naman taro sa police station. Di man siya maagi dito sa kuan bukbuk, sa magli. Ato siya sa dalawapon. Kaya ato siya sa kuan ayaw ang agi sa nabilog. Sa nabilog, deng payong gayongon. Payong din. Hina, unay gid siya na kong abot diri.
5: So, ito ba ikaw may una, may kwan report?
6: Ako may na yung nag-report. Sir, yan na ba akong anak na si Kim? Kaya nakapatay? Naingan gani sa police. Ma'am, inahamak ka. Kaya lang ka usa. Kaya, ato pa ng investigahon. Ako, sige. May story ka sa tinoon. May story na ko pa sa tinoon. Nga, ako wag ko sana. Huwag saan pa ko din ako maaari din rin. Mahadlok na ko. Hindi magiging kumahadlok ka. Unang gusto sala.
5: Sige, salamat ma'am.
6: Maaari din natin kasulti.
1: Andos Balita
2: Interview.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita. oras sa Pilipinas, alas 7:27. Handos, balita, handos. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos, balita, handos, balita. Balita.
2: Nakigtagbo kapag adlaw October 15, hinunga alagad handos sa Bateutso kang Police Lieutenant Angel Claire and Sorera, Hepe sa Tayasan Municipal Police Station. Ang mga panagtagbo, kabahin sa pagpaligon sa komunikasyon o bayong relasyon tali sa kapulisan o sa lokal ng media, ilabi na sa paghatod sa tukma, matinudanan o kasaligan ng informasyon ngadto sa katawhan. Padayon ang handos balita sa paghatag o tingog sa komunidad o papambit sa mga balita o pahibalo alang sa kahibalo o kayuhan sa tanang tayasanon. Samtang silang bahin, nagpakita silang suporta o pagpakigiusa ang mga babaeng pulis sa Tayasan Municipal Police Station pinagi sa pagpraktis sa HEM sa Bagong Pilipinas, Gabungadlawa, October 15. At tubangan sa istasyonan sa kapulisan sa Tayasan. Ang makalihukan, gibahigayin ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Angel Claire Sorera, Hepe sa Tayasan Municipal Police Station. Pinagi sa mga praktis, ipasiugda ang disiplina, panagiusa o espiritu sa pagserbisyo, isip mga alagad sa balaod ug sa katawhan.
1: Balitang lokal. Handos, balita. Handos, balita. Balita.
2: Yawag sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Tayasan ubos sa pagpangulo ni Mayor Bembo Roberto. Ang tanang Tayasan ug katawhan sa Negros Rental nga apil sa formal nga pag-abli agahapong adlaw ang maon diha sa Freedom Park sa Dumaguete. Tumong sa mga kasaulugan ipakita ang kasaulugan ug ang dato nga kultura para giusa ug garbo sa katawhan sa Negros Rental. Pinagi ni ang tanan maghiusa sa mga kalihukan isip pagpakita sa suporta o pasiugda sa mga tradisyon ug identidad sa probinsya nga nagsugod gahapong adlaw ug mulanat kini hangtod sa October 26. Busa, mag-iusa kita sa pagsaulog sa tuwang kultura o garbo isip mga Negrensi.
1: Balitang lokal. Handos, balita. Handos, balita. Balita.
2: Nagdala og impormasyon kabahin sa mga oportunidad sa edukasyon og scholarship ang Southwestern University sa OPINMA ngadto sa lungsod sa Tayasan atol sa ilang courtesy visit sa Mayor niyatong October 13. Gipanguluhan ni Brian C. Lopez ang delegasyon nga gidawat ni HRMO to og peso manager Resmi Ramirez alang sa ngalan ni Mayor Bembo Roberto. Atol sa pagbisita, gipaila sa grupo ang nagkadaiyang academic program sa universidad og ang mga scholarship opportunities nini. Lakip na ang hawak kamay scholarship examination nga nagtumong sa pagtabang sa mga estudyante nga makapadayon sa kolehiyo pinagi sa mas maabot nga gastos sa edukasyon. Samtang isip pagpalapad sa mga oportunidad, mubaygayon ang SWO, PENMA o libre nga hawak kamay scholarship examination sa Dumaguete City karong October 17 ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sa Kolehiyo de Santa Catalina de Alejandrias o Cusca. Abli ang maong examination alang sa mga grade 12 students nga kasamtangang nag-eskwela o sa mga estudyanteng naka-gap year nga nagplano nga musulod sa Kolehiyo sa school year 2027 to 2028. Pinagi sa hawak kamay scholarship, mahimong makadawat ang mga kwalipikadong estudyante o diskwento sa tuition fee, wala gikinahanglang maintaining grade. Padayon nga suporta as scholarship hangtod sa ilang graduation o mahimo kining ma-avail sa bisan unsang college program. Ipasabot usab sa SWOPINMA nga dili na kinahanglan mo biyahe paingon sa Cebu City ang mga aplikante aron makakuha sa mga scholarship examination. Gikinahanglan lamang na magdala ang mga aplikante sa ilang grade 12 school ID o ballpen o lapis. Ang mga interesado mahimo nga magparehistro pinagi sa ilang link alang sa dugang pangutana. Mahimo kamo nga makontak sa LGU Tayasan FB page. Pinagi sa mga inisiyatiba gilauman nga mas daghang kabatan-unan sa Tayasan o sa kasikbit nga mga lungsod sa Negros Oriental ang maglahimbolo sa oportunidad nga makapadayon sa kolehiyo o makabot ang ilang mga pangandoy pinagi sa edukasyon.
1: Handos, balita. Handos, balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
1: Balita, handos, balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
2: Mo bahigayon pag-usab og SSS Wells Activity ang Social Security System o SSS Bais sa pagigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III karong Oktubre 23. Adlaw Biyernes gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon sa Tayasan Municipal Covered Court. Kabag sa mong kalihukan si Local Youth Development Officer Janel Enisio nga maoy nagdumala sa SSS Center sa LGU Tayasan. Pinagi sa mong programa, mapahimuslan sa mga residente ang nagkadayang serbisyo sa SSS sama sa pagparehistro isip membro, pag-update sa personal nga record, pagpangutan na bahin sa kontribusyon, pag-avail sa pautang o mga benepisyo, lakip ang uban pang mga transaksyon. Gipasugda ang mga inisiyatiba pinagi sa paningkamot ni Mayor Bembo Roberto aron mas mapaduol ang serbisyo sa SSS ngadto sa mga tayasanon og malikayan na ang dugang mga gasto sa plete, panahon og paningkamot sa pagbiyahe paingon sa Bay City alang sa ilang mga transaksyon. Gawas sa mga residente sa tayasan, giablihan usab ang maong serbisyo alang sa mga interesado nga taga Sigbit nga lungsod sama sa Ayungon og Himalalod. Busa gyawhag ang tanang interesado nga mga residente nga pahimuslan ang maong oportunidad og moduol sa tayasan Municipal Covered Court sa gikatakdang pizza og oras aron. Masayon nilang maatiman ang ilang mga panginhanglanon may kalabutan sa SSS. Pinaagi sa SSS Ewells, mas gipaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan, ilabi na sa mga miyembro nga nagtinguha nga masayon og mas kombinyente ang ilang mga transaksyon.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
2: Ipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa tayasan nga mapahigayon og psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Giap, usa ka psychiatrist karong Oktubre 30 adlaw Biyernes sa Tayasan Primary Care Facility sugod sa alas 9 sa buntag. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang mental health check-up, counseling o psychiatric consultation alang sa mga residente nga naginanglan og tambag og tabang kalabot silang kahimsog sa pangisip. Yawhag ang tanang tayasanon nga naginanglan og mga serbisyo nga pahimuslan ang mga higayon aron makadawat og tukmang konsultasyon gikan sa espesyalista. Inumdum sa publiko ang importante ang kahimsog sa pangisip sama sa kahimsog sa lawas, busa ayaw pagpanuko sa pagpangayo og tabang kung gikinahanglan. Ang nasampit nga konsultasyon, abli kini alang sa tanan nga mga tayasanon.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
2: Pahibalo sa lokal nga kagamhanan sa tayasan ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III pinagi sa Municipal Cebel Registrar's Office nga gipangulahan kung gipangunahan ni Municipal Cebel Registrar Maricel J. Villarin ang schedule sa PELCIS National ID o registration, pag-update o pagtulid sa mga record o e-filled printing nga gayon karong Oktubre 19 hangtod 24. Sumala sa Bahibalo, magsugod ang serbisyo karong Oktubre 19 Lunes sa Matauta Covered Court alang sa mga residente sa Barangay Bakong, Banga, Maglihim, Magtuhaw, Matauta ug Sayeng. Sa Oktubre 20 Martes, ipagayon kini sa Tayasan Covered Court alang sa mga residente sa Kambay, Dalaopon ug Pindahan. Sa Oktubre 21 Miyerkules, sa gihapon nga binyo, alagaran ang mga residente sa Bago, Kabulutan, Hilabangan, Santa Cruz ug Sokid. Oktubre 22, Huwebes, ibalhin ang serbisyo sa Pension Hall sa Tayasan Public Market alang sa mga residente sa Ginkalaban, Linaw, Lutay, Matuog ug Nomnom. Sa Oktubre 23, Biyernes, maugihapon nga binyo, ang gamiton alang sa mga residente sa Lagit, Pinukawan, Poblasyon, Tambulan ug Tanlad. Samtang sa Oktubre 24, Sabado, alagaran ang mga residente sa Ilaya, Tayasan, Palaslan, Pinalubngan ug Damaw sa function hall gihapon sa Tayasan Public Market. Gipahinumduman ang mga kun ang publiko nga ang mga ngalan lamang nga nasa official listahan sa matag barangay ang ma-accommodate sa mao nga serbisyo. Yawhag ang mga residente nga susiyon una ang gipaskel nga listahan og mukontak sila nga tagsa-tag sa official sa barangay sa dili pambadto sa gikatakdang lugar. Gikinahanglan usab nga dad-on ang mga dokumento nga nagsuporta sa ilang transaksyon og siguroong anaa ang ilang ngalan sa official nga listahan aron malikayan ang kalangan og kalisod. Kini kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa Tayasan aron mapaduol sa katawhan ang serbisyo sa PhilSys National ID og masiguro ang masayon nga pag-access sa mga dokumento og serbisyo sa gobyerno. Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Handos balita.
2: Mga kahandos, kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remen Capsule, Remen Choco, Tawa Tawase, Serbe Kermigaman o Galina Beauty Shop. Kung diin, madungog dresa sa radio Tayasan, gikan sa Lunes ang Tod Sabado, ang ilang programa nga Sincere Lay at Yarlene sa May Alauna Media Antak na Zapon o pagkahaman, musunod ayon ang Balong Dagroy.
1: Handos balita. Balitang Provincial. Handos balita.
2: Kini musunod nga mga balitang provincial, gihandos kanato sa D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga groceries sa banbanagon ng mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng maisdaw karni, ang D3 Arbistor 1 himutang diha sa Bulungeta Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblasyon Tayasan, og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor yay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungeta og Dihito Bulungeta. D3 Bio Food Supplement mao siya ka natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilan at daghan pa. Ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement, ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lipstick Acids and Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Kakaraiya store ug Amian Jewels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, palm disc, cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Naimutang diha sa Bulungeta Street, Poblasyon Tayasan. Kakaraiya store ug Amian Jewels General Merchandise gi panag-iya ug gidumala nila ni Ami Free Amison ug Jill Use Amison. Ho Wonder Herbal Oil nindot alang sa makatawhan nagadto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagadto sa sakit sa ulo, nagadto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apapang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil aron matabangan ang imong kaugalingon gikan sa makapaagoroy nga panahot sa imong paagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga ka Wonder manghililot, mga ka Wonder basista, unang-una tungod humot kay mahaplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil, mapalit kini dere sa Tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, ug butika Gel sa Himalalud, sa butika Genesis ug San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Handos balita.
2: Karon sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: balitang provinsyal. Andos balita. Andos balita.
2: 400 juice ka mga magpa-dialysis na kalista na sa wala pa giablihan ang bagong dialysis center sa NOPH. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng reports ni Andos 38 Boyex Labio Carinal ikan sa Bago Farm School Star Radio. Andos Boyex sa lasig Andos ug Labio sa mga balitang provinsyal.
1: Andos balita. Live report.
3: Dagos salamat mimpun dagos way masukitik pa minaw. Dako ug tabang para sa mga pasyente nga mo undergo dialysis ang libreng dialysis service sa Negros Oriental Provincial Hospital ilabi na sa mga pigado nga pasyente nga naabot na sa bisan asang nga lugar aron lamang mangayog hinabang para sa ilang pagdialysis. Matod ba ni Atty. Tulsidas nga base sa ilang dato sa wala pagyablihan ang bagong dialysis center adunay 410 ka mga pasyente na ang nagpalista aron nga magpa-dialysis. Tungod nini pagabot sa 12 ka mga machine dali nga gimando ni Gobernador Chaco sa Garbarya ang usa ka soft opening aron masugda na og gamit aron usab tabangan ang mga nagpaabot nga magpa-dialysis. Gibutyag ni Atty. Tulsidas nga 50 ka machine ang target sa probinsya aron mas dali ug mas daghang mga pasyente ang pagaserbisyuhan ug matabangan. Kini nga balita giatud kanato sa Astasan Herbal Capsule Ayo Sabon Beauty Soap ug Shiva Essential Oil. Nanukad gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinubdan sa mga labas ug tinud nga mga balita. Matag karon ug niya. Tres handos trangay utso. Boyax love you gana. We pulling.
1: Balita. Live report.
2: Daghang salamat Handos 38 Boyax love you Karinal Simhanga Balitang Provincial.
1: Handos balita.
2: Oras sa Pilipinas alas
1: 7:43.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provinsyal. Handos balita.
2: Ideklarang long weekend sa tibok probinsya sa Negros Oriental gikan karong adlaw Bernis October 16 hangtod sa Domingo October 18 pinagi sa proclamation number 14570 of 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa Buglasan Festival 2026. Sumala sa ibahibalo gitumong sa mga deklarasyon nga matagan og higayon ng mga Negrense nga makapel sa naglanlaing kalihukan sa kapistahan. Ang Buglasan Festival nagsugod aghapon adlaw October 15 ug mulungtad hangtod sa October 25 diin naglakip kini sa mga pasundayag sa kultura, street dancing, mga kalihukan sa sports ug mga konsyerto sa Freedom Park sa Dumaguete City. Yangyo ang publiko nga planuhon daan ang ilang mga transaksyon mga lakaw nga nakinhanglan sa serbisyo sa opisina si Guberno tungod kay deklarado na karo nga adlaw. Sa wala pa kini mahitabo gipahibalo na daan. Gidasig usab ang tanan nga magsaulog malinaon o magamping sila nga pag-apel sa kilaglain nga mga kalihukan. Samtang dugang kalingawan o kasadya ang gipaabot agadadon sa kapamilya star nga si Janine Gutierrez pinagi sa kapamilya Caraban karong October 25 sa Freedom Park stage sa Dumaguete City. Kabahin kini sa selebrasyon sa Buglasan Festival diin gipaabot ang daghang fans o kapamilya supporters nga mutabong aron makita o makikita sa aktres. Sa laing bahin, opisyal na nga giablihan ang Buglasan Festival kagahapon sa hapon October 15 pinagi sa ribbon cutting ceremony sa Freedom Park nga gisundan sa unang paghukom sa Buglasan LGBT Fair Competition. Pagkagabi, gibaygayon ang hara ng Negros Oriental pre-competition nga gipasugdahan usab dayon ka sa presensya ni kapamilya star Paul Salas. Gisundan kini sa San Miguel Bernight sa SMB stage nga naghatag sa dugang kalingawan sa mga nanambong. Samtang karong adlaw October 16 ipahigayon ang ipaabot nga Buglasan Festival of Festivals 2026 diin ipakita ang nakilalaing lungsod ug siyudad sa probinsya ang ilang mga garbo sa kultura, tradisyon ug mga pasundayag. Agiyawahag ang tanang Negrense o mga bisita nga mutambong o makiguban sa mga kalihukan isip kabahin sa dako nga selebrasyon sa Buglasan Festival 2026.
1: balitang provincial. Andos balita. Andos balita.
2: Ipanawagan ni Engineer Ariel Portueto, Hepe sa Philippine Statistics Authority kon PSA Negros Oriental, ang nakalanlaing ahensya sa gobyerno nga sayo pa lang mangandam na batok sa posibleng epekto sa El Nino, ilabi na sa supply sa pagkaon o pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Atul sa monthly inflation reporting niya itong Martes, si Portueto na ingon nga importante nga gamiton ang force on forecast sa pag-asa kabahin sa posibleng pag-abot sa El Nino isip giya sa pagpangandam sa gobyerno. Gipasabot niya nga kung mapiktuhan sa El Nino ang produksyon sa agrikultura o mukunhod ang supply sa mga produkto, posibleng musaka ang presyo nini o mudugang sa palasunon sa mga konsumidor. So dine, gikinahanglan ang sayo nga koordinasyon sa naglalain nga departamento sa gobyerno aron maandam ang mga programa o serbisyo nga makatubag sa posibleng epekto sa mga weather phenomenon. Gihatagan usab niya og gibugaton ang papel sa Department of Agriculture sa pagpangandam sa sektor sa agrikultura aron maminusan ang posibleng pagkunhod sa produksyon o pagsaka sa presyo sa mga nagunang panginahanglanon. Tumong sa sayo nga pagpangandam nga mas maminusan ang posibleng epekto sa El Nino sa paginabuian sa mga mag-uma, supply sa pagkaon o gastos sa mga panimalay.
1: Andos balita, andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:47. Andos balita, andos balita. Balita. Balita.
2: Ini mosunod nga mga police report. Gihandos kanato sa Amigos Peptan in One Scenic Herbal Cup Mix. Ngayon ay 15 ka mga nakadaya mga sagol o Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalalay mga sakit o balatian. Ang Amigos Peptan in One Scenic Herbal Cup Mix o Amigos Capsule madungog dres sa Star Radio taya sa nilang programa. Matagal sa isang tun sa alas 6 midyantak na sa gabi. Lunes sa tun sa Bado Manikoy Angel Blaise Chason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Malbual. Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badjan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ichanchan Pharmacy, Sinobit Pharmacy, Sinatilan Week Your Pharmacy, MPG Next Toro, A Pharmacy, Shelmo Pharmacy, sa Dalagit, Ready Pharmacy, og It's an It's Pharmacy, sa Malabuyok, Sinchud Pharmacy, sa Runda, Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon, Butika Marga, sa Dumanhog, Betoon Pharmacy, Zebora Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Dragon, Crystal Pharmacy, ang Amigos Coffee, og Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, Ginchel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga RTW sa ubus kaayong presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipanagiyo gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator, ban pa. Duula lang sa pag Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit ng servisyo. Nahimutang diha sa Bulungata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kaneto nga karon ilan nasab niagablihan nga laing brand sa San John Nisi. Sa pagkakaroon, nagpadayon usap sa pag-operate ang laing nilang brand sa San John Nisi diya sa Broma Street nga at bang sa amin Jules General Merchandise ilang sapatusan o chinilasan.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:49. Andos balita. Andos balita.
2: Sa detalye na sa itong mga police report. Mukabat sa 715 ka personnel gikan sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang gipakatap aron sa pagsiguro sa kalidna og hapsay sa Buglasan Festival 2026 sa Negros Oriental. Ipagayon sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR nito nga Miyerkules, Oktubre 14 ang send-off ceremony alang sa mga personnel og mga kahingunghaan nga gamiton sa seguridad sa nasampit nga kasaulugan dito sa Camp Leon Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay Agan-an, Cebula, Negros Oriental. Ang seremonyas gipanguluhan ni Regional Director Police Brigadier General Rodisendo Realis nga girepresentahan ni Police Colonel Lito Patay, Deputy Regional Director for Operations uban ni Negros Oriental Provincial Director og Buglasan Festival 2026 Task Force Commander Police Colonel Jonathan Abilia. Mitambong usab si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria uban sa mga representante sa Philippine Drug Enforcement Agency PONPDEA, Armed Forces of the Philippines PNF, Bureau of Fire Protection PNPP, local Disaster Risk Reduction and Management Office kon LDRRMO, Provincial Health Office kon PHO, Cebel Security Unit kon CSU, Traffic Management Office kon TMU o Philippine Coast Guard kon PCG. Sa kinatibuk-an, 700 si ka-personnel, 362 ang gikan sa Philippine National Police kon PNP, 8 sa PDIA, 32 sa FA, 16 sa BFA, 90 sa LDRRMO, 50 sa PHO, 90 sa CSU, 45 sa TMO o 22 sa PCG. Gipakatag ang mga personnel sa nakalalaing dapit sa Dakbayan sa Dumaguete, lakip na sa mga venue sa kalihukan, parada, mga lugar nga daghang tao nga magtapok uban pa nga mga importanteng lokasyon. Tumong sa mga deployment nga mapugngan ang mga kriminalidad, makontrol ang mga daghang tao o trapiko, o masiguro ang dali nga pagresponde sa mga emerhensiya. Gipasigda sa PRONIR ang kabahinungdanon sa pagpugong sa krimen o hugot nga pagpatuman sa balaod atol sa pista. Ibanduan ang mga personnel nga magkabiling alerto, disiplinado, matinudan o responsable sa pagtuman sa ilang katungdanan samtang naghatod sa tawhanong katungod. Sa mensahe ni Police Brigadier General Realis, ibanduan niya ang mga personnel nga hingpit nga masayod sa ilang atag-satag sa ka-assignment o responsibilidad o mapadayon sa epektibo nga komunikasyon aban sila nga mga team leader. Gipahinumduman usab niya ang mga personnel nga magmatngon sa posibleng mga hulga sa seguridad o mulihok dayon sa bisan unsang sitwasyon nga mahimong makapamiligro sa kaluwasan sa publiko. Gipahinumdumon usab sa opisyal ang kabinungdanon sa presensya sa kapulisan, disiplina, propesyonalismo o pagtahod sa tawhanong katungod. Subay sa kampanya nga Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, ipasalig sa PRONIR nga magpadayon ang ilang koordinasyon uban sa mga lokal nga pangamahanan o kaubang ahensya aron masiguro ang malinaw ug luwas nga pagsaulog sa Buglasan Festival 2026. Subay rin diaw hagusab ang publiko nga magtinabangay sa mga otoridad o magpabiling mabinantayon aron malikayan ang bisan unsang insidente atul sa kasaulogan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Andos Balita, Andos Balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Tolo ka persona ang nasikop sa naglaheng operasyon batok sa legal na droga sa mga lungsod sa La Libertad, Basay, Valencia, Negros Oriental. Una, nasikop sa kabulisan ng usa ka 44 anyos kamabay atol sa baybas operasyon sa sitio Pilapil, Barangay San Jose, La Libertad, diato Miyerkules sa kaadlawon. Ang suspek residente sa Barangay Cantupa sa mga lungsod nasikop sa mga sakop sa La Libertad Municipal Police Station tungod sa gigong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha gikan kaniya ang unom kapakete sa gituhang sibo gadun ay gibugaton nga 0.4 gramos o gibadaban ang kantidad nga 2,720 kapesos. Nasakbit usab ang usa ka blue pouch o 500 pesos nga gigamit isip buybas money. Samtang usab ka 27 anyos nga lalaki ang nasikop sa buybas operation sa sitio Labugon, Barangay Nagbualaw, Basay, Negros Oriental, ito nga Miyerkules. Ang suspek residente sa mga lugar gingong nasikop tungod sa pagbaligya o paghupot o gidudahang siyabo. Narecover gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituhang illegal nga droga kay dunay gibugaton nga 0.25 gramos o gibadaban ang kantidad nga 6,800 kapesos, lakip na ang 500 pesos nga buybas money. Gidala ang suspek sa Basay Municipal Police Station alang sa booking o dokumentasyon samtang gibahibalo sab siya sa hinungdan sa iyang pagkadakop o sa mga katungod subay sa balaod. Dugang nini nasikop usab ang usa ka 30 anyos nga lalaki sa buybas operation sa Purok 1, Barangay Balayag Manok, Valencia nitong Martes. Ang suspek residente sa mga lugar giingong nalambigit sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165. Nakuha gikan kaniya ang usa ka pakete sa gituhang asyabo gano'n ay gibugaton nga 0.14 gramos o gibanaban ang kantidad nga 952 pesos, lagip ang 500 pesos na gigamit sa maong transaksyon. Ang operasyon gipaygayon sa mga sakop sa Valencia Municipal Police Station, inabadan o inabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Ang tulo ka suspek gidala sa tagsatag sa nila ka istasyon sa kapulisan alang sa dugang nga mga imbestigasyon o papasang-at sa tukma nga kaso. Gipakita usab sa mga operasyon ang padayon nga paningkamot sa kapulisan o PDEA sa pakigbatok sa pagbaligya o paggamit sa ilegal nga droga sa nakilalaing komunidad sa Negros Oriental.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos balita.
2: Sa papadayon sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa kapulisan sa kamus wanted person nga giklasipikar nga isip number 6 sa municipal level atol sa operasyon sa kapulisan sa sityo Kansig-Ed, Barangay Banga, Bayawan City, Negros Oriental ito nga Martis. Ang akusado sa ka 37 anyos nga lalaki, ulitaw sa ka panday o napuyo sa mga lugar. Bet-bet ang waro at pares, gay patuman kini sa kapulisan, human siya, isyohan o yato nga Oktobre, yato nga Hunyo, on Hunyo 2, 2026 sa Regional Trial Court Branch 223 sa Quezon City tungod sa kasong attempted murder. Girekomendar hinoon sa korte ang piyansa nga nakatidad og 120 mil alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Gipangunahan sa Bayawan City Police Station ang operasyon inabagan sa 705 Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region o Rosario Municipal Police Station sa Batangas. Ang pagkasikop gabahin sa padayon ng kampanya sa kapulisan batok sa mga wanted ng mga individual.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:57. Andos balita. Balitang Regional. Andos Balita.
2: Kini mo sunod ng mga Balitang Regional. Gandos ka nato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lami ang mga pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sa sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang IX kamalig ang nadiha unahan sa karaang Rural Bank at Bank Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Ang IX Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Ingon man, aduna sila IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokiter sa mga ginagmay mga events, nagtanyag sa coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang, impormasyon o kasayuran, besita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant and Big Shop sa corner Bromo Street o National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, yay panag-iyaw ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites. Largado is Turco.
1: Andos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:58. Andos balita.
2: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
2: DOST-7, gipaligo ng mga lagang sa pagtipig sa tubig. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Andos 38, Boyax Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio, Andos Boyax, salasigi Andos ug Labiu sa mga Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live Report.
3: Dagan salamat mimpundang kusubay sa masukit ikpanginaw. Di palikon sa Department of Science and Technology sa Central Visayas kung DOST-7 ang mga lakang sa pagtipid sa tubig o paggamit pag-usab sa hugaw nga tubig si pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino sa supply sa tubig sa Cebu. Matod ba ni DOST-7 Regional Director Tristan Abando nga nagigtambayayong ang ahinsya sa mga lokal nga kagamhanan sa paggamit sa teknolohiya sa pagdumala sa tubig o pagila sa mga dapit nga posibleng mapiktuhan sa hulaw. Lakip sa ilang mga lakang ang pagkulikta o paglimpyo sa tubig o lanog tubig baha aron magamit sa mga buluhaton nga dili kinahanglan og tubig nga mainom. Niyatong Oktubre 14, gilusag sa DOST-7 o sa mga kaubanan ni Inis Lapu-Lapu City ang pasilidad ng makalimpyo hangtod 50 mil kalitro ng hugaw ng tubig matag-adlaw gamit ang teknolohiya sa South Korea. Kini nga balita, yatod nga nato sa Astasan Herbal Capsule Ayos Among Beauty Soap of Shiva Essential Oil. Nanukag gikan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaan ang itinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita. Matagano ko niya. Kini si Hondos, Trying to Utsu. Booyaks, love you, ganina. Reporting.
1: Hondos, balita. Live report.
2: Daghang salamat Hondos 38 Boyaks Labio Cardinal Simuhanga Balitang Regional.
1: Hondos balita.
2: Oras sa Pilipinas alas 8:01.
1: Hondos balita.
2: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Hondos balita. Hondos balita.
2: Amahan sa kabumbiruhan sa Region 7. Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga Jr. mipadayag nga dili angayang tamayon ang kini nga mga fire truck nga gipangpalit karon sa pipila ka mga lugar o sa mga pipila ka mga lokal nga kagamhanan sa nasod. Sa interview kang Dinaga sa mga sakop sa media, matod nini nga dakong tabang gihapon kini nga mga fire truck panahon kun adunay alarma sa sunog. Ilabi na kun sa mga dapit nga mga barangay nga di makasulod ang mga dakong fire truck, ang kini nga fire truck nga maoy magsilbi nga penetrator nga makasulod dayon aron makapasirit og tubig. Dugang nini nga mas haom usab sa ang mga fire truck nga naka-standby sa kabarangay nga maoy moresponde dayon dinha sila nga lugar kung adunay mutumaog nga mga sunog. Giklaro usab ni Dinaga nga ang mga kung ang Bureau of Fire Protection nga mga dagko nga fire truck ang gipalit nga maoy makita nato sa mga nagkadaiya nga mga fire station.
1: Balitang Regional. Hondos balita. Hondos balita.
2: Patay ng usaka delivery rider human nakabangga ang iyang motorsiklo ang usaka dump truck sa sitio Ecotec Barangay Liong Dumanhog Cebu alas 9:45 sa buntag ni atong Miyerkules Oktubre 14. Ila sa kapulisan ang biktima sa alias Jeff, residente sa Barangay Lawaan sa mga lungsod. Base sa inisyal nga investigasyon, nagkasugat ang motorsiklo Isuzu dump truck nga gimaneho sa 45 anyos nga si Joseph Dean. Gingong nakasulod ang truck sa linya sa motorsiklo. Gidala pa ang rider sa Barile District Hospital apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Gidala sa police station ang truck driver alang sa investigasyon o posible nga pagpasang-at sa tukmang nga kaso batu kaniya.
1: Balitang Regional. Hondos balita. Hondos balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Hondos balita. Hondos balita. Balitang Nasyonal. Hondos balita. Hondos balita.
2: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal, gihandos kanato sa Mimo Smart Syrup, mga ginikanan ko ang inyong anak, dali ra nga malimot, lisod makapokus sa klase, ug usahay dili kayo kasunod sa leksyon, basin kulang siya og gustong suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagbalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali nga makasabot, makarecall sa gitunan og mas maayo ang performance sa eskwela at agi og extra suporta ang utok sa inyong anak. Mimo Smart Syrup para sa batang uptake og bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal gihandos sa kanato sa Animal Baita. Nindot alang nitong himombisyo ang pagpamuhi o kahiyupan, magsilbing vitamina, purgag tambal sin mga biduhing kahiyupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkon ug bugat katimbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne usab makatabang aron ang imong makahiyupan ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok, bebe, pato o gansa. Makatabang ang